0: mo kay Google.
1: Okay.
0: Hambal sa Google. Linya, may ara sa sang toxic plant protein. Ang ano, ang ining component is ang toxalbumin, no?
1: Okay.
0: Kag formal esters.
1: Oo.
0: Ang ining okon amo ni sa tawag nga quercetin. Ano ni gali ng ang epektos ni, hindi ko ma-explain kay the very technical mga katropa.
1: Oo.
0: Nag-inhibit ni sa sang cellular protein synthesis sa aton lawas. Kag eventually maapekto sa aton kidney, is kidney kag aton nga ano liver, di ba si ano ni ang formoso ester
1: na ito guro nga pala no kamang kabataan.
0: Oh guro, ang formal ester isa ka potent organic compound, grabe. Aliya, ga-trigger naman isang severe gastrointestinal irritation.
1: Ah, okay.
0: Oh, so mo to, nagsinapit
1: sa nila.
0: Oo. Kagkatoro pang France, experience ko man. Ini kaslab la, ang liso kasang kasla. Malaya na na?
1: Oo.
0: Sindihan mo?
1: Gasiga.
0: Gasiga?
1: Ay.
0: Oo. Amo nang ginagamit na mo sa una?
1: Dabo.
0: Pagdabo? Pagkatapos, mangita damang bla?
1: Manulo. Kaya pa kaming galing, no? At least may idea kita. Nga, amo na galing consent ni Kasla.
0: Oo.
1: Which is si, amo na katraparwin ang resulta sa ato. Kasi kung makakaot na or makatulong pag sinabi sa ngayon. Mm.
0: Mm. No? Ahay. Pero okay naman so far, safe na mga kabataan.
1: Ah, okay naman sila.
0: Uh-huh.
1: So, okay, posible. Hindi ka performing kung matamaan. Kung natamaan ito, ba? Delikado, ganyan.
0: Guro, may nag-convincer ba sila? Isa, guro.
1: Oh, namit na nila.
0: Oh, namit ni.
1: Namit.
0: Testingin ba?
1: Namit na nila nag-agdamo. Oh. Ngayon nila kayo na nagkaon ko. Pero kasi ang nag-agdamo, nag-agdamo naman.
0: Oo. Itsura, ilaan daw ka namit. Wala daw, kita mo daw ka, oo, namit to ni. Daw ka, green siya, tipulon siya. Muna, kintistingan man nila, guro, ba, kaluoy, mas bata ka ni.
1: Eh, wag yun sila dahil kamalo mo, wala idea ba. Kaya manigas mo ka to, Fermin. Na kita mismo ganun yung mga tigulang, dapat kilala akong taman, na ibaloon taman.
0: Mm-hmm.
1: Ito na kamalo mo, abin natin, amunak na. Kaya pwede nga limang kao na.
0: Hindi
1: bawal yan kasi may content nga abo na makakos ang pag-alain sa matcheks yung isang katawa. Pero Katro Farwin, ano yung pamatiyan talagang na si Richard Davante
0: sang
1: CDRR mo, Cavite City, ang mga tanis update Katro Farwin sa sining pagkahilo sang 17 ka masijante pero mismo sa Piglawigan nga Bulutuan, Katro Farwin.
2: Pagkatapatan kami po mga 3.58, nakuha kami 4 o'clock p.m. kaya tawag sila. So, kasi si Itis na kabilog, nabuto, kiyos, ano, video na pinagkakuha mo ako po sila din. Madala po ba na ambulance, i-assist naman sila. Huwag po siningit, kaya nag-storya mo itong isang ito na kapata na nagkuha sa amin niya protas, ipapakamdias niya classmate. So, confirm na mo niya kasla seats to. So, kinala naman sila sa primary care facilities at tabis. Ang kind ang crazy, medyo okay lang naman sila. And ang magiging ang original na medyo maitiit yun. Gito siya sa medyo doc namin na natin na mag-inhibit sa facility. Pinatagaan sila ID. Ang the reason to, ginobserbahan na sa city kaya okay man sila. Immediately medyo na-clear man sila. And duwa ka taong nabilin sa buong, but kinuguha naman to subject for clearance na nato sa doktor. Mga grade 5 students na sila tanan. Yeah, maluwan ko rito yung laklas na may dala sa kaslo na silingin namin namin. Kakaon man, since naman na mag-engine, kalaon man tanan. Yes, ma'am, actually, may upod na rin sila sa mga training sa school na mga dapat hindi kaunon sa mga estudyante. Kaya actually, I'm also victim of this kaslo. Kalipong ginakang makahilog, makalasot, ginakang kasuluka, galilingan ang ulo kasi nakitan dyan. So, indication na simptomas ang
0: Katropan France? Duna, mga tropa. Oras na ito. Alas 8 na. Ma'am Shirley Arevlo, morning. Girly Soprano. Hambal ni Ma'am Shirley. So niya, wala na ginakaon ang liso sa kastila. Ginahampol lang na ang dahon. Katropang Franz?
1: Sige, Katropa Rain. Ano na nang hambal sa niya Richard Amante?
0: Oo.
1: So, which is, based on his experience, paan niya siya mismo na victim man ng sininga kastila. Katropa Rain.
0: Ginahambal. Okay. Mga kabataan, balan mo ang mga kabataan, curious, bala Katropang Franz?
1: Oo.
0: Pagkatapos wala pa sang why man may explain no aton that's why mga ginikan ng taong kisa mga kabataan ta magluwang panghampang sa mga magkaon sang kunano pa pabalag gid history hagid tagae sang ihibalo ko na nuna sa para hindi na maglala pa
1: correct kid so ta manis buka to parwe na aton diri nga no nga update rin, no? Ang sa po mga pagkahilo sa sinong mga estudyante sa college. May ginapalo-up ko rin ganito sa iyo na makakapusta ko rin ulit kay may isa ka business person kaya sa Farwin kaya ginapang ita sa pamilya ang nagsigatan nga daw kay allegedly nakita ni ko noong biktima nga doon nagsakay sa van doon yung pick-up sa van niya sa
0: tayo
1: yung mismo sakop sa police station 2 katropa Irwin sa may barangay stress. Okay, manager is Bogin sa Dulungan sa Station 2 for the further details. Kung ano na niya sa karoon ng ilang investigation, ang office sa ginaligar, namisig ang ilang ang ilang mata.
0: Sa din eh, Katropang
1: Irwin? Dogin kilala ni Kerat, di Binagrasya,
0: Katropang
1: Irwin.
0: Oo, sa din eh.
1: 32 years old, hindi nag-aporok sa Rizal North, barangay 3. Sudad sa Bacolod, Katropang Irwin. No? Although, si Faon talang na direk. Kasi kung may ma-provide sa ato rin information ng Station 3, ng Station 2, ang assigning pagka-missing sa sininga persona, Katropang Irwin.
0: Sa saan o pandula, Katropang Franz?
1: So, nagliga sa sininga mga inadlaw eh, no?
0: Uy, pakapuli eh?
1: Sa August 1 pa niya siya, missing Katropang Irwin eh. Presidia o 14 days na.
0: 14 days na, ha?
1: August 1, no? Kaya nakapauli.
0: Oo. Ay. Basi yung tabos na
1: eh. Kaya naman yung pamangkot. Punta niya. Pamangkot na di pala. Okay, so go. Duwa na. Supara na duwa kasmana. Palapit na. Duwa kasmana. Ganun yun, no? So, muna yung update. Talagang di ka sa Farway na, no? Check out the reasonable sa Station 2 for the further investigation and the details. Ako sa sining missing person ka sa Farway. Katropa Irwin naman yung update sa Patrol sa Luwat. Ini si Katropang Franz ng Tocordo. So na mga pukul-pukul sa Luwat magtumahan sa Santa Blasco. Para sa nagawag yun nga Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you so much, Katropang Franz. Ang pinakalitest na ito nga mga balita. Dari sa aton nga palibot mga katropa. Habal ni Ma'am Mary Jane Balio-Alio. Siling niya, Ma'am Girly Sobrano, baliya, wala na ginakaon ang liso sang kasla, ginahampol ang dahon. To, gani man. Galing ko kisa mga kabataan, tabla curious bla kayo. Nga, gusto matistingan ang tanan. Ha? Dapat gani, may mga pag... giyatan sa mga bata ta galiti you know arab lang sa eskulahan no we'll see no mga katropa kung anong pwede Joy Rodico good morning salamat gid ha katropang Mitch kag katropang Win morning sa kay Ramiel Mamilya may aga present kami diri sa kapihan sa overflow barangay Makagay mayo linigay pangapikapi permisi si Ramiel ho mga kadto ko na sir libre kapi ha oo kay namit ning kapida nila brewed coffee sa unang termino naton ginagamit ta native nga kape ang ginapamangkot pa ko gani so ito yung kinalain sang native kag sang brewed coffee tiambal ko sa una singko ang kape ang native namon nga kape naluto niya sa midjas ang brewed coffee may ara na sa mga gamit sa mong ginagamit yeah. Pero ang brewed coffee mga katropa, the same lang ni sila kag ang nakaugalian bala sa katong pinakamakuturan kung ano klase kape ginapangapi naton. No? Kabankalan isa ni sa mga lugar mga katropa nga dapat ipabugal ta ang aton nga kape. May manamit kita nga kape. Though, hindi gid man ta isa sang major nga producer sang coffee beans dira sa Kabankalan, but we brew the best kind, best tasted, best taste of coffee dira sa Kabankalan.
3: Ari na sila! Larga na!
0: Morning. Salamat gid ha sa mga Kabankalanon. Tapos ang kape da barato. Ang aton broad coffee di gahamboy sa 35.30. Oh, dito ya may ara to 15 pulo. Nga kape sa Kabankalan. That's why gabalik-balik kami to para makape. Morning. Salamat gid da. Thank you. Evelyn Villarito Malakad, mayong aga sa inyo tanan, nagapamati man sila, no? Grace Carcejo Yucaran, thank you. Shout out from Felisa Chapter, Ma'ams Bacolod. Thank you. Mga kabarangay ko niyo. Oo. Grace Carcejo Yucaran. Nan. Thank you. Salamat git mga tumandok ni Slater. Dito sa Barangay Felisa. Morning sa inyo. Okay. Sino pa ba sa minalimtan ko blao? Oh. Di sa inyo ba okay man sa inyo i-postpone ang barangay niska elections? Kayo daw mo gina-porsige sa mga ano tao? Mga piliman anta? Recap lang para sa mga kuturan ta, may pito ka mga kongresista mo na nag-file para sa postponement sa barangay Neske election. And there were 63 congressmen, mga katropa, representatives, ang nagsuporta sa nga bill nga gusto nga i-postpone gidya ang barangay Neske election. Alright, isa sa Negros Occidental, si Congressman 3rd District Representative Javi Vinates, ang nagduso sa postponement, mga katropa, sa inyong barangay Neske elections, no? To think na the last few antes pa lang nga nag-hambal si Representative Benetes, si papa niya nag-hambal na to siya may aragid nga barangay ni tuloy ang barangay ni SK elections. Dasun si Manda nag-hambal bata iya siya nag-propose siya sang postponement sa barangay Neske elections, no? Tiga sumpakilay ang ilang posisyon, no? O galing nag-adjust ang amay. At ilang taon ta eh, no? Kung ano ang makantuan sa mga katropa. But since ako naman gani, Lengko, may ara na sa mga proposal and most probably, ataran sa mga kongresista, subong malamo, no? Malapuyot ang bulsa. Wala budget. Ang tao gusto sang eleksyon kay way budget, no? Ang mga kongresista ta hindi gusto sang eleksyon. Kay nga wala man sa budget boy. Anong kakatabo? Si Kapitan Abi. Padlagan to sa mga lokalidad, kadto kay congressman, no, nga to suporta. Kong padlagan ko kong. Your mapadlagan ko yor. Kung mga congressman tala, mga konsyalista, o cons, mapadlagan ko suporta, manda, bibison gamay lang. Balaan mo naman deris Negros Occidental, mga katropa, ang aton nga mga barangay kapitan, may ara man sa mga ginahopta nila nga politika sa mga barangay, tikinanglan suporta, tikinanglan suporta, why man kunok budget, no? No, sige, pwede, suportahan mo kami. Oh, ti mambal to si Kong Singa ti. Mangita pa ta budget. Subong na ako stricto pa. Suportahan tan lang ang ano barangay election nga postponement. Oh. Oh, para dason maka bawi-bawi ta, maka dawa-dawa ta. Suportahan ta kaya. lantawab lang politikas Pilipinas. Natawab lang politikas barangay. Kada barangay captain, that's supposed to be non-partisan mga barangay ta. Pero tanawab la, pagkatapos maglapit ng eleksyon, no, ang ila to simbas mga politiko nila, dasip, no, ang pakadto pa ka rin nila para magkwa lang sang ila nga sa support.

gusto nila ipakigbat mo, hindi interes ng tao. Ha? May eleksyon ta. Oh, Ma'am Sol, 'di ba? May eleksyon ta. Kaya may arad ng mga may mga bulay og kita ng mga official sa barangay. Ang ganda ka pong kodang, hindi man ganit ka perform. Ha? This is also a test para sa mga punong barangay if ang salig sang tao ara pa sa inyo, no? Di kung kisa Dres Negros og Dental abi nagano na ta permi, nagahambalan ta nga okay, pwede ba arrange niya? Pwede na ma plaster. Pwede na ma himo, no? Di taraw bla. Ang tao, ida, na pagkit man sa atong konstitusyon nga right naton nga magpili sang aton nga mga leader kada eleksyon dapat kita magagwa para magbuto exercise your right of suffrage and choose the right leader for your locality. Amo na permi gina pabatian ta pero tanawang hunay karon sa mga congressman ta kiwi takili ta kaya mo na pala ginahambal sa mga ano ta sa mga kapitan ta sinya pigados bung mo. Kinanglan ti eleksyon. Kung may eleksyon, ito po, kwarta ako naman, toda. Di nag-i-insult mga kongresista. Tapos nga, dali lang. Mapireksyon. Wala pa kami budget, ganit. Pireksyon na ka mo. Ari po, Amela Monarca Cappadocia. Tingnan, Mayo ya madayon ang eleksyon para mabag-o naman ang tao sa mga barangay, maislan naman sila. Oh. Kung takang-taka ka na sa mga mukha sa mga inyong mga kapitan, nga kapitan nyo daw wala man ka-perform da, makita mo lang da kung anong mga events ka piyesta nga magwa lang da para magbulig-bulig sa inyo, pakita-kita. Tiislin nyo na kapitan nyo. Ha? Oh. Kita ka na sa mga kagawad, nga ang ilang trabaho, mas present pa, damo pa, attendan sa mga kapihan, kagkonsidin pa ng mga yagangyang, pero sa sesyon permi absent, islin nyo na ang inyo mga kagawad na. Why pulos na? Amo na ginahambal sa tao, gani, sinya, dapat na maeleksyon, pila na naging postpone, ho? Daw makita natin mga katropa, importante ang barangay, importante ang mayor, ang ano, local elections natin sa mayor, sa mga konsehal, congressman, kagunano pa, ang aton presidential election, sa mga senators, national elections natin, importante, pero sa barangay election niya, gina-postpone bala? Ha? Na-anad lang tayo, pero ngayon, may nakita ako together, kapitan to sa una. At tungkol sa postpone to, grabe na. Though 9 years, na sila po ko bilang, bilang kapitan, nagdalalako lang itong itlog nila kay, sa kanugayon sa pungko nila to. Amela Monarca, Patis Barangay, barangay may political dynasty man. That's why amo na ginaduso gani. Dapat insakto kag nagakaigo nga layi para sa anti-dynasty law. Nga makarapot yung mga katropa sa pinakalubo ka level nga hindi na sila kapadlagan niya. No? Kaya kita ta, bisan sa barangay gani mga katropa, balik-balik lang da. Si tatay nga kapitan, senior nga kapitan, nagpungko da pagkatapos i-turn over yun naman. No? Sa bata ya. Ang bata ya, hindi man kapis nga ho. At ihuo, sige na lang. Bisan na kulang-kulang man si bata nga kapitan, okay lang kay para ipadayon lang ang ginsugdan ni tatay kag nga pagbag-o ko no? No? Kita mo? Ang mga pagbag-o nga na. Ara lang sa bersyon, ara lang sa ila, sa interest nila. Pero may ara gaspirar man tani padlagan. Ano mo man kay wala bigi suportahan ni congressman? Kay sa congressman subong ho? Ha? Nagapaluya man, sige na, no man ay barangay kapitan ni man. Ano man ay sila iya man, gapamilit sila iya man. Way pa gani budget. Way pa gani inugasto da, maduso na kamo sa ang komedik mga katropa naghambal na nga may 19 billion

0: pesos, no? 19 billion pesos nga allocation para sa aton nga barangay next elections. And 8 billion of that na gasto na. Ang allocation sa atong COMELEC, dako nga budget mga katropa for the preparation sa election mismo. Okay? Pagwa sa atong mga teachers, preparation sa mga balota, kag iban pa, registration rollout naton, kag iban pa. Now, why ba nagahambal ang COMELEC, pero ang tunog ng COMELEC, ang balas nga nagasto na kami, mapakapoy-kapoy naman kami liwat, no? Tungod sa kaproches sa pira ka mga kongresista at nga magduso sa mga katropa, no? Si Tambal, may ara pito ka mga nagduso dito sa Kongreso, 63 nagsuporta, may ara naman to duha sa Senado, nga nagduso mga katropa for the postponement sa barangay NSK elections. Ha? Ti, ang iban, ang incumbent, okay, sige, ti, pabor niya sa amon. Pero mga katropa, di na tong salig sa tao nga gusto ta ipanabot sa aton nga mga kuturan para sa mga kabiyana naton nga ara sa posisyon, no? Nagasalig pa blang tao sa inyo? Nagasalig pa blang aton nga mga kuturan sa inyo? Or basibla na dula na ng pagsalig tungod sa mga palpak ninyo nga programa nag wala man sa insakto nga giho para sa mga opisyal nato sa barangay? Nga dapat na sa island? Dapat madayon gid sir, o girly soprano, dapat madayon gid matagaan sang tsansa ang iban dire sa Pilisa chapter. Di ma'am, sino ginaay mo da, ma'am? Sa Pilisa. Mabulos da. Natak-an ka naman ang mga opisyal ta sa Pilisa. Tudman. Sus. May Miss Pamarino Montaño Villanueva. Salamat gid sa kaalwan ni Dr. Rimili Tuoy, libre nga radyo. Yes, ma'am. Oh, thank you. Salamat gid. Gamonitor lang kami di. Amela Morata Capadocia. Tapos ni Kapitan asawa yun naman. Nan. Oh. Amrang maayos pa sa aton di. Kay bulos-bulos lang, no? Amat-amat lang, no? Basta kung ang apo mo makapungko sa posisyon, there is Negros Occidental mga katropa, no? If we talk about some political dynasty, one typical example, ang Negros Occidental nga ginakilala sa binog nga Pilipinas mga katropa nga dynasty area. Tanaw ito mula sa Southern Negros, sa Northern Negros, no? Ang gabulos-bulos na, puro pinamilya naman na. Ang lala pag ito, there is Southern Negros, oh, mag-isawa mo. Halin sa Kamakalan, halin Hinigaran, pakadtutos babaw mga katorpa, pulo pa rin, tira tanan. So ang dynastiya, grabe. There is Negros Occidental. Ti isa sa mga isa sa mga ginalantaw tanga ano, ginalantaw tanga binipisyo sa tao. Oh. Makapili sa ilang nagkakaigo nga leader mga katropa, no? Ang bal ni Ariay, bago lang nag mahapay gid kamo, nagkomento si Sir Junior Alegria, balya tani madayon kay para nya tani madayon kay para dawat naman ta wart. Ay, nako. Nga may wawart kung may ara eleksyon, ha? Nako, Nyor! Lug na ko da. Well, amo rin sistema sa Pilipinas, mga katropa. And kabay pa, hindi ta madala sa ninyo. Ay, nakakita na ta sang leso naton, no? Sa natabo nga barangay sa aton nga natabo nga sitwasyon sa diri sa Pilipinas mga katropa nga nakita naton tong kinauti anay sa kwarta ta triple, no? Kinauti anay sa kwarta sa kongreso triple, no? Ang kinauti anay sa posisyon, kinauti anay sa kwarta sa posisyon sa mga proyekto mga katropa triple. Kabalo naman ni ato mga kuturan sa dalan lang dalan, grabe na ang kursitwanay da, no? Sa mga proyekto, mga purchases ng aton mga alkaldida, mga katropa, grabe na mga porsentuhan na ito. Ang pizza awards na ito, mga katorpa, ara formalidad na lang na. Ha? Nga gina-bid ko no, ang mga proyekto ngayon. Pero kabalo na ka mo kung sino madawag da. Ha? Kaya ang porsyento, hindi niya bid para sa insakto nga proyekto, kundi sa porsyento na. Ha? Gara na yung nagkakanto. Ti, kabalo naman tanan. Oh. Oh. Ricardo Dalisay, morning. Salamat gid. Tambalihan sa niya. Good morning nami. Gid siya madayon ang madayon sir para matagaan man san tsansa ang tao nga gusto magserbisyo. Yes sir. Leopoldo Gima Gimarangan. Morning sir. Salamat gid. Morning sa imo. Ang amon di a kapitan sang una, ang itsura daw manugarado. ang amo ni Kapitan sa Unaya, ang itsura daw manog arado sa kampo, subong daw manog arado naman gyapon. Galing ang ginaarado niya kwarta na sa barangay. kita nyo lang. kay Ma'am Amela Murarca, Ma'am Amela Murarca, liya kwarta kwarta gali, dali lang maubos. Pero kung ang imo ginaboto, hindi maayo, pila ka tuig aton antos. Tsakto ginaya, Ma'am. I-expose po naman nila, ang antos nila, duga ang antos nyo, dugangan pa nila. Amo ni mga halang doon, mga kongresista ta, nga ginboto, diri sa Negros Occidental, nga gusto nila, i-postpone lang, i-postpone ang barangay niya sa elections. Mag-abot naman 2028, kay mga ambalsa, ay, wala budget, gali pa dugang pata location budget para sa barangay, barangay niya sa elections, i-postpone ta naman, kay para matingob na lang sa national election, the zone nga tuig, timakon mo lang. Ang termino sa presidente, mga termino sa presidente ta, anom lang ka tuig. Ang kapitan ta, kung i-postpone ta, sobra pa ang termino niya sa presidente ta. Makon mo lang na. Ang aton nga mga SK, sa una SK to sila, sa una yung kabataan, no? Pag kalipas ang tatlo kabula at tatlo katuwig, mga katurpa, puro na piramataan. Hindi na sa gunian kabataan, sa gunian piramataan. Amo na, bla? Ay, sus. Hindi tayo magtulok sa kwarta, sir. Tulokon tayo ang sinsiro nga serbisyo. Kung may ara kwarta, tulokon lang. Ano to gani? Be, balikan ta ni sir kay ba si... kay kwarta tulokon ta, reason na nila, ginbakal nila ang buto mo, buto sa tao. Nan. Sir Ricardo de Lisa, morning. Thank you. Oras na ito mga istoryahan, tapos dugi-dugay. Di-direk kita mga aktoropa, paano natin i-battle? Awayon ining korupsyon sa atong gobyerno, kay bisanano pa nga singgit natin, bisanano pa nga impeachment mga aktoropa. Okay na yung vice-presidente, kina-impeach siya. Pero ang kongresista nga nga, okay, squatata, dito sila nagkanto. Anong accountability nila hatag nila sa tao para magduso lang? Para ka na auto nila, kontra nila sa politika, daw mo na ang sistema? Ay, sus, no? Alas 8.32 mga katorpa, balik kayo pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3. The Secrets of Health.
2: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong ipikto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na ton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati na ton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
2: Pero hindi man botambalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag o factor nga makapayo sa atan sa nga lawas.
1: Southern Plus Gold.
3: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karoon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karoon, wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
1: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano? Ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
1: Southone Plus Gold.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ng Southone Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa niupod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sa niya kondisyon, kag tayo yun sa niya pag-tulog, Sir Josil.
1: Southone Plus Gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa nisang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
1: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of health.
2: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
3: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung laga tumara kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lagi naton na vitamin C, Sir Josil.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina saton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione, plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
1: Premium D3 coffee mix,
2: panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
1: The secrets of health. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sa orderyong ang kape. Gatukang pagit pagka-nerbioso ko. ipatilaw sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na katutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
10: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises. Yan tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katrupa, exciting!
12: XFM 103.9 Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. For them, nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga tropa, alas 8:41 na. Paliba natin yan, yung mga barangay election, so, mga katropa. Habal yan, nami, gadya, dayon ng election na, habal ni Bisaya, ni Bayo. Linya ka nami, gadya, sing imo kadlaw, katropang win, Mary Jane Balio-Alio. Madalagid kami. Oh, yes, ma'am, okay na, hamot lang ko, blaw. Oo. Sa kay Bisaya ni Bay, morning, sige nga, maayo gadya, dayon ng election, para mabalaan, tagid, ang manog, bonggo sa kay Cap, subong, ha? Gani man. Ti, pero kung may ara kami sa Alex Kapitanyo, kundi ba naog mo sa Japon? O, oh, kundi siya man Japon, ti, mabal ka gadya nga, oh. Ti, bakod gadya sa Kapitan namon, ah. Okay gadya sa Kapitan namon niya, oo. Gani man sa barangay Lihis nung Mayo pag hindi ko no. Barangay Punta Taytay, sinya always watching with you from Barangay Punta Taytay. Thank you. Salamat. Gid kwa ko kanay. Ang pinaka-update balita naton sa aton nga patrol mga katropa because may ara sang namising dito nga isa ka lalaki mga katropa. Nagligad pa kami semana. Tubtub subong lang pa makita. No, pinaka-update di sa aton patrol dira sa barangay 3 mismo. Dugay-dugay naman no. No, kuwanta rin ka tropang Franz Andrew Burgos angot sa mga katropa. Lalaki missing, no? Wala pa makita ang tubtub sa mga katropa. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
4: Katropang Irving, so do na pagkigang tataling utos ng ambiting lalaki ng sirad ni De Benegracia. Ginalikar ka tropang kami na missing since August 1-5. No? Dramis mo sa mga barangay 3. Siyudad sa Bacolod, Katropang Irving. Sa ito nga pagpamusik siya sa utod sa sininga persona or a missing person.
3: Oo.
4: So, ginalikar ko na Katropang Irving, may buwan ito ka ba?
3: Oo.
4: Ay? Nga, nagka-botira. Botira sa Kuhakit, no? Sa Bangga, Danila. Kaya ginalikar, so, ginsukatan ito na si Rasmi.
3: Oo.
4: Oo.
3: Oo.
4: So, si Katropang Irving, ginalikar, kaya doon ginliat ito ng persona nga ni, ang missing.
3: Oo.
4: Katito kin pasulot sa van.
3: So, okay.
4: So, tika na Perwin, lumakating van, di ba na nabaloan, so hindi na ipadulo ang van.
3: Oo.
4: So, ani ko lumog, puti, gayin doon siyang van, nga nakita to sa lugar. So, may tatlo ko na ka-persona, na naog, at yan muna yung nagsugata, sakay, sa Binegrasya, katropang Perwin. So, tisa ka ron, yung auto at isang biktima, ay kailangan man nga tingin, makapahuli kay auto, at makabalit man din ha.
3: Oo.
4: Matapos, yun yung mga missing since katindwa na kasman na. No?
3: Dugay na?
4: Oo, so, kita man, kota man niya ako, meron binigat ang parway ng background sa biktima. Or sa yan nga auto. Eh, ano ni ka mga parway, nakaagi man ni ka ng preso. Sagto, sa kaso, ang mas illegal nga droga.
3: Droga naman.
4: Parway, no? So, tapos, nakagawa. So, take it from Arvin, when may nabiluan ko, na napagin mo mga nabawas yun, naglapotan niya sa kapag Arvin sa sining punto na siya mismo ang ginkuha na. Kahit yung sa information nga nakuha sa utod, may ginasugo ni Kunong, kasi ko na nahin mo.
3: Oo.
4: May takabalo kung ano yung mga ginasugo ni kapag Arvin sa iya nga. Nabot sa punto nga, ako ginihin, no? Ginkuha siya. And also, pinanakas man na, siya mismo ang way nakapauli sa ilang katakapagkari. Sorry ba lang, pamatihan pa niya ang utod ni Rodney de Benegracia. Ang sa pagkamisi, sa ngayon nga magulang ka pa yun.
5: Oo.
6: Morning, bali, utod mo ni si Rodney de Benegracia, nga na missing sang August 1 pa. Pwede mo masaysay sa akin kung nga nadula siya, sir?
7: Hindi ko, ano, ay, will be mo lang siya, nukuha ila sa buhaw.
6: Anong nagkuha sa iya?
7: Van.
6: Van?
5: Van.
6: Anong ang color?
7: Puti.
5: Puting ganun. Van.
7: Dua ka ba nagkuha siya, ma'am? Puti nga van ka, gusto ka gray.
6: Bali, oy? Ang van, sa van nga puti, siya gin sa kaigid.
7: Sa gray.
6: Ah, sa gray.
5: Exclusive ni mga katropa, ha?
6: Sir, ng, ano, pila kabilog ang danaog sa van nga nagkuha sa iya?
7: Tatlo.
6: Tatlo. Ang pagkuha siya, ano man, gin persa siya or gin sugat?
7: Yung persa lang sa pasaka.
6: Gin persa? Yun?
7: Gin, ano, sa yung kuha lang siya sa piyada.
6: Gin akwat siya?
7: Hindi, abang ko sa yung masaka.
6: Anong hambal? Pagliab siya?
7: Huwag yun sa yung ano mo lang siya. Tapos siya liab, yun yung muna masaka mo lang siya.
6: Anong hambal sa mga tao?
7: Wala lang may kinanglan, ano siya mo.
6: Ah, may kinanglan sa iya.
5: Nakatabo lang din sa bakulod?
6: Pero, te, anong balis ang utod mo?
7: Wala lang yun, bukod lang yun dyan.
6: Ay. Pero, tapos, diin sa ayong ginkwa, sir? Dito or dito sa piyak?
7: Piyasag dyan.
6: Ah, bali ang mga tao.
7: Why the tao?
6: I mean, po ang mga tao, ya. Ang utod mo, gatindog sa dalan.
7: Why the pagwa?
6: Kapasaka pa lang siya?
7: Oo.
6: Tapos, ang ginsugata sa mga tao?
7: Oo.
6: Ang buto din yung karga sa saban?
5: Wala.
6: Tapos, sir, nang... Bali, pila kadlaw ito yung nagulat ka mo kung nakapauli siya or wala niyo na siya na-contact ba yun tapos to?
7: May na tapos, siya may na sa contact.
6: Pero may cellphone to siya nga dalang?
7: Oo.
6: Pero sir, tinga, ano man, anong atraso niya sa utod mo man? Pwede mo ma-ano, ano giniman, yung kaagay niya siya
7: kadakop? Ay, sugo niya siya nga, way na tapos.
6: Like ano?
5: Anong sugo?
6: Ubraya?
7: Oo, may iba sugo siya.
6: Pero ay man sa gintra sa kung anong illegal?
7: Hindi ka sugo siya.
6: Pero ay man sa kage priso?
7: Kage na eh.
6: Sa anong kaso?
7: Sa drugs.
6: Ah, okay. Te, nang prong utod mo ni, may mga kabataan niya, may asawa siya?
7: Oo. Babi, lumang kaya.
6: Uy, pati anong trabaho eh, sabong?
7: Babi eh. Ang saya ang bataya, redes ka mong sila yung satos mong
6: kaya. Ah, pero gapati ka, subungan si Utol mo makabalik. Parang ito, doon na kasama na, oh?
7: Hindi na, bro. Tani, uli lang, tani nila eh. Bisa patay lang, basta yung uli lang nila.
6: Oo.
7: Laway lang na... Laway kung ano ka nga, laway ka may makita lang.
6: Oo, gani man. So, tikon anong mag, matabo ni Batuno niya lang?
7: Oo eh.
6: Ay, okay. Sige. Sir, mensahe mo, bisar sa mga otoridad, bisar nga buligan ka mo ba yung makita na yung utod mo? Sa mga ano tada? Pinawagan mo dabi? Sa mga nagkuha sa utod mo?
7: Hindi, lang yung paglawag ng pangalan, nagkuha siya.
6: Ah, okay.
5: Ah,
4: Katropang Arwin.
5: Katropang France, may idea sa...
4: Ah, posible. No, pati... For his safety na na, no? For safety, tama yung Katropang kasi sila mismo pamilya, tingin naman parang na nila nga pangitao ni Miray Matao.
5: Yeah, oo. Oh, oh, oh.
4: Kasi pasakit na nakilang mo nang natabo. Kaya takablo ko na nanin madang garasong nga, ginuha lang to ya.
5: Gali paminsaro talaga lang katropa France. Gakatabo ni sa makulod ha?
4: Yan naman.
5: May puting van, may isa ka gray, ginbit-bito ang isa ka lalaki, hasta subo mo ipakabuli.
4: Pero, kusinap rin na.
5: No? Oo.
4: Pati nga lang, bago nandiyan sa suda sa Bacolod.
5: Oo.
4: Eh, ang seguridad siyang pumuluyo, eh, statement naman eh. Ito oo.
5: Kulbaan yung tao, magkabuli?
4: Oo, correct na. So, tingnan ko, Farwin, sa itong mga pulisa, kung paano naman yung
5: oh, pero nakapablatter na.
4: Nablatter na eh. Oh. Blatter na.
5: Oo.
4: So, ganito weeks, na late reported, bala?
5: Oo. Medyo ka nakalang mag-uro pamilya, mag-report?
4: Oo, gano'n lang.
5: Madlukan man sila. Pero sa tunos, bata, blado, may nabalaan bata mo?
4: Ate, parang nga sa ilang kaparwin kung paano na nila, ano? Oo. Ate, sila mismo, nakabala ka man.
5: Oo. Makulmulti.
4: Ito na naman tabo na, tutaman sila sa langan ang kaparwin.
5: Ang panalambiton sa bata, hindi, akseptaron lang nila ako na matabo sa ilaw utod. Basta iulit lang. Ibalik lang. Kaya kinaway nga, hindi matagan sakto nga no. Lubong bla o nanong ang sistema?
4: Muna dyan eh. So, siya, manika sa parmin na. So, mag-goal na investigation sa parang na. Ito ko na investigation pa ako sa kanya nga Mickey First. Kaya parang sa lahat, ang manis si Katrapang Kwan Sandro Burgos, muna mga balita sa Patrol, XFM News.
1: XFM Live Reports.
5: Oras na mga katropa, 8:51 na. Na ako medyo nakibot lang ko kay T. Pinsan ko istorya lang ni Bla. Ang gakalatabo nga mayara sa puting van. Ari mga katura, mga katropa ha, na kamo mismo nakabati ha sa statement sang bata nga ang iya utod ginkatuan sa mga lalaki, sa mga suspect ni. Ginkwa, ginliab sa pagliab sa iya, ginkargasa sa puting van. Kag isa ka gray nga salakyan man. Tiambot lang kung anong say naman sa katun nga managas kapulisans ni. If it's drugs, mga katropa, ang istorya ginistoryahan ta. What have you? Anong siguridad naton nga hindi kita maramita kag hindi kita mabiktima sa sining mga kriminal nag-ibo sang krimen ha? Duris makulod mga katropa. If it's droga, grupo sa mga drugista ang nagkuha ni siya. Ha? Ano? May ara sa mga grupo di nga nagapamatay tungkol sa droga? Ha? Tiyama na kung kisa may mahutik mo sa aton di nga dugay na na. Ara na na. No? Negros Occidental, gani. Isa sa mga lugar nga may ara sa dako nga missing persons. Missing individual. Oh. Diri na disla siya, diri na sila ginugwaan is makulod yung mga katropa. No? And that's why sa mga kabataan, sa mga ginikanan, tahalukan ta bata tayo, no? At pati panon ta bata tansak to, ibanoon ta kung anong whereabouts nila, disiplina sa oras nila, no? Kay para mo na sa ilam, kasi mag-ibang landas, ba? Amo nang ginadelikaduhan ta, amo nang inabudlayan ta. So I hope tani mga katropa masulbar man ni mga tagaan ni sa attention sa atong Marangas Kapulisan. Mismo ang van no nga gapang kuha. Sa una istorya man nimo. Naghambal to ang ano gani ang atong Marangas Kapulisan sinya ano nang wala haka-haka lang na pero ariyo nakita tagidya. Kag na hambal gid mismo sang biktima, sang utod sang biktima. Nga may ara sang puti nga van nga nagkuha sa iya utod no nga ginliab tapos kin pasakay sa van nga tubtub subong duwa na ka semana nakaligad wala pa nakapuli ang utod nila. Sakit man napamation mo ang tinaga bla hambal sang pamilya nga bisan patay sa kun ano man natabo siya ibalik nyo lang. Kaya para matagal namon sang insaktong ano. Pero wait, akabalo mga katropa, no? Basi pa man niya, harap pa man na siya, no? Pero missing na siya for 2 weeks, mga katropa. Ang ining biktima, mga abyan, no? Idepende ni sa Marangas Kapulisan natin kung paano solbaron ni, no? Ang mga grupo, kung nag-inampang di sa hindi nami sa aton nga sitwasyon, no? Anyway, oras mga katropa, alas 8:58 na. Bisaya ni Bay. Thank you. Salamat gid. May na sila Dora Dumipig, no? Ari kami spunta taytay, nakatutok, nagapamati. Renita Cuenca Ia. Ma'am, morning. Salamat gid. Thank you. May mga classmate ko sa una san duman nanda nga mga iya mo. So, salamat gid, no? At least in of the night today, no? Thank you. So mga moms moms Bacolod thank you gid no sa pag-upod always sa aton nga palatuntunan. Good morning. Oh oras na ton 8:55 mga katropa. May nagapi naman kontrolyo sa niya diri sa alihis sinong mayo di bunggo sa kapitan man. Abi nyo mga katropa kun libre lang ni kag wala sa kwartahan na dahil padagan nga ano ah nga may unod ng mga kandidato. But it so happened, there's Pilipinas, ang politika naton, kung hindi sa arrange, no? Away sang kwarta. Kaya noon muna iya kay suportado ni Yorme, ni Congressman, ni Senador, ang mga nagapadlagan. May dugo politika, may dugo nga sa politika ang napadlagan. Di, siyempre, laban na, okay. Plus, ang mindset para ton, nga nakita ta, nga, okay, papay na politiko, papay na sa una, kapitan man, konsihal man, butuhon ta na siya. Pagpungko, pwesto, wala. Tanga man, hangla man sa langit, eh. Nga, di, why may nabalaan? Ngalan man lang, kaga, ano to, ngalan sang ila clan, ngara sa politika sa madugay na kapanahon, ang nagahari na sila. Oh. Popoy, good morning. Gapama, house ako no. Humble Junior Alegria. Aboy ko nga kung mga obligasyon pagkatapos storyante ni. Ang proposed ba na mga katropa nga anti-dynasty bill nga ginaduso through referendum niya mga katropa. So before that, kinahanglan may ara sang signatory, no? May ara signature campaign. Pila ano kanamuon ang kinahanglan naton, no? Para iduso ni ang tuntuod nga anti-political dynasty law diri sa Pungsod, Pilipinas. Pagpanumbalik sang Bullseye.
8: Bullseye XFM 90.3.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
12: Vision Next, marami na ang natulungan.
13: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
12: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
14: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijan, Turbo.
15: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
15: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
15: Sister Pain.
18: Ako pala si Liz and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: Hala, ka-exciting!
8: XFM 103.9.
15: Ang
20: sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sinasabi.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Mga katropa, nagtipon kahapon ang pinakamang grupo, no? Ang dapat isa lang, no? Ng movement, mga katropa. Ang D1L movement, mga katropa, ginupdan sa pinakamang sa simbahan ta. Pinakamang progressive groups, kag mismo ang isa lang dapat movement nga nagduso sa mga katropa roon dumanta, ginistoryahan ni during the times ang mismo ang nagduso sa lima abiyad. Ang aton nga former Justice Antonio Carpio, no? So ini ang ini nga pamaagi mga katropa, why ni ma-explore ni siya madumdumanta atong konkon ba, no, nga maduso sa referendum para makakuha sa buto para sa pagbag-o sa atong konstitusyon. Now Republic Act 6735 amuni siyang ang the Initiative and Referendum Act, mga katropa, nga duso karon, no, sa pinakamang grupo nga gamiton para iduso mismo, ipakigbato ang tutuod nga anti-dynasty bill, no, nga iduso na to sa Kongreso nga hindi na mag-agi sa mga sangasang aton gobyerno, Kongreso, no, kag Senado, mga katropa. Amo man ning layi nga pwede naton magamit nga mga pumuluyo sang Pilipino, sang Pilipinas, kun may ara kita sang mga layi nga hindi kita nanamian, no? Pwede man sa magamit, mga katropa. Like for example, may gusto tanga ipasar nga bill, no? Nga hindi na kay usual naton nga proseso kundi sa Kongreso, ma kinahanglan may proponents, may author da. I-author a bill ni Congressman Talporano Tal, no? Ang ini nga bill, okay? I-presentar na, mga katropa, debatihan na. But since ang ini nga anti-dynasty bill, mga katropa, nagaigo sa tanan, pinakanubo niya, no? Until fourth degree consanguinity, no? On the fourth level, nga pati pakaisa, hindi pwede makapadagan to, pakaduha, no? On the fourth level, mga katropa, hindi pwede makapadagan dito, no? I-control na sa sang layi nga ni. May arat na napasar sa Kongreso nga nakalabot na sa third reading ang proposal halin mismo sa kay Ilocos Representative Sandro Marcos nga nagambal on the second level degree, mga katropa, hindi makaparticipate once nga ara pa incumbent pa ang isang membro sa pamilya. So this is how it is, no? Na-approvehan on the third reading, nag-approve ang atong Kongreso kag probably basi maglabot mo ni on the fourth reading, no, mga katropa. Kay ti amuring version nga medyo pabor para sa aton nga mga kongresista. Take note ha, mga katropa, 80% sa aton mga kongresista halin sa political dynasty. And it's really suntok sa buwan, no, kung ipasar mo na ang anti-dynasty bill nga mismo magpatay sang dynasty yan nila sa ila tagsa ka mga lugar, no? So amo ni nga hindi magprosper ang anti-dynasty bill, mga katropa, nga agi na duso tani with all the experiences, with all the situations na kita ta sa issue sa korupsyon, grabe nga kwartahanay, grabe nga kinautianay sa proyekto sa gobyerno, flood control, mga katropa, ang korupsyon lapnagon, no? Kag ang korupsyon na perpetuate pagin sa mga katropa because ang nagapungko da parintihanay, no? So the checks and balance sa governance process naton pwede lang matago-tago. Pwede lang ma ugom-ugom abi sa mga politiko ta. So, na-perpetuate ang aton incorruptions po gobyerno na mga katropa. Until now, amo ni ang nagapapigado sa aton, nagabutong sa aton sa dalom. Kay kita ang direkta nga apektuhan sa di. Paano? Proyekto sa gobyerno, insakto nga dalan, no? Kinanglan maguba na sa, no? Sa isa ka tuig kay para mayara naman ta sa enactment nga budget sa dalan dason nga tuig mga katropa, no? Matawag naton nga may ara siya, may ara naman ta budget for next year para sa repair M99s naman na, no? Kung hindi gid man, kung guba gid man sa mga katropa, gub-on na lang pagkatapos mag-construct kita mag-unga mga dalan. Ihimplo lang ni sa mga biyan. But dito sa Japan, abi, kag iban pa ka mapungsod mga katropa, ang dalan nila, I tell you, nagatinera sa 5 tubtub ka pulo ka tuig na wala sa repair. Meaning to say, ang structural integrity sa mga proyekto nga ni, superb, no? Ara kita sa taas nga standard. Ara sila sa taas nga standard. Diri sa aton pungsod mga katropa, flood control, no? Reaching the amount of, malapot sa 150 million pesos ng mga proyekto, si man na planggani, pagbundak planggani isang baha, balda na din. Ang isa pa, ang pinaka-recent din mga katropa, ang mga flood control project nga completed na, may accomplishment na, pero wala may nag-a-exister ng mga proyekto. Gintawag din nila mga ghost project. But ang term nga ghost project, katropa, dugay na siya, no? Panumduman nyo pa to, ang kinihimo sa grupo sa mga napolis, mga kongresistata, fertilizer fund, kokol leve fund, kagulano pa ng mga proyekto, mga katropa sa atong gobyerno. Nga nangin ginagyan, no? Nga nangin instrumento sa korupsyon. Sa fertilizer fund, kinahanglan ka sa benefactors nga NGO, no? Nga ihatag to sa imo ang inyong mga proyekto, pagkatapos ipayambuon mo. Natukiban to nga wala nag-exister, may ngalan lang, registered lang, pero non-operational ang inyong mga non-government organization. Kag, ang budget na release na, nag-enjoy si congressman, no? Ang mga pork barrels naton, ang mga pork barrels sa mga kongresista naton, nga until now, arap pa, on a different version, no? Lain nga ngalan, nag-exister siya. Pidaf naman eh, no? Nga mga proyekto, nga mga budget. Hindi ni madula, no? Wala ni nadula, mga katorpa. So, isa sa mga source of corruption, and we're just not talking about thousands of pesos, we're talking about billions of pesos, mga katorpa. For the flood control project, mga katorpa, marabot lapit 1 trillion no? Marabot 1 trillion pesos ang na-allocate sa mga proyekto nga ni naging kauti sa aton. Ang sakit sila di kita nga mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas mga katorpa, wait a choice. Kung nagkasmoldo ka sa dako-dako, for example, naka 30 mil ka. Ang 30 mil ano malang subong man? No? Sa kataas sa mga black loan subong, ambot lang. No, igu-igu lang na. Insakto-insakto lang na. Si Mrs. Kenny, si Mrs. mo pagani, nagapangita pagani sa trabaho para makadugang-dugang sa kita eh. Di ba? Para makakita pa sulo-sobra-sobra para makapag-mall-mall man, makabakal man sa mga sapatos, mga bayo, sa mga bata, para may bag-o man, no? Pero kung 30 mil ang kita mo for the entire family, kulang, no? Sa pag-eskwela sa bata, pagkaon na daw, bugas mo na, kuryente, mga utilities mo na, mga katropa, kulang, no? So, sa 30 mil na mga katropa, taxable na siya, no? Magsubra ka 20 mil, may taxes ka na, kabayran. And you have no escape. Sukto na si mo, mga kumpanya, mabayad sila. That's one. Ang aton mga taxes, ginabayran mga katropa, bayran ta. Sa pagbakal na ito sa mga produkto, may mga taxes na. No? Every purchase no, natun sa mga produkto nga gusto na, nga kinahanglan natin sa aton panimaray, there's a 12% tax na ginakulikta sa atong gobyerno. Bakal kat na pa, may 12% tax. Nangapika to, may 12% tax. May tax dito, no? magbakal ka sa mga bayo mo, may tax na. So it's being, it's done repeatedly without us knowing nga sa cost sa produkto gabayad kita sa gobyerno, gahatag kita bahin sa gobyerno. And that's how it works. Withholding tax, real property tax, mga katropa. Damo ka mga taxes, gano'ng kolekta sa atin mo, no? Plus, sa mga motorista natin, ma'am bulk mo, ati, okay man lang kami, okay kami ng tax. Sa pag-consume nyo sa gasolina, damo-damo taxes na, no? Daw, istorya to ganis, nga, daw, halos 15 piso, de. Nakabutang sa mga excise tax, may tax na, may train, may ara sa VAT, ha? Iban pa nga mga koleksyon sa ating gobyerno, mga katropa, no? But the very question is, and why is it nga ang Pilipinas sa bilog ng Asya isa sa mga pigado nga mga nasyon nga mismo ang tax collection ta dako? Lubong kita sa utang, mga katropa. At this point of time, I think ang pinakalatest to, ang atong national debt nagasulod na sa 20 trillion pesos. No, ang utang sa Pilipinas. And that's from 15, naglumpat naman sa, yeah, no, sa 20 trillion pesos, mga katropa. And that will increase probably at the end of the term sang aton presidente, there is pungsod projected na. Why? There's a budget deficit nga nagakalatabo sa aton kada tuig, no? Kulang, kulabos ang budget naton sa ginaalokaran naton sa kada tuig, mga katropa, no? Kulang ang budget ta. Pamangkot dito na ganito, no? Ang kulang ang mga budget, no? 30%, amo ni hambala, 30% sa allocation nato, mga katropa, we allocated it, gina-allocate naton sa mga financial debt naton, sa mga utang sa pungsod, no? So 70% of that mga abyan nagakadto sa aton nga mga proyekto, no? Sa mga allocation sa aton nga pungsod, abi for example, infrastructure, health, education, kag iban pa, no? Amo ra ginalokaran. So tingalata nga gaamo na yung sitwasyon, no? We have sa linya naton members ng kabataan parties, we have Sir Florence Gozon, no, sa ato linya. Let's talk about that, mga katropa. Kahapon kami mga grupo to nga isang kabataan parties nagsuporta sini, nagduso, mga katropa, sang anti-dynasty bill dito sa Kongreso. Sir Florence, good morning, welcome sa programa, sir.
4: Good morning, madam, sa kagaya mo katropa
3: sa ano sa kabataan. Sir, kahapon nagtipon to. Is it feasible? No, ang ining pa ini doable bala ang pagkuha naton sa mga signatories para sa referendum, para iduso ang anti-dynasty bill nga gusto naton ipasar, sir. Kag ano mga proseso, sir?
4: Oo. Kahapon hindi maayo, wala, ginaligalize mo ang ginagbubutumay sa mga political leaders natin. Instead of all together, ranking, kung exit mo. So, doon pa na, pasunod mo, nag-abot sa ating, pagbunin yung matay ko sila, sa ina pa niya pa. So, para sa mga pasugdan mo. So, kagapon, yung estudyano, ang political leaders, kung paano yun. Isa sa mga pamahagi para ito sa amo ang people-sensitive nga kampanya, no? Sa simbahan. Para, kay alam mo sa tagbibig sa House of Representatives. Mag-consolidate pa mga isa ka sa nagbibig sa parte naman sa Senado ang anti-political dynasty bill. So, ang tabuos nila, ang kabasin nila, tabuon din nila sa Baytang-Moran, pagkakipasan na lang patunahan. Okay. ang ang representative kung isa lang tagahapon. So, ano tabo? May nagdaw mo bilang pumuluyo ang 7th niya ko tayo mismo. Ang pastor ng daddy. Pag-agin sa tawag natin ng people's team. Kaya mga tumayang pag-agin mo, ang legislation, pinag-dipon sa atin ng mga adong sa Congreso. Pero kita mo, through people's team, kaya na sa atin, gusto mo kalagi, ang anti-political initiative, open with funny, political is up to the point, affinity and consent. Ngayon ang magtiga, ang magkiyo, ang maglolo, ang maglona, hindi pwede na magpadala ng politics.
3: Sir, how feasible it is? Now, I mean, there's a 10% kinanglantang signatory for the entire 110 million population sa atong pungsod or registered voters na kinanglanta or ano kaya? Numbers, I mean, populasyon sa Pilipinas, sir.
4: Yes. Sa pamangkot mo bang feasible ba? Actually, kaya nga po, kung maging istorya, ang resulta sa kapasit hindi ko ma-remember sa BS o pulse age. Kung nagahambal na 70+% no, of the no, support past of the political discipline. But sa ningon, para iya ang kumpamento sa matuyo, 70% ka, o tipo kung kaya pangayon sa atin, 10% no, napakarin, true age. So, kung sa pamakot na visible, yes. Pero, nang ga-involve niya ako sa kagbuk, papagari ni Jerry kagahapon, pinaklan na pagkakasahan, kagang anticipate natin ang resistance, halin sa mga political systems. Kaya, entrenched stuff sa ating political system. So, ginabay man sa Jerry nga, tungkol sa mga assistant, kasi kung harapan, ano ba mga, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba,

0: pagtulya, mag-edukar, political education, mag-hatag sa pagtuon, political education. Ito nga ang dapat natin sila pamatukan. Ito sila ang mga hubong sa atin. Now, sa ikadawang question, paano, ang ikadawang question, ito akong pagtuon, ano to gani?
1: Yes sir. Pila ka buto ni ano kada mo on ang kinanglanta nga mga signatories?
0: Yes. Kung pwede pang firma. Everyone of the candidates, no? Consenting. Kapag mag-suporta sa ating pagpapagod sa political business. Pwede din pag-suporta ang pang firma. Basta obligatory of trip ang mga mga hindi ko muna makapirma. Kung hindi na ako sa pirma.
1: Kaya,
0: 3% of all legislative districts na ara. Buti na lang kada distrito na ito, makagigit ako ng 3%. Overall, minimum na siya. Overall, 70% of the entire population ang kinahanan natin. Itang natin kung may 110 million kita. 10 million na ako naman natin sa process. Ibang mga sa Italy na ang sentimento sa kumuluyo, 70+% suportado ang
1: pinigay
0: ng civil. Kasi nito, kaya din tayo natin ma-achieve. Yung lang nagpapang kapagawa natin.
1: Sir, just to clear it out, ang signatory will just instigate a referendum. So kinanglantas ang pirma para maka-referendum kita. That's a yes or no. Kung okay ta sa bill ngini nga ginaproponer ka ginalantaw to sa 2028 national election, ipasulod ni. Now question is time frame. Can it still can catch up, sir? Ang ining mga proposal kaya sa 2028 election?
0: Hopefully, no. We can catch up, no. Ang time na have been discussed na kahapon. Hopefully, by the first quarter of 2027, for the seven percent of the votes, rather, of the tours, in order to do the referendum, no. Kung ano ba na pangapusin sa nasa, but with the approval and the inspired work, no, ang bahan na itong suportado, no, ang mga folks ng pumuluyo. Kita, yung pumuluyo, hindi makapag, hindi makapag tied down, no, by political interests, revolving around, no, the electrons. So, with COVID, hindi natin sa 2007, kumpagyan ato ni pag-firmano sa COVID.
1: Parang
0: puntahan ang pag-uso na kung din ang political din. Kung ganin mo sa kabataan ng pag-ulit, isa din sa consistent na nag-refile, since pagsunod ng Kongreso ng 5 years ago, doon anti-political civil. Nagsupo, maharap ko pa sa kanilang ito itong paa-talaggo no, kag-political civil. Anti-corruption campaign has blocked here sa pag-apong casting. So, we have right now factors to be able to push no, for itong anti-political civil. We that people have the power. It emanates from us. Therefore, ibutang natin sa atin niya pinagkaroon
1: Yes sir, lastly Sadina, masugod din sir subong ang paglikop sa mga sa mga pirma kag sa dinis sila bakanto.
0: Amuna kong sugod kung din sa ato no, kay syempre masugod ang sa edukasyon. Hindi naman po nga ang balon na mag-firma ka lang sa amon ng piston. Wala mo din ang speaker sa pupunto. Kaya din ang report na magagapon sa ating mga kabagian, mga kaubistan, mga sa pupunto. So, hindi kita yung mag-group. Hindi kita yung mag-gapon. At naminig na nga wala natin yung speaker sa pumuluyo. At lang lang natin, mapa-insin sa pumuluyo. Maaari na po nang mag-firma. Kaya angat ko ang mga paki alam. So, unang step na hindi

0: on natap. Ang gusto ko gapon. So, organize natin sa ating mga kumulitan sa pagpupunta sa anti-political activity. So, ano no, ang kinahanay, magkasunod na ina. May anak ng pilot, no, ng mga biofuses, ng Roman Catholic Church, nakatigay ng physical, as far as the aware our schools people in Negros, particularly the University of St. Brasal, which started for the people's community, for the political leadership. Right now, we are our, the discussion yesterday, that's if we are aware coordinator with the committee themselves to approve an online meet of signing the petition para mas passing pero sa ako isang ako yung natutunan daw if may araw online nothing it's personal face to face action to explain what the importance of agency at political discipline
1: With that, Sir Florence, thank you so much. I hope maging successful ini. We've been asking our people to support sa sininga panawagan because this is the real anti-dynasty bill that we wanted to have. Sir Florence, thank you so much. Salamat kin, sir.
0: Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Nga ini ng kampanya kay ang tanong nga ini pagbalik sa aton dapat ang apektado sa kapitaguhon bawat or na ginatugang sa ating mga political justice. Tantang sila na damanggaranon itaya padayon na mga atubahin sa mga krisis na wala nila gumagulitan ng mga taon natin sa buong kongreso ang mga political justice na inawan mo ang pinaka-focus ng political kaya naway kaya bilin sa tatata pero ng fighting message kami tanda natin ng mga pumuluyo no? Para mga mamalabot sa atin yung makamtan mga mga salamat at sa pangunis sa yung mga tayo natin sa hapon pagkatayin
1: Yes sir, thank you so much. Salamat kin sir.
2: Tagakayaan one on one.
1: Inyo na ba yung mga katropa si Mr. Sir Florence de Guzon no, sa aton nga kabataan party list no. Isa man yung nagduso mga katropa sa anti-dynasty bill dito sa Kongreso inika grupo pero wala nang prosper wala kit suportahan sa mga kongresista ta no, ti kabaroon naman ta no, tambang gani 80% na da sa Kongreso naghalin sa naglain-lain ng mga dynastiya sa ila taksa ka mga distrito. Now, we'll talk more about sa ining mga parameters because embedded naman din mo no? Sa aton nga constitution, mga katropa, ang people's initiative and referendum nga ma-explore ta kung matabo ni mga katropa matigayon because supportado eh, no? Sa mga akadem naton, sa mga estudyante, sa mga eskwelahan, kag at the same time sa simbahan, kag pinapaka mga leader, there is Negros Occidental, no? Ang ining bill. Ako personally, I would endorse amuning plastada because we've been suffering too much political domination no sa mga daragko ng mga politiko nga nagmaranggarano na ha? Sa politika kag nagtinerda dekada-dekada mga katropa. ang structure bala sa aton pagpangabuhi mga katropa, no? Turis Negros Occidental, amon Japon in asenda mas Japon, no? Tagiyas ang asenda, mapadlagan sa ano kay ti, mapadlagan sa interest politika. Kay pa kay amon ang amon siyang isa sang mambal tanga hambal masamita mambal nga siya malining kap kapablik sang una. Pero subok niya mga katropa, kadamo na sa mga potential ng mga politiko. And all of these people wanted change, no? No need na kinanglan ta mga people power para magsaka to kag mag revolt sa gobyerno. This is one tool nga pwede nato magamit sa ilalom sa aton nga akta republika sa aton constitution, no? Nga makapatigayon kita sang initiative mga katropa para iduso mismo ang bersyon sang tao nga anti-dynasty law sa aton pungsod mga katropa. Pero lataon ta, anong kinahanglan ka makabuto? Ano ka namuon mga katropa nga makabuto? Ano mga proseso nga matabo kung makatigom na ta sa ining mga buto mga katropa, mga signatures, anong matabo? Makahabol pa ihan sa 2028 election. Kaya mo rin target mga katropa. During the time sa nga national election mga katropa, may ara manda sa sang ano sang pwede sang buto-butuhan yes or no pabor ka ba sa anti-dynasty bill gani, no? If mag-yes ka then okay, but pinaka-recent tabi nga survey mga katropa daw, at I think daw SWS survey or Okta Research, no, said that 70% sang aton pumulo yung mga katropa wanted really change, no, dalagan sa politika naton sa pungsod Pilipinas mga byan, no, nga hindi na bulos-bulos, bata apo, apo bata, pariente pakadua, pakatlo nga nagpungko na sa posisyon. Takaan na sila sa mag-asawa nga nagpungko na sa tagsa ka mga posisyon mga katropa. Kaya tibalik-balik naman lang mo. Nagasugod ang dynastya mga katropa if the people allows it, no, sa mga lugar. Presidents na sa doon, no? Formula na sa doon. Ginsugdan sa mag-asawa, pagkatapos to, ligad to, no? Mapadlaga naman to, mag-asawa naman, magpamilya. Ang ilang core thrust dira mga katropa sa mga politiko, sige, wala mang kuabis ang saligan ng iban. No? Way man ko abi makita nga ano nga makaalay sa akon, no, sa posisyon ko. So might as well pakaisa utod, no, mapungko dra. Why kita regulation sa mga abyan? Why kita sang lagi nga nag-prohibit sa mga katropa? SK lang siguro. Oh, pero sa mga lago ka mga posisyon, wala. Mayor, vice mayor, congressman, konsehal. Why? May ara gani maglutot eh. Aras kongreso eh. Oh, typical example, aras sa senado. Pila ka mag-utod ang ara na? Pinamilya? Ara na? Sino bulos-bulos kongreso na? The same old names nga nagapungko na mga katropa. And what have you? Ang kinahambal nila, reforma. Pero tanaw bla, ang ilang ginaduso interest lang nila, nagrebokaho ang flood control project mga abyan. Ila isyo. Sila ang ibulbado. Pinaka-recent naman yun. May isa naman ito ko kung senado nga may ara gali isang discretionary fund nga dira sa senado nga ginahatag sa iya at his grace. Kung pila kay sino ihatag ang mga pundo ka ni mga katropa. Tita Nobla, hindi ito magpate, pero gakalatabo na. Nagrebokaho na. Nag-away-away mga politika. Anong ilang ipakibato? No? Gubon tong isa para ang interest nila matagaan pabor. Posisyon, gahom sa gobyerno. Ang gusto nila. Mamila ni Martisano, morning. Gapamati kami sa Purok, sa Duldol, Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you. Celsa Balon, Balon Lon, Salazar. Morning. Nagalantaw kami balita. Thank you, good. Salamat, good. Labing Lopez. May nga shout out kay Chris Andas. Nga nagapamati. Thank you. Salamat, good. Sa diin ka mo, ma'am. Mention man, B, kung diin, para mabalanta, kung diin ka mo. Oras na to, 9:35 na. Mga commercial ko na. Habol ko mga obligasyon na ito mga katropa. Importante gini. Balik kayo tapang katapos ni.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Costco Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kalang pain. Fast and safe.
4: Yahoo!
7: Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katupa, exciting!
12: XFM 103.9.
13: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik din mga katropa, sa rambal natin, ang ining pribilyo, ginatag ni sa aton nga konstitusyon, no? Nga why pa may explore totally ang ini, ang referendum, ang people's initiative in referendum, nga pwede tagli. Kaduso sang layi nga gusto tayo mga katropa. And pinakadami nga disenyos na di, nagaling mismo sa tao, nagaling mismo sa aton, aton version. Kaya kung amuling ka mga panahon mga katropa, masalig tayo sa mga politiko, daw ay kita. Ano-anyuhan kita? Ginaduso na isang una pa, may mga proposals sang anti-dynasty bill. Nagrabo to third degree, consanguinity and affinity, mga katropa. Pero why ma plus? Hindi sa kapasok, hindi sa mga pasar mo, no? For one reason, sa rabal naton, sa mga bahin sang aton mga politiko, sa Kongreso, kag Senado, ang initanan sila, naghalin sa dynastya. Nagkalainahan yung mga dynastya sa bilog ng Pilipinas. Kag amuni ang ginapakigbato nila mga katorpa. And this is one reason nga hindi makapasar ang tuntuod nga anti-dynasty bill. Because nga ti Islamismo hindi magsuportas na di mga katorpa. Balikon ta. Ang gusto na tumatabo mga katorpa, klaro, kag insakto nga anti-dynasty bill nga hindi yahalin sa mismo politiko. Kabanaw ta ko na nung person na maaprobahan nila mga katorpa. Pero how it works? Well, sa bilog ng Pilipinas, mga katropa, ang populasyon nato nag-rabot 115-110 million. And out of that, mga katropa, we need signatures na nag-rabot sa 10 million, no? Nga mga pirma. Okay? And that's about 10%, no? Sa total population nga makapirmada para ipatigayon ang ining referendum. Ang referendum refers to people favoring or voting for certain law nga gusto nato ipasar halin mismo sa tao. But we have that people's initiative signature campaign nga kinahanglan ta sang 10 milyones ka mga boto sa bilog kalibutan, no? 117 na ta million ba? Paasugli ba? So round often lang na 118 million populations pong sa Pilipinas, no? So 10% of that, no? 10% sina mga katropa, and that's around 10 million na, no? Nga ginapangita ta nga boto mga katropa sa ining people's initiative. Okay. So, well, madako on lantaon ta dako sa kayo million nga mga boto plus mga factors and process nga paghimuon which ang ining mga grupo naka-preparan naman both digital kag sang ilang manual nga signature campaign. Ang simbahan isa sa panguna para sa signature campaign. Let's talk about Negros Occidental alone. All right? Dari for example ang sa Negros Occidental dako kinahanglan ta mo, no? Don't I think grab out sa 2 million, no? 2 million ng mga residente, and then we need 3% of that. Every legislative district kinahanglan sang 3% signatures mga katropa to instigate the people's initiative and referendum. Okay? Dire, sa Lone District, mga katropa, ang total population natin is 361 plus. Alright? And ang 3% would require us pila lang? 10,000 plus nga pirma, no? Kung lang taon ta, kaya, no? Kaya magtigom ka rin 2,000 sa ano, dosmilda kaya man mo parokya pila lang kabilog makaya nga makatipon sang signatures. Ang medyo tulo tara klaro there is makulo dya, okay ni damo aware sa mga katropa dito naman sa mga lugar sa 1st, 2nd, 3rd and 5th, 6th district mga yan. Amuning medyo makabugat-bugat kay ti ang tao na takan sinaya mo. Pirma-pirma, magutubuto nga wala man sang nakakapilit tong papel skillet to, no? Tiyan mo na, First District, we have population of 800 plus 882 mga katropa, that requires us 11,000 plus ng mga pirma, 11,500 o 11,400 ng pirma. Second District mga katropa, 362,521 nga population. Kinahanglan ta 10,000 plus nga mga buto. So on and so forth mga katropa. Kiti ang kada distrito, ang pinakadubo niya is 200,000, 300,000 na maximum. So more or less we need 7 to 10,000 signatures each nga mga legislative district, no? Because kinahanglan ang 3% sila mga katropa in total sa kada distrito dira abi. Now ti sa Jani, no? Kinahanglan ta makatigom sa nagakaigo nga mga nga mga pirma, signature campaign para ma duso ni ang isa ka Acta Republica sa atong gobyerno mga katropa kag maduso ang referendum. Hindi na mag-agi sa aton nga kongreso, hindi na mag-agi sa aton nga senado mga katropa, and then maaprobahan ang bill nga ni nga manginlayi mga katropa. Ang time frame is 2028 nga ginalantaw ta nga base ko no makakwa kita sa insakto nga mabuto, and then madungan sa eleksyon sa 2028, no? Dugang naman nga palaminsaran sa aton pila ka mga tapuan sa commission election mga katropa. And that's how it works, no? If and when ma-convene ang aton nga lower kang ang aton nga senado mga katropa, para italakayon, no? Ang ininga mga ano, and eventually ang ininga bill mapasar siya. Pagkatapos, in the next 15 days, I think, pirmahan sa presidente to be acted as a law. So, amo na isang ilang mga proseso karon nga ginaduso sa mga grupo nga kinahanglan makatigom sa nagkakaigo ng mga perma. Ang challenges, amo ni, sa tagsa ka mga distrito. No, kabalaw naman kita kung eleksyon, may arad na isang ano, papilit. Kabalaw naman kita sa eleksyon, may ara man da sang kwinartahan nay ariyaw ay kwarta. For sure ang tagsa ka mga dinastiya sa tagsa ka mga lugar magastos nila mga katropa, ha, magastos nila sang tawag sini sa kwarta para punggan ini mga diyan, no? Kaya mo na mapatay sa dalagans politika diri sa pungsod mga katropa ang ininga bill nga ginaduso. But nonetheless, mga katropa, let's cross the bridge, no? Because just we wanted reform, we wanted change sa aton gobyerno, nga ang change naghalin mismo sa tawo, ang change kita mismo, ang change will change the perspective sang tawo sa eleksyon nga hindi kwarta-kwarta kundi serbisyo publiko ang kinahanglan ta, no? So, hulat-hulaton ta ni ang ininga mga bagay, at this point of time, ginahulat-hulat naman, paano ang proseso, mga katropa. And paano natin malabot ang ininga mga bagay para malabot ta ang ining handom natin nga makahimo kita sa referendum para mapasar ining layi ang tuntuod ng anti-dynasty bill diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, no? So, we'll see, no? Ambal ka gani, ambal natong gani, let's cross the bridge, no? Because siguro mo na kinahanglan ta, subong, no? May reforma sa dagas politika ta, kag sa eleksyon ta. Ngayon tao, mas maintindihan niya ang sufferings niya rather than a piece of kwarta na ginabakal sa iya, na ginahatag sa iya para butuhon ang isang politiko, no? Amo na mga sitwasyon, mga katropa. So, anyway, let's wait for that. We'll see kung di na makadto. Pero pinaka-importante lang din is ang aton nga pagpangabuhi nga depensahan man aton kontra sa mga korupsyon. Kitaya permi nga gakaipit mo. Kitaya permi ang biktima mo, no? Nagami na granos la. Tingala ka. nga ang politiko pagpungko ni Rapigado Malasla mo tuhambal sa isang nag-comment Diyos niya ang amon din nga officials gobyerno amon officials sa una daw marog arados kampo ha? Subong niya lain na ha? Tsuraya daw lain na ang tsuraya tapos kinag parabesyos publiko no? Di ka marog ka na kung nantabos na da ha? Morning, Ma'am Lental Day. Good morning, salamat. We have great ko lang sa mga batu chapter sa Tuoy. Salamat, Gid. Sa kay Jobad, Jeneline, Leah Molin, Tuto Richie Talde, President sang XFM Class sa Imamaylan, and sa kay Jason Rayland. Thank you so much. Ma'am Lental Day, morning. Salamat, Gid. Pasalamat, Gid, sa sang radyo ginatag sa aton sa aton nga CEO President Dr. Remily Tuoy kagay ni Pastor Winston. Salamat gid. Okay, sa mga class members, happy listening sa inyo tanan. Okay? Oras naton 9:50 na mga katorpa. Wait oras. Thank you gid. Put nato sa technical side katorpang Jonel Apsay. See you on Sunday. No, boss, medyo ano kita? Paway kita. It's Sabbath day. So relax anay, no? Paway anay. And kamumandira mga katropa, no? Sa kalan sa aton nga upod aton partner there is a technical side katropang Jonel Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lita, sa aton CEO President Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, kapaalam. God bless mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Sa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akong ginahandom para sa akong tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Ikayong Lawas. Ari naman kita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalangabok-abok sa aton sini nga mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanig a, kagapektado nga doon sa nga day-to-day activity.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniya katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalang abok-abok sa kalawasan, kag ara present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagit, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman ni. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni nga bulgar ko nga nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kadamo pagin sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo na eh. Mapabara kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints the bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen herbal capsules.
0: Kag ang evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Ang istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dinikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C, nga may analgesic, nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties, agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as santo pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kunmuringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugal yung balunggay, may phosphorus na sagali kag kalsyumo nga nagapabakod sang aton sini nga mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent git sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nakukaon baboy, mani, talaba, masaya. Lukos nga daw wala ako nagabatsyag nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga makabatsyag ako sakit. Red flag na untat ako na dayang kaon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bonsai
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Hayo na. 103.9
6: XFM. XFM 103.9.
7: Sakit sa nawong kong naging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Patigun ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
9: Endless Love.
10: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
9: Endless Love.
10: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love, sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: tatuhid nang nakaligad. Kag-amo man siya nga pizza. Nagapanalong higamisad ko ni tatay sa mga isda sa bato. Sa makita kong isa kalalaki nga wala sang pangalibutan, nga nag-amboy sa isa kamalaba nga kawayan, nga ginapatihan ko nga katig sang sakayan. Kagsang magbutwa si tatay gikan sa pagsalom, ginbuligan namon ng among lalaki. Ginsagop namon siya, kaginkarga sa amon sa kayan. Nagaginawa pa siya, tay?
1: Oo, anak. Buhi pa siya.
0: Inga nga, hindi nila naton siya pagdalon sa balayaw.
1: Madamo sang mabangkot sina sa aton. Pero kung dalon siya sa aton balay sa takas, wala sang makakita sa iya. Kag mahibalan man naton kung sinugid siya. Kag kung nga nga napadpad siya diri sa aton lugar, gali ang maayo pa. Samtang wala pa sang madamo nga mga tao sa hunasan, mapahigad kita. Dito kita maagi sa suba. Hulaton mo ako, ha? Kay makuha ako sang karusa sa balay naton sa higad sang baybay. Agod kargahan naton sa iya, pakadto sa balay naton sa bukid.

0: Pa, nagawalag na siya, tay? Sino ka mo?
1: Nakita ka namon sang akong anak sa dagat to. Nagautaw-utaw ka. Nagahamboy ka sa kawayan nga wala sang pangalibutan. Gani ako ang mamangkot sa imo. Sino ka? Kag tagadiin ka? Bay.
0: Tay, ginahin mo tara niyang palibot sang balayo?
1: Bay, nga amigo, nga naghibi ka?
2: Hindi ako makadumdum kung sina ako. Kagkunsa din ako nagharin.
1: Bay,
0: ala? Anong natabo sa siya, tay?
1: Hindi siya kuno makadumdum kung sino siya. May amnesia siya.
0: Inang masakit nga nagkakalipat ka, tay? Kag wala ka sa nadumduman, bisan na, no?
1: Oo. Anay ka. Ang mayo pa, magkuha ka sang sibin, anak. Trapuha nato ng yanawong kay puno sa higko. Hindi naton makita sang maayo ang dagway niya.
0: Ate, oo, tay!

0: Beh. Ay, bata ka pagali. Kung hindi ako magsala, ang imo edad, mga 20 anyos pasaka.
1: Nong, aring espiyo, gantaw ang itsura mo.
2: Salamat. Matinlo ng langon ko. Pangangawala ko sa may nadumduman bahayin sa pagkatao ko.
1: Tay, ano galing ipahingala natin siya para may itawag man kita siya eh?
0: Ay, oo galing, no?
1: Ah, nakaibalon ako, tay. Tungod Domingo natin siya nakita, tawgo natin siya kay Sunday.
0: Ha? Eh, okay man, anak. Apang para mas malipot lang, buhato na lang naton nga Sunday.
1: Pati mas mayo pagitay.
0: O ano, amigo? Okay na lang bala sa imo kung tagon ka namon nga Sunday?
2: Aba, oo. Kamong may balot, Choy.
0: Bueno, sugod subong. Tawgon ka namon kay Sunday. Kag mangin katapo ka na sang amon panimalay. Hindi ka namon pagbabayaan. Mientras wala pa makabalik ang imo husto nga paminsaron.
2: Salamat, Kichoy. Madamo kiga salamat.
1: Ginpakilala namon siya sa mga kasilingan namon nga pariente namon. Kag nagbakasyon lang sa amon. Apang nalingaw siya sa pag-atipan sa mga baka, karabaw kag mga kanding. Kani nga nagpabilin siya sa amon ni tatay. Natuyon ako ah. Natulog lang ako ah. Hey boss, hindi kami magpanagat ni tatay. Kundi nga mangyam kami.

0: Ada mo, saan nakuha namon nga mga pis-pis ni San, di ba?
1: Bimbo! Dalagan!
0: Ha? May tamaraw? Kagapunta na sa home? Hindi!

0: Pa? No? Mayo ka na, umpawan ka na? Kaging swerte ka pa nga wala malambot sa sungay, isang tamaraw ang lawas mo. Pag ato na to, iniyaw na sa mga tao ang tamaraw ang nagsungay si mo. Ang ulo ko. Kasakit. Nakaigo abing ulo mo sa gamot sang kahoy. Ano kayo nagtabog kasi ang ginaboy kasi ang tamaraw mo? Nong? Nga anong?
1: Sadin ako. Kagsino ka?
0: Ah?
1: Tangaangari ako sa kakahuyan.
0: Hala! Maayo ka na nung sandi! Nagbalik na ang imo paminsaron? Maayo ka na? Wala ka na siyang masakit?
1: Ako? May masakit?

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Okay ka na nga, may masakit nung Sunday?
1: Sunday? Eh, hindi Sunday ang ngalan ko. Ako si Dander.
0: Ha? Dander? Hala? Malipaygin sini si tatay kung nakaibalo nga nag-ayaw ka na mo? Kari ka nung, mapauli na kita!
1: Apat ka tuig? Apat ka tuig nga wala ko sa kaugalingon ko?
2: Oo. Kag dapat ka nga magpasalamat sa mahal nga Diyos nga buhi ka. Kag makapauli na sa pamilya mo. Hindi na lang pagkanuguni ang mga nadula nga mga tinuig sa imo. Siguro, natagna na gid man nga matabu ato.
1: Hindi ako makahibalo kung paano ko kamo pasalamatan sa pagbulig ninyo sa akon, Choy. Ilabi ka na, Bimboy. Tungod ikaw gid ang una nga nakakita sa akon.
0: Wala siyang anuman, no? Ang galing. Nasubuan naman ko tani nga madula ka na diri sa hamon. Naanad na ko nga kaupod ka na hamon, pirmi.
1: Mapauli ako. Apang mabalik ako, Bimboy. Chirupino, balusan kung kayo ninyo sa akon. Kamong naghatag sa akon sang ikaduha nga kabuhi.
2: Sano ang plano mo nga magpauli sa inyo to?
1: Sa labing madali nga panahon, Choy.
2: Sige. Ibaligyan nato ng isa ka baka para nga may balunon kasi mo pagpauli.
1: Sobra-sobra naman ni Nachoy.
2: Apat ka tuig nga ginbuligan mo kami ni Bimboy. Napadamo ninyo nga duha ang mga kasapatan. Dako ang partisipasyon mo dira, Dander.
1: Apang gininakop man ninyo ako, hindi bala?
2: Ginkabig ka na namon nga hindi iban sa amon sa sulod sang apat ka tuig. Gani hindi na pagbalibari ang ihatag ko nga bulig sa imo para nga makapauli ka na sa pamilya mo.
1: Salamat, Jijoy. Hindi ko gid ka mumalimtan. Kag tumanon kong gin pangako ko, mabalik ako.

0: ka dere ka bala?
1: Oo. Oh. Dere ka bala nagdako?
0: Ay, ti oo eh.
1: Kung amo, kilala mong Iloy ko? Si Miding. Ang may dako nga tindahan dere sa to.
0: Ay! Si Chay Miding?
1: Ah, kilala mo si nanay? Sa din siya subong?
0: Ang maayo pa, si nanay na lang ang pamangkota. Nakaibalo sa siguro sang tanan nga ginapamangkot mo?
1: Sa din bala dere ninyo balay?
0: Ah, dira lang ho. Sa likod sa mga nagalinya nga mga katidjes sa balahaw.
1: Nangin isa na kamatahong nga resort ang amon lugar.

0: Nasiga na palihog. Adlaw na kita, oh.
1: Oo, ah. Madali lang, kibala. Kaisira ko na lang ang bintana.
2: Kikaina pa siya ginapahimos. Daw hindi man siya maghalin sa kalanaan.
1: Oh. Oh, sige na. Lakat na ta.
2: Kadugay, git sa imo, nay. Basi kon mabusan na kita sa handa ni Manang Karen.
1: Bow, ah. Araw-araw man nga maubos. Nga duha gani kadlaw ang imbitasyon niya sa aton. Hindi wala? Ay, ang bot yan ni kay Manang mo ah. Taama lang nga nagpasugot gin siya nga matiner kita dito sang duha ka adlaw gid. Kanugon sang kitaon aton diri sa kalandaan.
0: Nay, ano gid ko nang pahuway kita sang duha ka adlaw man? Bisan isa ka bulan pa, wala gid problema. Saradumtuman ko. Subong lang kita nakabakasyon sa sarod sang isa ka tuig.
1: Hmm. Kita ya babakasyon. Pero ang imo amaya ato sa tunga lawod.
0: Wala ka pa maanad wala kay tatay. Nga mas pang oras niya sa lawod sang sa balay.
1: Ano kay may asawa nga kataw ang amay ninyo mo?

0: ikaw si Dander? Ang nadula nga anak ni Mideng?
1: Oo, Jay.
0: Eh, ang pagpatis ang tanan nga patay ka na. Kinakalambot na sila sa kundiin sa pagpangita sa imo. Apang napaslawan sila. Ay sa Mindoro kagaliin padpad? Kaginamnesya ka siling mo?
1: Oo, Jay.
0: Eh, hindi ba lang kalaslon ka na gani, Santo?
1: Matuo din ha. Daw gusto kong ipamangkot sa iya si Shane. Apang nahuya ako. Jay? Sa di nagali si nanay?
0: Kaupon si nanay mo sa mga nagbaligya sang una sang ilang mga lote sa Fariner na nakapangasawa sang Pinay diri Dander.
1: Tagaagin buhat niya inak, Jay. Ngaagin baligya niya nga munduta.
0: Ay, ang matuo. Ginbatyag ni nanay mo ang pagkadula mo. Naging masinulubon siya. Masami siya nga daw wala sa kaugalingon. Kanapabayanan niyang inyo tindahan. Kag sa mga tinion man nga ato, hinali man nga nagdamo ang mga turista nga nagakadto diri. Kag may isa nga nakagusto sa inyo duta. Gintanyagan sa dako ang kantidad ng imo iloy. Kag tungod nga nagaisahanon na lang siya sa kabuhi. Ginbaton niya ang kwarta na nagpalayo. Naglakat siya na wala man lang gani nagpaalam.
1: Wala man lang siya nagpaalam? Amo lang siya nakadali?
0: Oo. Kaisa kaaga sina. Nabugtawan na lang namon nga sirado ng inyo tindahan. Kagsang nag-ugto na, nagabot ang mga tao nga nagguba sang balay ninyo kag tindahan. Kagintapan ang inyo lugar. Kag wala na namo nakitang iloy mo. Ni wala man lang gana siya nagpaalam sa kaibisan sino.
1: Ang pakaisa ko galiya si Makmak.
0: Ay, oo, si Makmak. Sangin baligyan ni nanay mo inyo mga sakayan. Dagang iban pa ninyo nga mga

0: pagkabutang, una pa siya naglakat, nagpasimpalad sa iban nga lugar.
1: Sa din siya nagkatutsay? Sa siyudad?
0: Suno sa mga amigo niya. Nagpadulong siya kuno sa Cebu?

0: XFM Kid How?
1: Kaya yung pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM Kid?
2: Inami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: The Secret of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerdeng autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerdeng mga autanon.
6: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sitingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
5: The Secret of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yes, to help!
6: Yes. Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sanggit na tawag glutathione kag may collagen.
2: The Secrets of Health. Sunthone Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Sunthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthone Plus Coffee Mix. Ang Sunthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain! Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Sunthone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mga
17: katropa, exa!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro, sentro, sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:37 na mga katropa, may nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsin ka man sa bungabain sa kalibutan, mga katropa, welcome na din sa pagpalayag sa itong mga palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita naman rin mag-inop na nai, humalin na alas 10:30. Tuto ba alas 12 isang udo, agon sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa. Nga to, andali tutukan tala kayon kag-diskusyonan. Mga katropa, siningad daw sang Biyernes.
0: Sentro.
1: Sa mga katropa na to, andira ha. Nga nagatutok na humalin ka ina sa aga pa tamayo. Wontas lablan, isang good morning, maayong aga da.
2: Eh, di na ka mo?
0: Sentro.
1: Oo, mga katropa, ginapangita na ka mo kung di na ka mo subong. Eh, sentro na. Dugay-dugay, alas 12 na ho. Tik pala niyaga naman, mga katropa. Nung iba, bago pala katakot pa mao ba, dugay-dugay, oh, tik pala niyaga naman, oh. Pero sa mga katropa natin, tara nga nag-monitor about, eh, ano na ta, kay Biyernes na.
0: Sentro.
1: Ang mga katropa natin nga nag-along for weekend, mga katropa for their malawig-lawig nga pahuway, no?
0: Sentro.
1: Mga hectic na ito nga mga schedule, sining nga si Mana, mga katropa, no? Ito kasi nga iba na ito, sa Pagdo-Domingo naman. Bago lang ganin na tapos, sa Pagdo-Domingo naman ba, no? Pwede mo na may isla ng ang pangalan sa kadadlaw, no? Pwede mo may edit ting Lunes, imo mo naman Saturday, ang Martes mo naman Sunday, so on and so forth, no? Para pagbukta, oy, Sabado, balik na tulog. Pero mga katropa, kita yung mga nagatrabaho, kapangita sa aton nga kinanglan para sulod sa balay, panginanglan, sa pamilyata, ay, te, kulang na lang gani kakson sa kalendaryo, tang Sabado, Domingo. No? Eh, sugot mga mukakson ng Sabado Domingo. Ay, hindi mo na, no? Kinanglan naman po ko. Saan isa lang kadlaw. Pero sa mga nag-monitor, drasubog sa ato, sa mga katropa na ito, ba, tiya rin isla. Salamat, Gid, ngayon nag-aopisa ng sentro sa XFM 103.9 Bacolod. Ara man sila, way nagpauli. Salamat, Gid, sa inyo rin kapagukod sa amon, ha? Thank you very much sa mga katropa natin, sa mga moms, and also sa katropang listeners and solid supporters. Class, mga katropa. Mga katropang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa inyo ang mga radyo sa radio frequency nga 103.9. Kag mga katropa, sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 101.7. May ara kita sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube, mga katropa. Aton nga XFM page sa Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ara man kita, no? Sang official streaming app naton sang XFM Bacolod, amuning XFM or XFM Philippines, mga katropa. XFM Radio Network, no? Ma-install, kagba-download din ang libre dress ninyo ng mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang, mga katropa, ang XFM Radio Network. Ma-install, kagba-download, ng libre. Ma-access na rin ninyo kapit 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may haraman kita, no, sang text line sang XFM Bacolod, muling 0915-628-7926, mga katropa. Ha? 0915-628-7926. Alas 10:41 na, mga katropa, itong padulungan ng itong mga talakayan na tututukan kag-diskusyon ng silingan laos ang Biyernes, dali lang sa itong palatuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro! Karo mga katropa, tingnan ta si Councilor Hober Baez, no? Ang odri mga katropa sa nasambit ni nga issue dira pala sa Maybury Road, no? Nga kung sa dito ang anay ni siya nga landfill dira, daan siya nga landfill nga dira pinangtampok ang do isa ka bukid nga basura da. Pero tay mga katropa sa karon do gin manduan na yung pangitaan isang environmental compliance certificate o kung ECC para makatropa mamat-amat na dahakot ang nasambit nga basura. Kati nagabuki na dira mga katropa. No? So, ti ano naman yung masabat sa aton nga Committee on Environment sa Sangguniang Panglusod, mga katropa, sa Espita dire. So, ano na nasa karong kagsa din na ihaboy ng mga pinanghakot ka basura nga na. Nagpa na ginapamangkot ni Councilor Rason Gamboa Jr. Hindi na ihaboy. Ito yung mga katropa, kaya ang problema sa karon ang nasambit ni Balanga cell number 4, which is the mga katropa, expired na, buta na, hindi na magamit. So, ting cell number 5 naman mga katropa, amuni ang ginalantaw. So, di ang pamangkot dire, bago pala bukas sa cell number 5 mga katropa, may mga basura naman nga pinangtampok. Nga ba, Diyos ko, gabungbong naman. No? Ga tangkas-tangkas nga basura. Ito yung mga katropa, amuning aton ngalan tawon kay ang ininga issue sa karon sa basura ti base ba lang mga tropang dasig naman ang mabuta dag cell number 5 na kay ti ang basura nga dira mismo sa Buri Road gin pang ano da pinanghakot na kag posible nga ti base dira man ihaboy no? Amo nang katilingala mga katropa kung base bala
0: Sentro.
1: Di the big question, di na siya ipang paslak mga katropa.
0: Sentro.
1: Kag later on, basi makakuha makita sang komento ni Sir Noli Rosales. Angot ba na mga katropa sa posibleng utang sa Pugsod Pilipinas sa madasoy ng mga tinoe? Mga tropa, hindi lawag-lawag ang utang ta subong, no? Posible nga maglabot mga katropa more than 20 million pesos sa utang.
0: Sentro.
1: Te, namakon mo na. Kay ti ang pamangkot dere dapat may siguraduhon ni strictuhon ni kay base kung may mga insertions dira nga magkalatabo da pila gusto mo na sila pang butang da tapos may mga sa General Appropriations Act bla bla si GAA na nila ng mga katropa doon base may mga lakang-lakang may mga ungab naman da okay ti sudla naman na nila sang kabutigan da diba no. So, ito yung mga katropa, anong posible nga ginalantaw sa ibang pagid ng mga grupo angot sa panibago na maling utang sa Pugsod Pilipinas sa karong mga katropa? Pwede, may ginatalana na maling programs bala sa gobyerno, ginauna na yung mga katropang education, health, kung ano pagkidabi ng mga projects, mga katropa, the programs, which is the very, very essential.
0: Oh,
1: tigaling anong tanak karon kay ang problema subong sa aton dire grabing korupsyon. Korupsyon ang nagapingibabaw nga problema diri sa aton sa Pugsod Pilipinas nga tubtob sa karon mga katropa do hindi pagid sa Gyapon masolusyonan.
0: Sentro.
1: Wala pagid Gyapon mga katropa may naresto sa pagpangawat gani.
0: Sentro.
1: 13 kinawatay mga katropa wala tuon ni gadapal ang piyak gadapal man ang piyak. Okay, tigrabi sila subong mga katropa ka dribla. Gina-take advantage nila sa karon ang nasambit ninga problema or ang ining mga utang. Oh.
0: Sentro.
1: Nga para tani sa Pilipino. Di kita mismo nga mga nagabutar sang gusto, hindi na lang kita ka ambit na sang kun ano nga programa kay nga ang mga pinangbutar ta, amo manas lang mga katropang nagperwisyo sa aton bilang mga butante man.
0: Sentro.
1: No? Oh. Ti pinsaron ta lang bala kita na nagpili sa ila kita na mga katropa ang may poder nga ipamtang sila sa sinang mga posisyon sa sinang estado sang kabuhi nila mga katropa ti kita mismo nga ara sa idalom mas nagaidalom nagiti grabe na gid ang korupsyon mga katropa kaya po sa mo pag ining matabo oh, grabe ang utang sa Pilipinas pila naman ka trilyon no dugang naman sila tapos mga tropang utang sang ang utang ang pinangawat sa sining mga politiko diri sa ton trilyon man. Tingin pang ano na to nila to? Hindi na to. Mga katropa, grabing manggad sa Pilipinas. Pero galing mga katropa, nagdamo ang manggad sa mga politiko nga kawata.
0: Sentro.
1: Iba pagin yung mga update mga katropa kay sa karon si First Lady Liza Araneta Marcos, mga katropa. Ang ari diri subong sa siyudad sa Bacolod, ilabay na gidra sa STI West Negros University. Kay ginapangunahan sining pagpanagtag sa bugas sa ilalom sang mula sa puso para sa pamilya program mga katropa, ay, no? Grabe kinayudahay, no? Ayuda wala tuo, no? Ti tani mga katropa ngini nga ayuda. Ma ano bla? mamangin mapinuslan, no? Hindi mabalang man ang iba. Siyempre, mapinuslan kay bugas mo.
0: Sentro.
1: Or galing mga katropa, pila na ayhan, di ba?
0: Sentro.
1: Pila na ayhan ang balor sa mga bugas nga ginabayad sa aton nga mga taxpayers.
0: Sentro.
1: Nga amuning ibalik nila sa aton. No? Ang linibo, minilyon ka pesos nga ginabayad sa mga taxpayers, ibalik nila sa tao, bugas lang. Makatilingala, no? Pero at least kung nung gobyerno, kapangitas ang pagi, kapangitas ang solusyon, te, ikaw yaga, ano ka, nakabulik ka, ano ka, bla bla. Pero ang gobyerno, kapangitas ang solusyon para sa Pilipino nga maipsan ang problema sa sulod sa balay. Sa pangadlaw-adlaw nga panginang lanon, mapuno dang kinanglanon, tas nagsakadlaw. Sa sulod sa kisakadlaw, tatlo ka beses na makakaon, hindi ka nabla magutman, hindi ka malipasan kutob.
0: Sentro.
1: Importante sa tanay mga katropa nga ikaw mismo busog.
0: Sentro.
1: Ah, muna nga ito, Andres Pilipinas, laminigid rin sa ato, sa Bakulod. Diyari sa subungo, update na ito karoon, ibaloon talaga ito karoon mga katropa, kaya basi kung may mga dugang, ito karoon mga detalye kong sitwasyon sa sinisa karoon, no, ang programa nga ni mga katropa, nga mula sa puso para sa pamilya program.
0: Sentro.
1: Pagiging mga diskusyon, mga katropa, topiko. At makarututukan talaga kayo diskusyon ng Drillas at ako pala tutunan ng sentro.
0: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro! Mga katropa, at least kita bala na yung mag-update, no? Sa ibang pagiging natin ng mga discussions, kag mga topics today, mga katropa. Ipakilala ko bala na sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio, amuni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, baka bulig inidula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man ako malignan. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, mga katropa. Kako na pagiging mga balatian nga inyo subong nga ginabatsyag.
0: Sentro.
1: Mga katropa, muna nang sabat sa inyo nga problema, magtumar everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective, mga katropa. And also, Santon Vitamin C, alkaline-based ka vitamin C naman. Makabulig ini mga katropa. Pabakon sa itong immune system. Makapahealthy. Makapaboost, mga katropa. Kay bangod sa ano ni no may ari ni siya mga katropa nga mangustin spirulina kag mga prutas kag mangaranong gid sa vitamin C mga katropa nga makabulig ini protekta sa aton nga ikaayong lawas batok sa mga balatian nga dala sang kambyo klima ulan init mga katropa no. And also meron kita sang premium D3 soft gel capsule no. Ang premium D3 soft gel capsule naman made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Para makabulig ini pa-healthy sa aton nga mga cells, makapa bakod sa aton nga katulanan mga katropa kag makapa likaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtang tayo sa Dalan Lizares, Barangay 39. Siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 10:50 na. Mga katropa, Biyernes kita subong. Oh. Bantayin ninyo ang ating weekly draw for our Santon the Next Family Bulibong Paprem. Padayon ni mga katropa ang ating weekly draw, ha? Dahil makabos sa paghulog sa inyong mga entries. Mga katropa, ng mga entries na tondera, no? Isa ka banig sa Santon Gold Herbal Capsule. Isa ka banig sa Premium D3. Soft Gel Capsule. Kag mga katropa, Turbo Dietary Supplement. Kag lima ka sa Shea sa ang Santon Gold Coffee Mix. Ginpang tingob, mga katropa. Putang tabi, isa ka pakete sa Santon Gold Herbal Capsule. Isulod mo sa puti ng envelope. Legal white size envelope. Mga katropa, sulatan mo sang pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Same sa lima ka sa Shea sang Santon Gold Coffee Mix, ha? Sulod mo man sa puting sobre, sulatan sa pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Mga katropa, no? So, ihulog nyo ni sa pinakamalapit ng mga drop box sa inyong mga lugar. Especially sa XFM stations, no? Diri sa Bacolod, dari kita diri sa Earth Street, 20 Villas of Division, Barangay Tacoling, siyudad sa Bacolod. Mga katropa, pero pwede ka mo dito makahulog sa Clinic Ta. Dala sa may Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. No, sa Yes to Health Wellness Center. Si Miss Angelie na dang nagabantay. Nabalan ni Miss Angelie, mahulog ko di entry na mun. Ah, no? Ano kami, ma-intra ko sa weekly draw ta sa XFM Santo na XFM libo-libong pa-premyo kaya ba si makadaog ko. So di mga tropa, no, the more entries you send, the more chances of winning. Damo-damo, raffle entry para siguradong kadalagaan mga katropa. Ha? Centro. Ang grand draw, ay secret ang grand draw. Sa consolation, kita na yung consolation prizes naton, makadaog sa tig 5,000 pesos cash. Pulo ka tig 5,000 pesos cash for the consolation prize. Ang third prize mga katropa, makadaog sa 20,000 pesos cash. Second prize na to, makadaog sa 30,000 pesos cash. Ang first prize mga katropa, makadaog sa 50,000 pesos cash. Amo ng grand prize na to. 50,000 mga katropa.
2: Wow, ka-perfect.
1: Eh, mga katropa, ano panginulat yung padayon lang sa paghulog sang Santo Andres XFM libo-libong papremyo sang inyong mga entries. Kay para mga katropa, sigurado kamo mismo ang madaog every week, no? May 3,000 pesos cash kamo nga madaog kada semana sa aton nga weekly draw mga katropa.

0: XFM time, alas 10:53 na mga katropa. Kag check ta na yung PDMPD, no? For the latest update naton. Especially sa lakas ng panahon. Kag agyan ko na lang katropang Judan Fivok sa kaiting kahapon, nagbuga si Canlaon, subong nag-update naman liwat si NDRRMC, nag-huni naman naton ng mga cellphones. Nag-vibrate naman. Nabangon sa notification or advisory, mga katropa, from DRRMC matapos nga nagbuga naman si Bulkan Canlaon sang abo. Sentro. So mga katropa, ha? Padulungan ta, no? Kung available ang PDMPD today. Sentro. Nagbasi ka rin mga katropa, makalusot na to ka rin sa sitwasyon dito sa may STI West Negros University. O, sa panagtagana ito sa bugas, ah, no? Sentro. Pero sige lang, labihan ta lang na una si Councilor Romer Baez. Before kita ito mag-proceed, ano? Eh, ito yung going pa itong panagtaganay, mga katropa, dito sa Mula sa Puso para sa Pamilya, kung mga programa. And also, the update sa Chempota, kag sa Fivox, mga katropa. Basikon na kibuto naman kita, gulpin naman na bumundak ang ula. Sentro! Sa jagged, no? Mga katropa, no, padulungan ng PDMPD today for their update and developments, observation nila sa lakas sa panahon. Subunin nga daw, mga katropa. Aring mga katropa sa piyak linya from PDMPD with Sir Dave Cojau. XFM Weather Update. Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kupot mo subong si Katropa Andrew, sir. Good morning.
1: Yes, Sir Andrew, di ba yung aga?
0: Yes, sir, may aga.
1: Lalo natin nakatapagawa, ang gusto pa to, kasi yung food will be designed, beerless, now. Wala ka to throw sa yung flexor, no? Uptip na saan, kasi niya Pilipina, yung every part na bikini. Pag may atyan sa mga bangi, no? Nayara niya sa kya, ato niya Pilipina, yung every part na bikini. Kasi po, ang nag-a-prevent, kasi yung nakawal niya sa Southwest Monsoon, o pangabagan, yan ang aspekto na dinadiktan mo sa kung saan sa Bisaya. Ang sambalit, sila kita na bayaan, maka-experyensya dyan mo alam na pakon, tugas ang pagkakas ng purpon sa bagay. Kung saan ang Metro Manila, yung region, sa Gilgura, yung Kratid region, tubong man sa Cagayan ng Cali, Calabarzon, yung Maropa, nakita ng Central Luzon, San Antique, makaagyo pa rin sa nagandung mula kalangitan sa ginipag o bag sa Black Town. Pangilan, pagpagod sa kanila sa lahat ng Pagkos Monsoon o Horn Habaga. Ang iba naman niya bahay niya sa Pagkos Pilipinas, maka-experience naman niya sa talangan na panahon. Kaya sa mga kaya pagdunggoy, ginipag of the month na ligid na pagpapakulan, yung pagpagod sa kalilat, dalan na rin niya sa mga localized na pagdunggoy. Susunod ka
0: Yes, sir. Okay. Sir Dave, but ano na-expect ni sir by this weekend, sir, though, ano no, maulan-ulan ni sir?
1: Ang kita is experience ito, buhok ang medyo may ang nagsigas na
0: okay, sige. Sir Dave, bali may so far wala makita sa any weather disturbance just like LPA no low pressure area, Sir Dave, no?
1: As of now, Sir Andrew, wala kita sa mga tiglasan sa ating na Philippine area in Wisconsin, no, nga may mga low pressure. Pero may mga ginapang mga plantaw kung paano may ipakalow pressure na doon ka kasama sa Pilipinas na part. Pero hindi pa mali siya active, no? So, ginamong ito, so, hindi siya for us kasi pa naman na doon active sa
0: Sir Dave, Okay, sige, no? So, Sir Dave, thank you again sa sining update, sir. Aming agad, ha?
1: Yes, thank you, man, sir.
0: Yes, sir. Ate, good morning, da.
1: Yes.
0: Oh, gapamate, man? Pauro-kuro, kalida?
1: First day, man.
0: Aba.
1: First day, man, kami, Dave.
0: Ha?
1: Patricia Abdur.
0: Aba. Bakol, ah. Sige, ah. Sir Dave, thank you again, ah. May nga, ganda. Thank you very much. Sige, ah. Good morning. Central. Mga katropa, ito na ba, Sir Dave ko, ah, from PDMPD for the latest update natin sa Tiempo, mga katropa, eh, no? Central. So, FIVOX, check na FIVOX. Basta kung available man sila. Para makalili lang kita, mga katropa, and madulong talang ni Ang Yadugang Aditalye sa sitwasyon sa karon, no? Matapos ni mga katropa, ang pinakalitest update naman sa Endera RMC sa aton. Central. Matapos ang aktibidad naman sa Bulkan Canlaon.

0: So sa mga katropa na tong tira, no, magulo aligmat naman kita kay si Kanlaon, dumidyo nagapulo pa batsyag naman black, no? Nagapulo pa batsyag naman sa mga katropa. Sige. 2 minutes pa? Okay, sige, no problema. Kaya ito yung mga katropa, sa karon si Kanlaon do unstable naman. No, ngayon nga kaintangan lang. Do ginapakita sa ato, kaya ito may mga pagpabatsyag naman, no? Pero sige lang, balikan tala na karon ng FIVOX, pero proceed na lang kita direy sa ato na rin una nga topiko sa kay Councilor Romer Baez, mga katropa, especially direy sa sitwasyon sa karon, no? Ang dira bala mismo sa may Buri Road sa Barangay Mandalaga, ang pangtampok ng basura. Ano na ni sa karon ang sitwasyon sa din na ni Blay Haboy, din ni pang paslak man mga tropa after ni sang sining pagkalkal to ni Ladra. Kaya ano da mo, no? Kalkalon, aging kalkal da mo. Iti ang ining mga basura na nga doon nagatinampok mga katropa, bao Diyos ko, ano na o, gapalang lapaw na daw. Hindi ka dugay-dugay na na da. Huwag na nakabalo kung nga gipasukta na da, nga ara na dira. Na yun. Kay, tingin na question man sa kanan sa syudad ang nasambit nga ang Environmental Management Bureau under sa DNR. Mga katropa, kung nga awa ay na danabot na ano ni, na providan sa nga Environmental Compliance Certificate. Ganay. Centro. ECC bala mga katropa. Before kita magpatigayon sa kung ano dabing mga activities, especially nga makaapekto sa aton nga palibot, no? Sigurado makaapekto ng palibot, ta? O, basura. Kabaho sa basura, da? Mga kagaw, mga katropa, lumpats, tawo, da? Mga galista na lapis lugar. Centro. No, just like sa Barangay Felisang, which is dito na ano na ginadayagin, plastar ginaday for our landfill. Mga katropa, no? So, ari sa karon, check tani ang chairman sa Committee on Environment with YC Councilor Romer Baez. Okay, and engineer Kincha na lang. Sige. Okay. Respiak ninyo, mga katropa. From FIVOX with Engineer Maria Andelin Kincha, mga katropa, no? Update sa Volcan Kailaon. Engineer, good morning. Go po't mo subong, ma'am, si katropang Andrew, ma'am.
1: Hello, Sir Andrew. Morning. Hmm.
0: Ma'am, good morning. Engineer, ma'am, bali, so far si Kanlaon, ma'am, doon may panibago naman yung mga activities. Doon sunod-sunod naman, ma'am, no?
1: Oh, yes, sir. Subong lang na, subong na browser, no? Naka-record kita sa tatlo sa Ash and Newford event. Oo. Sa ating mga buntan. Hindi siya nag-start at around 1:10.
0: Okay, ma'am.
1: Ang unang event. And then ang second event is at around 5:49 and ang third naman is around 7:54.
0: Oh. So engineer, how do you describe ano ning aton nga mga paglantaw si ni ma'am because of this new activities naman ni Bulkan nga na-record ta after sang nagligato nga mga eruption niya?
1: So sir, no, ang ining aktibidad sang atong Bulkan ya pakita lamang na hindi pa tapos ang iya nga mga activities, no, kadayon sa gihapon ang ginapakita nga aktibidad sang atong Bulkan. So, very main dia kung kita at alert level 2 and ang entry within the 4 kilometer permanent danger zone sa atong buntan is still hindi natin gina-allow.
0: Yes, ma'am. Okay. So, engineer, bali, ma'am, ano ni aton nga gina-expect bangod sa sining nga mga activities ni Kanlaon, ma'am? Possibly, ayan, nga may mga another big naman ni siyang mga eruption or may mga posibleng matabo naman, ma'am? Engineer?
1: Yes sir, no, ang posibilidad na magkaroon pa kita sa mga explosive eruption in the future. Kumbaga may ara sa gihapon na posibilidad na hindi matabo.
0: Okay,
1: ma'am. Yung mga astronauts, sir, in some na record man natin in the past, sir, no? So in some medyo kumbaga low energy na klase sang eruption. So, pagbuwa siya sa sibong sang mga ordering new ang sang pagpagbuwa sang mga abo ang ating mga buntan and ginapangabay natin ang ating mga mapumulubo lalo na di-install sa eastern and sa northern side to, no, sa Subong, kahit tungod na dito pa kadto ang hangin. So, maging pang, kumbaga, mag-prepare kita dahil pwedeng mag-up sa atpo lang katong na mga
0: okay.
1: Lugar.
0: Okay, sige. Engineer with this, ma'am, thank you for this update, mama, sa sitwasyon ni Canlaon, Subong, ma'am. God bless you, ma'am. Engineer, thank you.
1: Salamat, Sir Andrew.
0: Yes, ma'am. God bless you, ma'am. Central. Mga katropa, ito na balatian from FIVOC, si Engineer Marie Andeling Quisha for the latest update sa lakatsang sitwasyon. Dramis mo, mga tropa, sa Bulkan Canlaon.
2: XFM, Canlaon update.
0: Nante. Balantayan, tis Canlaon, basi kung may another big activity naman, bala. Eh, di kita kapakot, basi kung from time to time, sumigabong naman liwan.
2: Sentro!
0: So, makahatag naman yung mga katropas ang isa sa mga kabalaka sa aton nga mga pumuluyo dito sa lugar.
2: Sentro!

Mga katropas, sinigit yun, check na si Councilor Homer Baez for the discussion. Ang mga katropas na nasabit naman yung dira, no?

0: Okay, no? So mga katropa, mga basura, na dramis mo nagtampok, drablas sa may barangay Mandalagan, dramis mo sa may Buri Road, nga which is ti do nangin health hazard, kag do hazard man sa mga sa traffic. Diba si tita nakapakot, basi ko mag-usmod up lagulpia. Check na niya, respect ang linyang chairman sa Committee on Environment, si Councilor Homer Baez, mga katropa. Councilor, good morning, welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew, may ngaga.
1: Yes, Katropang Andrew, may aga sa aton sini mga tagpalamati dira sa aton nang sini sa social media nga naga-lantaw sa aton.
0: Councilor, thank you very much for your time, sir. Salamat gid nga ikaw naman ang mabatian. Councilor, diri kita sa nasambit ni Balasor nga problema dira sa may Buri Roads, may barangay Mandalagan regarding dira councilor sa basura nga nagabukid na, no? Which is the dogin question ni Councilor ang ECC sa gina-question sa syudad ang ECC sa nga kung nag-provide ng EMB sa ECC. So, Councilor, ano niyo subukan pinaka-latest recent update na ito? Councilor?
1: Yes, a few days ago, atong technical conference nga gin pamunuan sang City Legal. Good, maklarohan gid ma sugdan from the beginning kung diin gid nag-sugod ang pagkutkutanay dira sa utang site kay sa previous administration pa rin nag-umpisa until now sa present. Paano ang question, paano nakakuha ECC ang contractor sa mga developers dira kay may mga requirements na before makasecure. Number one, ganito ang disposal plan. Ginapangita. Okay. Hindi ano pagkutkot sang basura, hindi butang,
0: yes.
1: Anong proseso, bala may mga laboratory testing, agad ma-determine. That is an old dump site. Ano ang, bala mo mga hazard, ang mga components ang mga na basura.
0: Awesome. Gani.
1: Wala si Megan pakita na soil testing or laboratory test, wala man sang disposal plan.
0: Oh, okay.
1: How come nga naisiwan ECC? May explanation man ng EMB nga may ara pila ka mga similar projects nga nakandak ang opisina nila. Ining mga gina-repurpose bala nga mga old dump site o kung gina-reuse. Ginobra park, ibang ginobra man like mga smoky mountain sa muna ginapang-obra housing project. Ito muna ang ila basis. But ang question dire, diyan ang disposal plan. Di ano paghandok iti natural may natabo na nang ang basura dira ginhaboy sa Sumag nga lapit sa suba. Ginhaboy sa Puta Taytay, ginhaboy sa World Airport. Amo bala na ang ginpahin, ano amo na bala ang disposal plan. Kag dito ginhilisugta na lang ti klaruhon sang EMB. That's why ginpakamayo nga may second technical conference pero i-finalize na lang. Ma-assist ang syudad pero ang EMB amo ang malid sa paghandol sini nga mga basura. Kag di again initially gin kasugtan nga dito ibutang sa landfill.
0: Okay.
1: Sa cell number 5. Yung question gani dira nga ang volume sini mga 80,000 cubic meters. Ang 80,000 ang kapasidad sa landfill ta is although dako man 500,000 plus but natural sa isa lang ka location dako na ang consume niya nga lugar but just it's because nga hindi man matalikdan ka syudad nga this is an old dump site yaman ni ka syudad basura. Hindi taman ni matalikdan. So I think kahapon si Mayor Greg ato dito sa area. Dialogue sa sang mismo sa mga Ictus Church, ang contractor kagiban pa. A good ma-finalize kay bululigan ang ini ang klase problema. Pero according niya sa dapat naton sundon nga kasuguhan hindi ilang basta kay ginagtambak na ay sort tanan amo na nga klase kun sa ano pa ang problema nga ra dira ginatubang nga dapat i-address kag solusyonan.
0: Pero Councilor, no, so far sir, ano na yan ang matabo sa bayan sang EMB nga the city or the LGU is questioning kung ano ni sa karon ang ilang nga ginhimo nga na pasugtan dira. Councilor, may salapton gid man sila dapat.
1: Well, may ang ilang opisina may gin present man dito nga compliance abi coming from siling tagiyada sang duta. Ti siling namon ti siling base presentation ni Attorney Chu kag ni Attorney Mayo. Kamo ang ahensya nga ginatugyanan ang EMB. Kamo plastar da kayang syudad kun anong mabulig, anong ma-assist, willing kami basta in accordance sang aton kasuguan. Hindi kayang pilakadlaw basi yung syudad naman sa Bacolod Basulon, ang syudad sa Bacolod naman ng Balon nga ti wala gin follow ang disposal plan. Kamutan nang da set, suryahon na dira ang mga involved. Kagundiin pwede ang syudad, dira masulod ang syudad niya mag-assist, agad ma-address ang ining problema.
0: Gani man. So, ti Councilor, ng amuning nga bagay sa karon, amuning balantayan, tandari, no? Diba, si Kumbla Councilor, kumaliwat naman ini. Pero Councilor, for the background lang, for the benefits ng listeners na, Councilor, bali, ang history series, saan nulang na dagan eh, Councilor?
1: Kung ang ginasturyan tadi ang Old Dam Site, wala pa nag-guwa ang Republic Act 9003. Rinanisa. Ang 9003 nga law, 25 years old. Meaning, kung pila edad mo subong katupangan dro,
0: actually,
1: plus 5 pa nag-guro, 30 years old.
0: May 38 years na eh.
1: Not less than 30 ang ginadira. Kaya kapila man niya actually nagbalin-bali ng dam site. Mayara man ta sa una sa may kalong-kalong.
0: Oo, Councilor.
1: May isa pa ginading area until okay. Nagkanto sa mga. Kaya sa una, tiyan na nga lugar na nubuan. Hindi gusto man sa tagiya nga. Bala sa una, ya bala nga panagon nga. Ang akong lugar, nubo. Patambakan ko ni bala basura para mag-level. Pero ay takabalong ang basura, hindi ginayama ang plastic. May pila ka anyos. May 30 years, 50 years, ara ka na da siya. That's why pagkot-kot, taas pa sa mga buildings, dira ang basura.
0: Gani, no? So, the Councilor, ano ni sa karon after ni isang hakot, for how, may ano ka mo, may mandate ka mo for how many days ni siya hakoton or ubuson da?
1: Hulaton namon, ang final nga may second round nga technical conference with the EMB kag natural as much as possible kasi iasap din ang pag half-court pag transport kasi iyan ang naya expenses ang mga proponents dira. Kag ako ya personally siling ko kung mapiktuhan ng cell number 5 siguro may ara man may financial obligation man sila da nga dapat ipataw ang syudad sa ila. Although ang balonda na gidman iyaman na sa syudad sa una basura. I mean siling ko dapat may ara lang mag-meet halfway ang tanan. Yes, agud ma-address ang masulbar ang nga problema.
0: Correct man. Pero ti Councilor, ang amuni kada mo natakos ni Councilor no na sumani ko pilagi ni siya ano kada mo ni?
1: Yes, ang nila to lang ang number nila 80,000 cubic meters.
0: Yes,
1: munang, yung iban ko noon, nasulod naman sa sako daw, napak na nila, may araman nga bung yun nga daw. Actually, hindi kit man isa, mapuslan ang iban for filling materials. Dako ng volume, pwede man gani maubra nga covering sa landfill number 4. Kung mag-close ka na sa landfill, itampok mo niya sa babaw, dugangan mo balas or garden soil o quarry, pwede git siya. I mean, basta kwaon, may nag-segregate nga manual nga mga plastic in kuha git siya. That's why managani concern man sang syudad. Ang nagmanual to nga nagsegregate, kamusta ang ila sitwasyon subong base mahi, you know, sa aton la sa ang health hazardous ng mga materials bali na sandog nila. But so far according sa proponents nila, binobserve man nila ang proper handling sang basura.
0: Okay. The Councilor bali din siya ipanghaboy kay ting cell number 4 is ano na. Ano gining tawag ni? Buta na siya do expired na bala
1: yung ano mahulat kami sa desisyon sang EMB.
0: Okay, consider na siya pwede ihaboy.
1: Kundin pwede ihaboy, matag sila permit, ma-assist ang syudad na eksakto ang pag-handle sang basura.
0: I see. Sige no. So tayo muna Councilor no. Sige Councilor basi may kun may ano ka na lang. Regarding man dira sa karon, ang cell number 5 councilor is ano na, do ready to use naman, sir?
1: Yes, sa report na discuss man to sa technical conference, nga well in fact apply ang cell number 5 sa ECC sa EMB. Although yung problema kay paano makakuha cell ang ECC ang 5 kay ang 4 wala pa. I think this coming August 20 mayara sa technical conference regarding man sa application sa siyudad sa ECC.
0: Okay, sige. So, Councilor, thank you, Ged, for your time. Salamat, Ged. Good morning, sir.
1: Yes, madamo nga salamat, Ged. Yes, mayang agas.
0: God bless you, Councilor. Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: At yung mga katropa, no? Ang pamangkot na to, nasabat, purgaling ko na to ang EMB. Sentro. Mga tropa, ihaboy ang ginpangkot-kot dito ng mga basura dito sa Barangay Mandalagan sa Buriro. Pinang yung mga katropa lang to mo to. Nakalabay kami the last time. Gumagabing basura. Oh, namuno. Kaya gabungbong basura, gabukid naman. Dugi-dugay. Basibilan ko na nung matabo lang mga katropa.
2: Sentro.
0: Dugi-dugay na nada. Kinanglan na sa sang dapat ma ano na da ma sikaso na kudo mas makambag pero ang bilis ay sa ilo diri naman sa may Mandalagan. Ito yung doon dahil naman yung mga basura kaya tinumpok na ba?
2: Sentro.
0: Pero at least napangitaan solusyon sa syudad, no? Napangitaan paagi bila mga katropa. Alas sa 11:18 na. So punanta na karoon ng iba pag inatong mga topics and discussion. Kahit makambyo kita sa nasyonal ng istorya. Mga tropa, pabor ka mo ba lang nga kada tuig? May utang kita?
2: Sentro.
0: Pabor ka mo ba lang nga kada tuig? Gasaka utang ta?
2: Sentro.
0: Bagong administrasyon, daso naman ng mga tinuig? O tanga naman amon eh? Diyos ko. Ano na lang ning matabo mga tropa sa Pilipinas man?
2: Sentro.
0: Pila ng utang ta? No, trilyon pa lang. Pasi dugi-dugay, makibot kita nga quadrilyon na eh? Quadrilyon ang utang sa Pilipinas mo, Diyos.
2: Sentro.
0: Kita, siling bala sa survey, mga tropa, do ginsuma bala, o tipila kita kabilog mga Pilipino. Ginsuma ni ko no ang utang ta, kada isa sa ton ko no, may utang ng 162,000 pesos each Pilipinos, mga tropa. More than 160,000 pesos ng utang ka. Ba? Dako pa sa swildo, ta ba? Te, ano na karoon mga tropa, pasugotab lang nga kada tuwig, utang nga ga-utang. Te, mga proyekto ta to, ano na to? Mga proyekto to sa nagligad nga do, ay ganito nag-asenso to ang proyekto to, kay bangod nga may natalana, ganing nga budget, huwag mag-yapo na puslan.
2: Sentro!
0: Huwag mag-yapo, nag-prosper to. Nang tuwa bala o? Paglantaw, pag-bisita mo to, o, di na to, sugit nila mo na yung proyekto, galing ko bro, yung ghost. Mga tropa. No, di rin din nag-ausong ghost project. Sang dinitukiba naton nga bauperting ang korupsyon kinawatay sa Pilipinas bangon sa sini nga flood control scam mga katropa. Eh, another risk naman eh. This money mga katropa nga utangon sa pungsod ta. Another vulnerable for corruption naman mga katropa.
2: No?
0: Another money nga vulnerable for corruption naman sa pungsod Pilipinas.
2: Tawa ba lang?
0: Tiga pamigado ng pungsod ta. Pero tinang tinaasay mga katropa sang balaklon ta dire. Kahit may mga kanya-kanya nga mga tinutuyom. Oh, hindi ang ilay ang pagpapili bilang politiko for the people kundi for themselves lang eh. No, para sa kagalingon lang nila.
2: Sentro.
0: For their own personal dream mga tropa.
2: Sentro.
0: Not for the people's dream. Kay tanan nga mga

0: Masanay ka, boss, lamlag ang pamilya, dari. Kay Banguti, mano pa tadi, be? Why na tadi puluton, be? Mga tropa. Lanto ka pala subong ang employment to. Unemployment ta subong. Mga tropa. Hindi laglaw ang magpangita sa obra kung mawadaan ka obra subong. Diba? Kaya nga, ang mga trabaho, dari ko na natalo pang dan, ang trabaho, dari subong sa aton, mga tropa. Do ang mga negosyante do na hadlok nang mag-invest ilabi ng mga foreigners Sentro. Mga foreign countries na mag-invest for their business diri sa Pilipinas. Kita mo ni makatropang sitwasyon. Ginakulbaan ko kay basi bilang pungsod tabla sa ulihi, basi magsunod mamla sa mga countries dito sa Africa bla. No? O kon ang pungsod nga Bangladesh na bla. Sentro. Tapos and other countries mga tropa nga nagligad to nag-declare bankruptcy. Sentro. Grabe mga tropa. Ang democracy, lapako na ya. Ang demokrasya sa Pilipinas, lapako na. Bangod sa maiyayahon ng mga interes sa atod ng mga lideres man dere. Sentro. Perteng kinawa tayo mga tropa. Subong gani ko, kita ta ng demokrasya, ta ginalinas na nila. Sila mismo ha. Sila mismo mga tropa nga dapat tani magpasanyog sa demokrasya sa Pilipinas. Sila pa mismo mga tropa ang nagalinas. Ba? Te, manuta karon bilang mga Pilipino? Sa amo lang ning estado sa kabuita, manuta sa karon. Kay bangod puro na lang gid kita problema sa Pilipinas. Utang, grabe, kapalang lapaw mga katropa. Trillions of pesos ang kululbaan dire, base way na tabla ibayad. Sentro. Kag dugay-dugay ang Pilipinas embargo na bla. Alas 11:23 magapos kita for a while suponan ta ni karon. Mga katropa, balikan tang iba pag ginatong mga topics and discussions pagbalik sa sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki-butika.
11: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka

0: best to health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secret of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secret of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secret of Health.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yun sila to maintain sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila nga brain.
1: The secret of health.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
12: Centro!
13: XFM News.
14: XFM time, alas 11:34 na mga katropa. Nag-a-blink na ito kung pala tuntunan ang Sentro.
13: Sentro!
14: Kaya nyo rin nga kapot si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kag siningat yun, kuha ko na lang nanay si Sir Noli Rosales.

Mga katropa, dala kayo yung tanino. Ang ininga plano naman sa gobyerno regarding sa utang ta. Ano man, balasang iban nga mga progressive group na rin mga katropa, angot sa sini naman nga plano sa gobyerno. Mga katropa, no, nga ti, grabe utang naman, mga katropa. Kay ang utang sa Pilipinas more than 20 trillion pesos, no? Ang milyon yung utang sa pungso, ya gamay na niya, inapangawat na lang na gani. Ang iban binilyon

0: No? Ika subo ini mga tropa kay titutup sa karon do ay gid sang ano ne? Pagtutok mga tropa sa iba ni mga tropa nga problema sa Pilipinas, ti utang na lang nga utang. Puro na lang kita ni utang mga tropa. No? Sige, basikundo lang alang, Sir Nole. Centro. Proceed na lang takay tropang Wendell, ah. Centro. Baka na lang mga balita na tropang Wendell Balinario. And also, mga katropa, basi natingalang iban sa ato, nga Dosako Brownout. Kay Galibangod, mga katropa, ang NGCP, ha? Ang National Grid Corporation of the Philippines. May ano, may status ang red alert and yellow and red alert status mga katropa today August 14, no? Ang pila mga katropa ka mga power distributors nagkapatigay ni sa manual load drop or manual load dropping bla mga katropa. Especially diri sa aton sa Bacolod ang Negros sa Electric and Power Corporation of NEPC mga katropa. May manual load drop naman kita today, no? So magulo aligmat kay bangod mga katropa. Ariyo. Bangod sa red alert status ng NGCP mga katropa, may rotational brownout kita, no? Manual load dropping naton ang Burgos feeder 3 alas 2 hasta alas 4, ang Alies feeder 3 alas Alies feeder 8 same time. Ang Sumag feeder 2 amuman Hilang Ban feeder, Reclamation feeder as this Gonzaga feeder 1, mga katropa. Alis feeder 6, alis feeder 4. 4 PM to 6 PM na ni sila yung pagkatapos sa mga feeders natin nga ano. Mga katropa nga i magapatigayon sang rotational brownout niya. Okay, it's because of the manual load dropping. Mga katropa, no? Kay kulang ang supply. Siya malipot niya storya. Kulang supply ni GCP sa aton, no? Sorry, mga katropa, check na yung mga balita sa siyudad sa Bacolod. Kaupod na si katropang Wendell. Kay mga katropa, si First Lady Lizara Neta Marcos sa Redris Bacolod para sa sininga programa, mga katropa. XFM Live Report. Katropang Wendell, please come in.
1: Yes, katropang Gan, pasado alas 9 kay na sa aga sa nag-abot, ano, si First Lady Liza Marcos sa STI Was Negros University Gymnasium. So, sa tingin katropang transit pa sila yun, ang ceremonial na pagpangatag sa tag-pulo Malakasilo itong abuga sa inalong sa ini. Yung programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Totang France yung pagpangatag siyang 10 kilong abugas no, para sa mga 65 years old above na mga senior citizens sa Bacolod City Totang France na wala sang pension yung nakakakuha sa ano no, sa gobyerno. Ini ka Totang France sa idalom sang programa na para sa ano no, para sa pamilya ako mula sa puso para sa pamilya programa. Ako ni sa katrapang France. Sa ilalaman ni siya sang walang gutong program para no, sang presidente. Sa katrapang France, nagabuto kanina si First Lady Liza Marcos. Kagadi nagpanguna ini sa pagpanagtag sang bugas sa upod niya si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Kag si Congressman o kung Bacolod Representative Deputy Speaker na si Albi Benitez, katripang France, no? Minta nagtagan din to, ang halos 2,000 kaina ka mga senior citizen, pero ti katripang France, ang 2,000 gani para lang ini sa ceremonial, no? Kung ceremonial nga pagpanghatag sa nasambit niya ang ating 10 kilos ng bugas. Kaya ti ang tanan niya, na mga senior citizen sa siyudad sa Bacolod, kaya ti 65 pataas nga, wala sang pension ang makabaton ni Sariya. Katagina, katripang France, ang pagpangatag na to ang nabatong kanila nga tagpulo kabuga at kilo nga bugas second tranche na ito sa pagpangatag at madumduman sa last month of July nakapanagtag na no sa ining nasambit yung bugas na daan sa syudad kasi sa karon second tranche naman ini. So naglatag lang dito kanina sa malipot lang dito katropang France no nga mensahe si First Lady nga amo na ang atine para sa mga ano no, pamilyang Pilipino nga nagakainahanglan sa pulig nga ti under sa programa sa niyayang ano no, nga asawa nga ti amo ti sa President Ferdinand Bongbong Marcos sa Tatang France. Kasi gamay lang yun yung pagpakilala niya kami ito kanina kapag pabalo sa sabit ng programa tapos nag-proceed na sa pagpangatag na tiyan mo ito, no? Siya mismo ang nagadako ito sa tubang kanina sa kaupod si Mayor Greg kagakong Alpi sa tubang sa mga senior citizen. Kag after ito katropang France, wala niya pa nakatapos mga nasabit ng programa kag hindi siya ang nagalakat sa manuway na ito na ipaluan o kung mayroon pagin pala sa ibang sininga points sa tapong event na kaduan niya si First Lady Dria sa sunado po sa mga kalapit niya nga LGU katropang France. Kamtang, na-interview natin si Mayor Greg at Sataya sa nasabit niya na programa kasi ang pagkani, ang morning continuation sa nasabit niya na pag-hatag no sa assistant nga bugas tagpulo kasi nga bugas sa mga seniors sa syudad sa Pakulot. Kasi magapadayon, pwede ka katropang France kaya wala pa yung katrans no ang magapadayon kasi madamadamuman sa mga ano eh, sa mga Sa mga pension, wala na lang po man sila sa mga ano katapang France, no? Sa mga edad niya, di nga, subong laman ba nakabaton sa assistance, di kanya sa gobyerno national sa katapang France. So, para sa mga detalye pala, arat na iya ang interview natin kay Mayor Greg Gansataya.
2: Ano lang, ang pag-release, no? We're starting today the second tranche, no? Sa pag-atag sa programa sa national government. Kuning pulo at ilo magigas pala for senior citizen 65 and up na wala sa social pension, no? So since almost tapos na kami with the first tranche, nag-start na kami with the second tranche. We started July. So, pana, almost in place naman tanan-tanan. So, para may ceremonial ceremony to start the second tranche. It's about 35,000. More or less. Ano, but we'll do it, sorry, we'll do it every other month. So ang fourth tranche meaning subong July then August then October at November. Same Japan siya. Same sa Japan na program. So gina-continue lang naman. Yes, kasi damo na sang wala nagkadto, damo naman sa nag-report na hindi wala na sila black. So that's why nga ang aming kinarilisan subong ay dose na nagbato na sang first
3: match. Ano man takaw siya nung kanagi? Sorry.
2: No. Balik ko ng ceremonial. Ceremonial lang. Nagpili lang kami barangay. Hindi po man nila tingnan in one sitting. Kasi we were very hard, no? So nagpili lang kami sa barangays. Halapit rin sa SDI, no? Like, ang mga barangay palibot. So, dalak mo nagpili, and then, like, nagwakman from Villamonte, from Takuling, then all the urban barangays, din palibot sa
3: SDI. Ang wala na dalagay, or katuon niya sa Giyapon sa mga barangay?
2: Pagkatapos, tina-announce naman kami sa schedule sa different barangays for the second branch. Well, tanahan ng mga urban barangays palibot, yan, hindi rin sana na. Doon sa palibot sa SDI. Ang wala lang ang Takuling kag Villamonte Park lang ito yung Ari Drike.
3: Ano man ako sa years and claims ang first round?
2: Ito, wala na no? Meaning the, it's either they no longer here and there those na for whatever reason. So I think ang amon na list is almost tapos na. You know, I want to just thank her for this program and then hopefully, makakayon na lang. Masins niya, gabirap, tagi ni Bulig sa I will schedule it early next week siguro. Kahapon I had a meeting with the contractor of the development ICTUS. Kasi last Wednesday nag-meeting ang EMB with sa isa ka developer ng dira, no? And it was a big fun na si ELB mahatag na submit sa city sa disposal plan for the garbage na dira sa Mandalagan. So, nag-meeting kami kahapon sa mga director sa ICTUS at the ilang officers na status quo na iniwalaan na yung movement in terms ng basura na ratira until such time na si EMB makapagawa na sa iyang disposal plan. No, so, ang muna naging na-follow-up na muna free tarik makapagawa si EMB as soon as possible kay ang syudad is willing din naman mag-assist. Moving clear up kung muna kahapon dito sila. Nasin ko, do the request. Ano pa na last year na nag-communicate sila sa city. It just so happened na wala din kami option. Meaning, wala kami pwede butangan. No, so, that's why nga pagkatapos ang landfill, amumaning kwan, amumaning kinalaot namon, na makatag na kami option. If mambal si EMB na pwede na ibutang sa landfill o mambal si EMB na pwede lang dyan po ibutang kundi ng mga private ka properties, so be it. What is important na may ara disposal plan na ipagwa si EMB for the old dump site sa Mandalagan. Kaya naman malang yung reason is that since old nga garbage, hindi niya siya usual lang pala na basura. And probably the mix na siya, tagdaan na siya. So probably basi ng mga, kung anong origin na basura, amo na dapat ang i-test anay. No? So we're dependent on the disposal plan ni EMB.
3: Sa tatlo ka company, isa lang may activity
2: ngayon doon? Yes. Based on inspection ka kung saan.
0: Karapang Mindel? Karapang Mindel, o. So, doon nadala na lang to ang sa basura sa Buri Road, ano? Pero, balik ko, di ba, pila ka seniors na so far ang nagtambong? Karapang Mindel, do may figures lang sila naging provide?
1: No, Karapang Francis, gusto may lang ito, no, ang nagtambong kasi intindi ang tong sinakatripang sa barangay malapit sa area sa nasa Mignadik, no? So, ang nasa sa Mignadik, sa Negros, patakakapos sa ilang pagkakito kahit sa lakato ka, sir, kung yan, malakatripang sa Mignadik, kasi ipigil ako kay CD, dosmil ato, 2,000 o ka numero sa mga seniors ang nagtambong, pero sunod siyang makulod, no? To kami yung Greg Society, si Matubra, trying to kill ka mga, ano, ka mga, beneficiaryo ang ginataga sa Pestia na bugas sa Tapang France o nga hindi nakalagtag sa mga beneficiaryo. Sa Gati ka Tapang France, ako na ito nga kasi na ating makita na ito ang daw budlay lang ito kanina ka Tapang France para sa mga
0: seniors?
1: Sa tigula kasi bugata ang pulo may sakibo kaya after na iba patabaton ito nila sa daho sa ila iga-uda-uda eh ang mga senior citizen mala big-big pagwa especially lang pila ka mga senior citizen, wala ba lang nagdala? Sa kaya ka mga sanabi, no, bata o kung ang isa ka upo dabi nga magbitbit ang ilang bugas. Kaya muto ka tribong France, naiyawa lang pa, no, sa pagkakit pagwa sa gymnasium. Nagdala pa uli, ang mga ibang, ano, nagpatawag mo po ito sa kilid na road bala para nga magkwa sa ilang bugas ito. So, muna na, so, para ginagro ng bulubutay, ang nakagawa, ang pila sa mga senior citizen, ito medyo luya na na magbitbit sa kanyang itang pulo kakilo nga bugas pagwaya o kapapapak mabatong ini nga pulo kakilo nga bugas sa Tropang Pan.
0: Okay. Balik ka Tropang Wendell, ang ano ni siya man, one time lang ni siya, no? Namo lang ni siya, no? Nga panagtag, no? Oo. Okay. Sige. Tropang Wendell?
1: Ada pa plan, ada pa man.
0: Kaisa lang ni, no? Amo lang yun, eh.
1: Hindi ka tapakas, no? Second branch ni sa pagpakatag sa ang nasabit na tugas. Kaya matutog pag hindi ka tapakas na mga, ano, no, mga branch. Kaya
0: okay.
1: Pag-umato ni, ang pagpakatag sa ila, no? Kung hindi ka magsalayara sa 4 months to 6 months, ikatag mong branch mo, no? Ang pagpakatag niya sa ila. Kaya may budget hindi nga 200 million pesos sa pagpakatag sa syudad sa makulot.
0: Oh, okay.
1: Sa national government na yung katapakas.
0: So, bali.
1: Na ini nakabaton sila kaya ang una nga nakabaton sa first dito no sa month of July mo tong first na nakabaton sila sa subong sa conference na so naman kay Mayor Dani sa interview ko lang ang mga wala nakabaton niya, kung wala pala nabaton na ilang abugas, hindi ang ari palitakan ni na supposed beneficaryo, either wala na din sila sa surad pero pang France, no? So hindi naman yun na makatag pa ang mga nagligad to bilang na tayo na laan na balatalit para sa ina. So ang sa karon, napili na ini ang list
0: sa makabato niya na sa second branch, third branch, third branch. Okay. Sige. But at least, makabulik-bulik ni sa mga seniors, no? Sa mga tigulang. Sige. Katapang Mindal, thank you, Ged.
1: Katapang branch, kamoy na no, balita kami sa Tacolod City Government ng mga katropa. Para sa ato niya, sa kong mainit sa karon, mapabasugon din ato na ato niya ayon system, mabasok sa Batana, ang sumatrasing San Tone of Vida.
0: Sentro. Mga katropa, ito nabatian ang mga balita gikan sa syudad sa Bacolod. Gag-update dito sa panagtaganay sa bugas together with First Lady Liza Araneta Marcos. Araneta sa bugas Bacolod. So, naghatag sang tagpulo ka kilo ng bugas for the seniors. Sentro. Alas 11:52 na mga katropa. Standby kayo mag-abulos ng XFM Network News, no? Ang oras ko dugin alang-alang na, pero mga produkto sa Yes to Health inyo ini mabakal sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang sa Dalali Zares Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag mga katropa sa leading drugstores nationwide, no? Kag di ka mo magkalipat sa online sa Shopee inyo maninang ang mabakal. And for the greeting, sininga oras, mga naga-monitor sa aton, salamat, gid, naga-upod sa aton din eh. Sa XFM Bacolod, good morning. Kay Lin Antonio Talde, Pihelie, Oniel Florogo, kay Joy Rodico, good morning. Bumo na Costa Jessica Gonzalez, Emily Marfil, kay Bobby Ramos, Linlin Rivera, kay Melanie Martisano, kay Rihanna Diestro, kay Cecil Mendoza, kay Adi Espartero, kay Andy Molinedo, kay Ma'am Grace Pareño. Good morning, ma'am. Salamat sa pag-upodri sa ato, pag-monitor din lang sa XFM Bacolod, mga katropa. Standby kayo mag-abulos ng XFM Network News, no? Kayang oras na daw, ginakulabos na. Bantay lang, mga katropa, for the national and regional news sa XFM Network News, mga katropa. Dedason simana, kita lawat mag-inup the night, rin lang yapon, same time, same station sa XFM 103.9 Bacolod. Sa liwat, mga katropa, inyong korban si katropang Franz Sandro Burgos. Salamat, gid, bang unto, and God bless us all, mga katropa.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi, but Pinatiyag ko tayo. Wala na nasakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
16: mga
14: butika.
16: Mga katupa, exciting!
17: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ang headlines, sihati po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Malacanang nagpatupad muna ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil sa pag-ulan dulot po ng habagat. Headlines. Baclaran Water Channel inis na matapos ang 4 na araw na operasyon. LTFRB nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle. 85 pesos wage hike sa NCR, nakabimbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction. Tampo ni DP Sara, igigit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases. Senador Rodante Marcoleta naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso, inihirit sa plunder case. Grupong Gabriela ay sinusulong ang malaking reforma sa party list system. DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino. Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto. Sa balitang international, Japan nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism. Showbiz naman, Chai Yong umalis na rin sa JYP Entertainment. Balitang sports sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Maulang pananghalian na po ng Biyernes, katropa, 14 Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
5: Inatasay ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa cloud ng masabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bevaisiha, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at Heavy heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Suspendido na rin ang pagkapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 2.3 truckloads ng basura ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque, mga katropa. Matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Paranaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
4: Deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ang mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, layunin ng hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
2: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng 2 construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
3: XFM News Nationwide.
4: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Finisyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na nagdagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ang pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp

0: at Tribeca, Manila. XFN News.
1: XFN News Nationwide.
0: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order. Kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
2: Ano nung apila sa inilabas na wage order ng alinbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission nilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinadmit ang general petition. So, ayon po sa at kumbaga magkapantay po yung RTC at saka regional wage board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalebel sila.
0: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
1: XFM News Nationwide.
3: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon ay basura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreet ang kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman ay banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Igrid din niya na magkaibang criminal case at impeachment proceedings at maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
1: XFM News Nationwide.
3: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa-akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Report.
4: Soundcheck 1, 2, 3, 4, XFM. Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin naman nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Ginit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihay ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
1: XFM News Nationwide.
0: Usapin pa rin katropa ng party list system. Masa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ang mga pagbabago sa mayroon na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang full body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang original na diwa ng party list system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
1: XFM News Nationwide.
3: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng war on drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga sinasagawang investigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
1: XFM News Nationwide.
0: Dinatikos mga katropa ng Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti o monito ng China matapos ma-arresto ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang madayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi may hahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, nagatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Alvin Mata, XFM Cebu.
1: Live.
5: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government, ang Cebu Provincial Government, na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification para sa pondo sa ginanap na distribution ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantalang nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholarship Programa. Sa sabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa limang scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa, mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo, may karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpinde ng ombudsman ng tatlong buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Yales ng XFM Palawan.
6: Tatlong buwan suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan, Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grade misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspension. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon unyan ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kaso ang perjury laban sa alkalde, hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe.

0: Mayor Nicanor de Leon at sa misis itong si Pasita de Leon. Kasalukuyan nang nakapiit ang mag-asawa sa National Beloved Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 200 milyong paggamit ng pondo sa Bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanunungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Iguigro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigirawa. At para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Sakinga, XFM News.
1: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Fesa May Mariano ng XFM Antique.
2: Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyang 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
1: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo ring public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
3: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantay ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
5: Tropang Buddy, habang i-monitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
1: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho na lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
5: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.

0: International.
1: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa lalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen. Yung malalabag. Sakop din po ng parusang live streams na natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images, o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya na Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Abang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification na matches para sa ikasyam hanggang 16 na pwesto ng kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Opo, si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Live testimony.
1: May lindakas ha. Pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Samsung Gold.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Samsung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Samsung Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Samsung Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangapin salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game.
9: Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: XFM 103.9.
14: Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sister

0: sobragid ka sakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
2: Katropa, yari na nga itong winner sa itong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.

0: kauman ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Maka-allage na ko!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural yung mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw sa inyo tanan. Kamusta ang inyo sa ninyo adlaw? Kamusta ang inyo sa ninyo paningkay-singkay? Kamusta ang inyo sa ninyo ikayong lawas? Ari naman kita sa ato sa ninyo programa The Secrets of Health. Olop danay naman kita si Second Edition sa ato sa ninyo pagparagad. Parang hambalan ta kung paano tamam ligan ang ato sa ninyo ikayong lawas. Ang tinutuyo sa ninyo programa nga kung pwede pa man lang malikawan ta nga magsakit kita sang malala. E dako ina nga pagpanghangkat sa aton mo, labi na sa bulsa, tabala kung magmasakit kita. Kay ang masami sinagin ang dumdum ta, basi maubos naman si Duptan tablao. Ang tinago tadakag sinupot para sa tuition sang bata, para iya sa masunod sini nga mga kinanglanon nga importante. Kung magmasakit ka laban-laban, ubos gid na. Kung kaisa ginakulang pa. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Kasi kung may ara ka mo pala makutanon, may ara ka mo concern, pwede nyo na mapalabot sa ato sa ringa consultant. Pinagi sa pag-message sa ato sa ringa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Parang mabasa dayon sa ato sa ringa consultant kag mahatagan ka mo sa nagakaigo sininga giya. And sa ato sa ringa pagparagad, sa gihapon upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Nga, as always, gonna wish gin na aton, Sir Josil, nga yara sila sa maayo ng kahimtangan, yara sila sa maayo sa ninga kondisyon. Pero may mga sitwasyon, Sir Josil, sa aton sining pang-adlaw-adlaw nga duway lang naton ginamind, pero hindi ba lang lipat-lipat gamay or hindi na mo katalo mga aton sining memory. Where, Sir Josil, nga nakalakat ka na bla, tabiya ka na si Mubalay, lipat ka naman, napatay ko tong ininit ko nga ginsunad sa LPG sa burner to. May iban sinin, Sir Josil, maya kung lapit-lapit, baka yung makahingagaw pa balik. Pero na blang, liba, halin ka sa isa ka man mga kanto ka sudan, Sir Josil. Dari mo pa madumduman bla, 2 man his all, Sir Josil, ano. Tungod nga ang memory ta, hindi na mo ka-uptick, hindi na mo ka-efficient, I mean, hindi na mo ka-mayong pag-function sa aton sa ding brain. Mga magagmay bala, Sir Josil, nga mga pangginawin naton, gamay nga paglipat-lipat. Pero may mga bagay o kung may mga ginahimo, may mga gawi galing kita nga may labot sa natira, Sir Josil, ano. Nga sa amat-amat ting sa sige-sige kundi galing nato nga namabantayan, Sir Josil, mag-resulta sa nagkarinlain sini nga mga ginatawag katalagman sa aton parehas kag mismo sa aton daw galingon.
0: In short, sini dalagi niya sa ginatawag naton memory lapse. Nagakadula na sa concentration bala or nagakadula ang ato sini nga pagkamadinumdumon. Lain naman na yang istorya, Dok Leo, nga nalipat ikaw pauli. But tamalon sini migin pulian ka nga iban. Nalipat ka magpauli sa inyo, Balay.
1: Miyara man na, Sir Josil, nga may man malipat, pero nagtalang lang.
0: Na-late lang, ah. Na-late sang pauli. Kay sama-sami ko nakigan, hambal nga, ay, nyati, gabi na ni, nyati, sa sunod sila niya, agan akong puli.
1: O kung kagahon, ha?
0: Oo. Pero ang ato sa ring pagpangaragad, subong, mahatag naman kami sa inyo sang ideya. Party ni sa gintituluhan ni Doc Leo, ha, kung sa mga pelikula pa, Sweet but Dangerous.
1: Ba doon makakuha ni Sir Josil? Doon makailima ni kung sa aton bala? Na termino bala? Sweet, botong balon. Sino ba rin di gusto sang sweet, Sir Josil, ano? Kaya ang sweet, isa sang aton, sining ginatawag interpretasyon sa sweet, syempre magluwas sa matamis, manamit. Kag daw masatisfy, Sir Josil, ang emosyon. Daw lang, ha? Daw makasatisfy sa emosyon nga ginahandom sa pagtilaw. Kag ito ginabalik-balikan mo tungod nga siyempre ang cravings ang kanamuan, Sir Josil, tungod sa sweets or tungod sa mga matamis. Galing lang, wala na galing, may but lang galing sa sunod sang sweets or may pero. Sa sunod sang ginatawag katamis o kung kanamit, Sir Josil, may pero.
0: Oh. Amo ning nambalta nga kon sa pelikula Pa Sweet But Dangerous. Dumduman ko dayon ng pelikula Charlie's Angels.
1: Mm-hmm.
0: Yung tatlo ka mga babae, balang mga hindi man superheroes, pero mga Charlie's Angels bala doing operative works and doing eliminations of bad elements of the society.
1: Mm-hmm.
0: Very, very sweet. Guapa, milawas, pagkatapos ang wala lang may baluan sa kadamaan. Poor thing abilidad, Dok Leo.
1: So, butong balon, Sir Josel, tungod sila sa nga physical appearance, hindi mo masuspitsahan nga may something hidden gali sa ila. Kag may ara gali sila, Sir Josel, nga delicate nga mission nga dapat nila i-accomplish.
0: Amo nang hambal nila nga hindi ang tanan nga matamis makapaayo sa ato sining lawas, and most sa mga bagay nga matamis nakapalain or may dala nga malain epekto sa lawas ta, labi na gid kon pasobrahan ninyo.
1: Correct, Sir Josel.
0: And we'll be talking about the syempre Sweet But Dangerous. Ang classification, the number one sina is accumulation of blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag ang sugar nga ginapasulod naton sa aton sining lawas halos adlaw-adlaw. I don't know, Sir Josel, ano? Pero may ara man siguro sa pipila or pila ka mga tao nga way nagiman sila naga sige guro pasagasaga pasulod sa mga added sugar sa ila sininga lawas.
0: Why lang sila guro kahibalo?
1: Or ang iban, why man makahibalo?
0: Oh.
1: Pero may iban nun, Sir Josel, gani nga ara bala sa regime sang low carb. Even gani kanon, why na nagkakaon ng iban sina sa ila.
0: Mm.
1: More sila sa protein. Pero may ara man, Sir Josel, kasubong sa ginhambal ni mo nga may ara pa ginman nga abi nila why sila nagapasunod sini sa ila lawas, pero hidden gali sa ila sini mga ginakaon ining sangkap.
0: Parehas bala sa palamangkotanon, I came across with this palamangkotanon sa social media. Sila nga pagkaon sang banana o kung saging makapataas sa blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang saging wayaga pataas sa blood sugar. Ang sobra nga pagkaon sang saging. Amo na yang delikado, Dok Leo.
1: May mga impression balaan kita, Sir Josel, nga kapinto ko may diabetes na. May pundo na nga daan sining sugar because hindi na mabalanse sa aton lawas kay baldana or damage na or ginakapoy ng aton sining pancreas affectado ng aton sining insulin sensitivity. Di, gamay lang nga diferensya, Sir Josel, bla.
0: Mm-hmm.
1: Gamay lang mapasulod na ito nag-react ng aton sining blood sugar level. Ang masubo lang galing sini kay inibalang pagsalalaman aton suno sa aton pag-inchende niya kung matamis likawan na ton. Nga bisan pa ang mga utas sini, bisan pa ang iban sini nga mga starch or mga pagkaon nga hindi man kontani amo ang kausa o kung makahadit sa lawas na ulamid na ng Sir Josel. Pero, ari ha, dire kita sa pero ha, Sweet But Dangerous. Ang iban sini hindi magkaon sang prutas, hindi na magkaon sini Sir Josel sang mga talangkunon. Kung nagataas ang sugar. Pero kawat-kawat gyapon, Sir Josel, inom soft drinks. Kawat-kawat gyapon inom sini sang kafe.
0: Ginapadunot lang gani ang saging sa bait eh.
1: Mm-hmm.
0: Ginapadunot na lang ang kamuti kag nagakahuyo sa bait. Mm-hmm. Mahabagita bait sa higad bala. Mm-hmm. Pero ang soft drinks, Dok Leo, kun tapos siya suyop sa straw, kung may nabilin pa kayo masipot, ginapatabuli pang butilya.
1: Eh, hindi na gani, tsakto lang gani, Sir Josel, pag tig-abs ang butilya, ubos na yun mo.
0: Samay na ang mga ginahimo natin kung kaysa. Anon to us, kung kaysa blan consciously, nagkakadala ka naman ng balak, iti may available dira sa, pwede ni mo sini, malabot mo, buta mo rin sini, readily available bala, nagkakatintar kita kung kaysa, Dok Leo, abi.
1: Abo gani, Sir Josel, yung simple na ton, nga tips sinis panibalay sa mga pantry bala na ton, ang mga readily available, mas ang mga instant, mga madasig sini prepare, ibutang na ton sa medyo mataas-taas, hindi na ton basta-basta malabot. Kaga mga whole foods, diri na ton ibutang sa manubo, kag madali na ton niya makuha.
0: Oo. Kay nagyan na muna, Dok Leo, ang mga manamit bala, ginapalayo-layo mo. Ang daw hindi gawa mo yun na palapit mo, gapungko sa lamisa, gadabog-dabog.
1: abi ko, kung nagpatong sa siya, kaglabotan.
0: Kay ti abi, sina, yan nga manamit, ginapalayo sa akon.
1: Amo ni Sir Josel, nga dapat makilala na to ng ginatawag katalagman sa likod sang katamis, sa likod sa nisang mga manamit na ginakaon na to.
0: Abi ninyo kag sa aton tanan, kung ginabalansi talang bala mga pagkaon ta, Dok Leo, even though gakaon kita sa mga matamis, pero kung ano kita kaasab sa matamis nga mapagkaon, amo man kita kaasab sina sa prutas kag utanon, actually hindi gid man kita matamaan sa ginatawag nato sininga blood sugar spike o kon diabetes, Dok Leo.
1: Or shall we say, Sir Josil, nga mas maasab kita sini sa mga healthier source kumpara sa mga may mga added ingredient nga mga ginakonsumo na ito na adlaw-adlaw dala sa highly processed and ultra-processed food. Kung makakaon-kaon, magkita sa Sir Joss. So like for example, kung daw nag-tagnakin ang laway mo nga magkaon ka pansit o kung magkaon ka noodles, why not ibutang mo siya once a month?
0: Mm-hmm.
1: Instead, adlaw-adlaw kaon kaya sang healthy nga mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Para nga hindi ka man madula sa balanse. Kung makatilaw-tilaw ka man, at least may reserve ang himosin nga lawa sa pag-neutralize na.
0: Amo ni nga ang nakagawian na binaton subong. Imol man kag may kulukwarta is that padasig eh.
1: Mm-hmm.
0: So basta gani padasig buta malon fast pace kung ano na lang ang readily available, ano na lang ang mahapos para nga hilikuton labi na gid ha sa ato na kagawian kada aga or hindi man in the evening kag ginalagas mo na lang chimpo mo sa gabi maya man natuyo na ako, matulog na ako, nakapoy na ako, halin ko sa eskwila, halin ko sa opisina, halin ko sa ulubrahan, saling niya ko ano na lang da saling niya kay tulog ta timprano kapoy ko. So hindi na naton mabalanse ang aton saling niya mga food intakes. That's why nagasulod ang ginatawag nato saling niya supplementation.
1: Correct, Sir Josil. Sina masulod ang supplementation. Ginagmay, ha?
0: Mm.
1: Ginagmay mo lang makuha na ito sa supplementation. Ano mo ganun, Sir Josil, ng supplement, eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat ginakuha na ito ng mayor na ito sa mga ginakaon na ito. Yung mga sources, like vitamins, minerals, kaon kita utanon, kaon kita prutas. Kag, since nga, hindi makita makahimo, sina Sir Josil, adlaw-adlaw nga tanan, dira yan nagasulod ang papel sa nga ginatawag supplementation.
0: Mm-hmm.
1: Like, for example, ang ito, Sir Ultimate Trio, nga tindi man nagara, Sir Josil, damo na ganyan nakabenepisyo.
0: And actually, latest na ito sa nga survey sa mga drugstores, di na kulang. We're very sorry, pero coming ang stocks, actually it's just a matter of delivery. Ginakulang karon ang Santhon Plus Gold Capsule and some of the stores or drugstores sa premium D3 soft gel capsule.
1: Mm-hmm.
0: And Santhon Gold Coffee Mix. So coming na actually ng ibang sining purchases nila be centralized. So coming na ina as per our checking no sa ato sining main office ang tanan sining may stocks. So diri nagasulod ang supplementation. Pagamay-gamay pero sa sige-sige buta man sa ni steady kay hindi man tanan kag hindi man adlaw-adlaw. Nya naga pag-usa kita sa pagpasulod sa lawas ta sang sugary nga mga pagkaon, Dok Leo, kagilim noon.
1: May ara kaya tao, Sir Josil, nga doon mo nagid ng kabuhi nila eh.
0: Oo.
1: Dari nagid nagalibot ang cycle bala.
0: Gusto gin nila eh, magtigabya ka dadlaw, no?
1: Gusto gin nila, Sir Josil. Kag, abin mo kong nano, madumduman ko lang. May ara kita sa nga texter nga sa Dok Sauna, doon mapatay gid ako kung di ko kainom sa soft drinks. Gayri table ko, kapangakig ko, kapasingito kung di ko kakaon sa nga mga matamis. Pero abin mo kong nanong, ipasalamatan niya, nakadiskubre, kag nakatilaw siya sa nga ton, sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Subong, Sir Josil, why magito talima dula?
0: Mm.
1: Pero tama kadako ang pagbag-o, kag ang kanami sa nga sinipamatyag, so kung niya nagsigisigi sa tumar sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 and Santhon Vitamin C, twice daily, nabuhina ni Sir Josil ang cravings niya. Kung makakita sa Sir Joseph sa soft drinks, bisan paano makulukontrol niya ako, no?
0: Oh.
1: Mapalipas-lipas niya na. Makakita sa cake, Sir Joseph, bisan daw galalaway siya, pero mapulupunggan niya na. Unlike sa nguna, nguway pa siya makatumar sa nga ito ni Ultimate Trio.
0: Kaya mo gali na sa sulod sa ito sa nga lawas, Dok Leo. Basta matamat na itong balance. In short, sini ang kasubrahan sa ito ni intake sa mga sugary foods and drinks. Ang mga kasubrahan sini kun aton man sini pasudlan pagidang lawas sa dugang pagid sini nga mga kinanglanon niya, Dok Leo, nagabuhin ang ginatawag nato sini nga level sa ato sini nga cravings o kuning pagkalanat sang matatab lang katulunton laway bala kon makakita pamatsyaga mo di dubuang.
1: ang pagkadisiplinado kung nasan tao Sir Josel makita mo o kung maobserbaran mo siya sa nga baba ang ginahambal niya kung siya sa ang akig kag ang mga ginakaon niya kung siya ang gutom.
0: So that defines the lifestyle sa tao, Doc Leo.
1: Correct.
0: So ti dire kita, dire nagasulod ko nga we have this ultimate trio. Santon plus gold capsule, sa premium detox soft gel capsule and Santon vitamin C. Actually iniya pamiyan-pian sa kakulangan sang anton sini nga mga intakes nga mga nutrients bangod sang madasig sini nga pacing sang anton sini nga pagpangabuhi kon kaysa ganhi ibanik pamahaw. Ang iban gani hindi ka panyaga or ang iban hindi ka panyapon, so kulang na, nagkulang pagid. So paano na ito mapiyan-piyanan? Tiara da Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josel. Kag magluwas pa sila, hindi magiging lano na ito nga one time, big time ang mga nutrients sa ito sa nangilawas. Kundi ang key dira yung Sir Josel is consistency. Pag may gamay niya kinahanglanon pero dapat sige-sige nga gina-provide na ton sa aton lawas adlaw-adlaw.
0: Ini ni pareho sang utang akon pilang utang mo subong pwede mo ya mahambal nga ilamp sam ko na tingbon ko bayad subong ini ko na pagbulanan. Ini niya utang kay nga kay pareho si karon kon may alluded abi mahambal nga ay lima kak butang tapa abi 20 kilos nga tugabang sila yung kinanglanon mo sa lifetime mo nga kanon para sila nga makuha mo ang nutrients sa lawas mo. Ti kanon mo lang na ya dayon ng 20 kilos, Dok Leon. Ti ubusong ko lang na sulod sa isang semana ng 20 kilos ko. Squits na ko, yes, tugabang.
1: Tinga ano gusto mo, isa ka lang kasi manahaw.
0: And that's the absolute answer. Nga ano gusto mo, isa lang kasi manaman kabuhi mo, haw. Pero ti, if we speak about sugar, ang sugar, Doc Leo, ang ning mga sugary intakes naton, addictive man ini because kung sa alcohol, nag-develop ang inatawag na pagka-alcoholic, kung hindi ka makainom, ginapangita sa lawas mo, nga daw hindi ka makahimo sa mga bagay nga usual ginahimo ni mo, kakulurog-kurog ang imo sining halawas, imo sining kamot, nga ginapangita mo, gid nga mainom kagid sang alcohol. Sa sugary intakes na ton, Doc Leo, how? Amo man na, addictive?
1: Nagabalik-balik, Sir Josel, no? Ang aton sining paghandom. Kagusto nga pagtilaw sa ni. Ang sugar, Sir Josel, strongly activate sa nga ton sa nga brain's reward and motivation system. Ang ginatawag sa ningaling na sugar addiction, kung ang balon ganyan ba na ton nga addiction, hindi niya kasubong sa mga prohibited drugs, Sir Josel. Nga kasubong sa mga ginapangdakop, bala subong, Sir Josel, nga ang iban masaling nga, wahi kuya, nagbaligya nagagamit malang kuya. Pero ari, Sir Josel, hindi kasubong ganyan sa nang libelo, kung hindi degree sa ni, sa nagkatabo sa sulod sa aton sa nga lawas. Ina lang, ang punto lang galing sa ni, since gina-activate yung aton sa nga brain's reward and motivation system, kung maghupa na yun, Sir Josel, pangitaon, yung pangitaon galing naton.
0: In short, nag-crave kita nga, nag-crave, Dok Leo. Hindi niya addiction, cravings.
1: Sir Josel, no, ang ginatawag, niblang gusto na ton makaon.
0: I want that, I want this.
1: Yes, so I want that, I want this. Nga hindi mo man gani needed sa lawas kung huna-unaon, Sir Josel. Kag, ang wants mo nga ina, may healthier version o kung source man kung tani ina, kung kabalo lang kita sa ni Sir Josel magpili.
0: Pero ang pag-crave na ton sa sugar, or sugary intakes, pagkaon man o kon drinks man, Dok Leo. Nagkakulugan ni na nga gutom na gid man ang ato sini nga lawas. How aton sini tiyan?
1: Amo ning problem, Sir Josel, sa mga may cravings sa sugar, sa sugar, kay sa sweets. Kay kalabanan sila sa hindi sila gutom. Makita lang galing nila. Amo ning punto, Sir Josel, pagkakita nila, dira na. Nagahuna-una na sila, Sir Josel, sa isang kanamit, kaya ginapangita na sila sa nga lawas. Kagti sa brain gid mismo na ito, Sir Josel, kati ang sugar. Kadto sa reward, kadto sa dopamine, kadto Sir Josel sa aton sa nga pagkuha kag pagtimo sang nagustuhan kag nakitaan naton nga nagabalik-balik kita dira nga cycle, Sir Josel, bisan hindi kita gutom kundi tungod nga ara lang dira kag tungod nakita lang naton.
0: Ini man buta malon nga hindi nagigkamo magkaon sang sugary hindi nagi kamo mag-inom sa mga sugary drinks. Hindi man bo tambalon sa ninga, hindi kamo makapasubra.
1: Mm-hmm.
0: Only that, bulo balansihon na naton nga hindi all the time sobra. Hindi all the time nagasululubra sobragid. Ang mga remedies naton, for example, ang mga food supplementations, gina-augment lang kapasidad sa naton sa ninga mga internal organs dito from the body cells. Agud to magtrabaho para i-counter ang excesses, buta malon ang mga sobra-sobra ang ginapasulod sa lawas ta nga nagadala sang hindi manami ng epekto sa sulod sa ato sa lawas from our body cells to the body organs, Dagleo.
1: Correct, Sir Josil. Amo din nga kumpinsa ron, gidig padalma na ton. Masalamat kita sa tiyempo na ton, subong, kay mas napahapos kung tani ang aton sininga pagtinguha, pagpasanyog sa aton sininga ikaayong lawas, Sir Josil mo. Kami ara na sila, may ara na kita sila sa mga supplementations. Ang mga hindi naton sa una natilawan, pwede na naton matilawan subong, Sir Josil, tungod sa supplementation.
0: Kaya kung wain yung supplementation, mambalabi kita. Te ano, mabalon ka mo sang ampalayato sa opisina, sa eskwilahan, pagkatapos mambal nga, ay makaong ko anay ampalaya. Luwas lang bikon linuto balado kayo ang galutaw sa mantika. Ang palaya matuod pero naglutaw sa mantika.
1: Mantika ang nagdala?
0: Oo. Ti mabalon ka mo ka balunggay kag muontong balunggay sa sunod sa kwarto samtang lecture na maestra ninyo.
1: Ti kun ina Sir Josel, siguro kun halos tanan ka mo nagabalon sa ngamusin natin, siguro pwede eh.
0: Ano pa matyagan nyo ka opisina, iskilahan, supermarket.
1: Manang sinin sa kilala natin Sir Josel, siya kung ay supplementation sa subong. Siya ti sa iya lang niya ha, sa ti balda lawas ta.
0: Most likely, ang kalabanan sa aton na binagid ang mga nag-engage sa ginatawag na food supplementation, amo na ang nag-sustainer, amo na nag-mantener, amo na nag-bulig, amo na katuwang sa pagbalanse sa pag-function sa aton lawas. Otherwise, basi guro kon halos tanan kita, may ara na sa ang insulin resistance or ara bala sa ginatanaw ninyo magpa-check ka mo niya. Hamal na yun ang mga doctors and experts. Sila niya ay boundary din ang blood sugar level mo. Gabaklay-baklay din bala, Dok Leo?
1: Gapalo pa mintana na.
0: Oo. Gapalo pa mintana na si Dayab.
1: Mm-hmm.
0: Diabetes.
1: Mm-hmm.
0: So, amuni ang epekto sa inatawag nato sila niya food supplementation just like sa ato sila niya ultimate trial. There is Yes to Health Incorporated. Pero kung magsigi-sigi, Dok Leo, ikaw sang intake sang sugary, matamis, may kalamay gidya per se. Anong ipikto ya bi? For example, sa utok na to na bidok layo.
1: Ano ning problem sang kadamuan subon Sir Josel? Actually, kinanglan sang sugar para nga mag-function mayong aton sa nga utok para may energy man Sir Josel, ano? Siya sa nga pag-functionar. Ang problem lang galing sa ni Sir Josel is ang chronic and excessive sugar intake. Hindi siling botong balon, Sir Josel, nga magsige kita timo sang kinutsara nga kalamay dira akong table sugar o akong refined sugar dira sa aton sari panimalay. Though, kadamo sinabalaan aton, Sir Josel, na kung magpangapi gani, ang balon giba naton, ang tama, siguro nga termino, Sir Josel, mang kalamay mo. Ang ginambal ba naton sa nagliligad ba? Hindi mangapi ah. Kaya apat na kutsara nga kalamay. Ito nga sa kutsarita nga kafe, Sir Josel mo. Kaya may ara man ko nabalaan nga isog man magkafe, pero mas damo pag hindi Sir Josel ang kalamay.
0: Kay hambal nila ko, no, kung usuyon mo ang kasulatan, Dok Leo. Balaan niya kasulatan na niya. Why man niya gintuga kita nga may kalamay nas babolamisa? Tubo pa man lang na. Tibo tamalur sinin, kalamay nila sa una, tubo.
1: Kag damo magkita sa sources ng sugar, Sir Josel.
0: Di
1: ko ni base na to na bisa
0: may honey.
1: Oo, sa kasulatan niya na Sir Josel, ti may ara man mga prutas. Amo naging pakaon sa aton sa niuna nga mga ginikanan, ti may ara na ng sugar, Sir Josel, nga makasupport, ka makasustain sa aton sa nga ikayong lawas, lakip sa aton sa nga brain. Ang problem, abiso mong Sir Josel, ti sobra-sobra, kag mga added sugar ang ginakonsumo naton. Tungod nga nadala abi kita Sir Josel sa ginatawag pilasin ka mga factors nga nagapukaw sa aton sa cravings. Even sa kabataan subong Sir Josel, mabatian kang makitaan nila sa mga videos nga may mga pagkaon nga balod ka man naton, Sir Jocelyn, kanamit ganyan ka unon kung tanawan lang naton sa Pasayon.
0: Kay Iban may mga goal, Dok Leo. Selling niya every week, dapat may something new. Buta man lang kada simana, may matilawan sa nga lain nga menu. Inaya sa may kulukwarta. Ang Iban siniti, himon, tas niya bulanan. Dapat kada bulan, may something new kita ang matilawan. Tingkaroon kay nanamitan, Dok Leo. Ti mas mayad pa nang hindi ka gani ko nung magtilaw sa sama katilaw ikaw nga why ka masatisfy mo
1: amo na ko no ang budlay Sir Jocelyn kay kon matilawan mo ko no kon once nga matilawan no. Laban-laban imo gid balik-balikan
0: ah maling delikado may lang kon may balikan ka pa kon why na pero ang sobra sining sugary intakes could lead to amo na nang worst nga kondisyon ni mo, balatian ni mo is komplikasyon, diabetes, Dok Leo.
1: Primero, maagi pa man Sir Jocelyn sa insulin resistance.
0: At iway man na ginasapak pa, Dok Leo. Boundary, gani, iway ginasapak.
1: So far, Sir Jocelyn, kaya ang focus na to na bi, hindi man sa insulin resistance eh. Kundi sa type 2 full-blown diabetes naman eh. Ang aton focus, kung ang focus ng kalabanan, subang ispano sa ni makontrol ng blood sugar, hindi para masulbar, ukon masolusyonan ang kausa o kung tumuro ng kausa sa pagtaas ng blood sugar.
0: Pero kung mag-worst na ang blood sugar level ni mo, grabe ng pag-spike, why na halos nagapanaog, in short daw na overdose ka na ka sugary intakes, ang delikado sini is kidney number one, Dok Leo.
1: Maaapektuhan man ang aton sining kidney, Sir Jocelyn, no? Pero since nga ang sugar nag-aapekto halos sa bilog nga lawas naton kundi kita kabalo maghalong sini sa aton intake, nagadamage si Sir Jocelyn sa aton sini magagmay sini nga kaugatan. Nagakaapektuhan sini ang insulin signaling kag may ara Sir Jocelyn inflammation nga nagakatabo sini kag maaapektuhan man sini ang aton sini nga brain function nga mangin less effective.
0: Amo ni wala nga insensitive man gali ang inatawa kun sa mga salakyan pa sensor sa ato sini nga utok. Ang utok nato may mga sensor sini. So naga tawag nato naga bengel. Naga insensitive ang mga sensors nato.
1: Correct Sir Jocelyn, kamo balaan mo kun may mga problema na dira o kun naga insensitive na bi o kun naga bungol na bi. May posible may problem ka na sa memory. May problem ka sa attention. May problem ka sa thinking. Kagang iban sa ni Sir Jocelyn, wa ay nagasuspetsa nga halin gali ini sa ila sa ni adlaw-adlaw nga ginakaon nga may mga added sugars. Magluwas siya sa iban nga mahiligon gadya magkaon sa ni sa mga matamis nga mga makalamay or may halin sa ginatawag kalamay. Kay magambal kita matamis, Sir Jocelyn, may araman sources sa ni sa prutas mo. Ito ang apple, matamis mo na. Ang bayabas, matamis mo na kung tsakto nga pagkaluto. Ang paho, matamis mo na sa tsakto sa rin nga pagkaluto. Pero galing lang, hindi lang sugar nga ra-dira sa ila. May ara sila sa vitamins and minerals, may ara sila sa fiber nga makabulig bulo balansi Sir Jocelyn sa aton sa rin nga sistema sa sulod sa lawas.
0: If eaten raw, buta mo sila ay makagib lang sa proseso. Bisan pa matod matamis ang sabor, pero may upo din siya nga mga nutrients, added nutrients also present nga makabulig balanse dito sa sulod, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Hindi bala pareho sang madamo kita sa feedback sa Sir Jocelyn nga tisado ka hambal nyo ang kamuti healthy sa aton sa ning lawas. Tinga nga naglain man matsago pagkaon ko kamuti kyo ha. Ano yung problem na ton, Sir Jocelyn?
0: Ang dugang niya, enumerate ko, Dok Leo. Ang lunga, kung may lunga, good. Ang kalamay, very bad. Ang mantika is also very bad. Kaya tinga, pinalutaw sa mantika, pagkatapos, pilabla ka kilo nga kalamay, ginaburibo na siya sa kakalaha.
1: Ang kamuti yung mayo eh. Pero ginputos mo sa kalamay, yung palangoy mo sa mantika, kagwisik-wisik ang gamay nga lunga.
0: Kuno abi pang balanse, no?
1: Kuno abi.
0: Kuno lang. Pero galo tawo gyapon sa mantika.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag magluwas nga apektado ang aton sa nga brain sa sobra-sobra nga sugar, Sir Jocelyn. Nagadugang pagid sa ang aton sa nga risgo sa iban pagid o kung nagataas ang risgo naton sa iban pagid niya baratian. Cardiovascular disease, stroke, fatty liver disease, hypertension. Budlayan kita magbalance ng aton sa nga kolesterol, aton sa nga triglycerides. Kagamutang habal, Sir Jocelyn, bla, sobra-sobra nga sugar man because of metabolic problem, afektado man ang aton sa nga kidneys.
0: Kay kalabanan bala sini, nagapulupamangkot kita man sa iban niya mga eksperto. ang mga nag-suffer sa diabetes, worse na niya condition ha, sang sobra nga intake sang sugar. Ang mga diabetic, kalabanan nga nagakatabo sin sa ila is komplikasyon.
1: Mm.
0: Ang resulta, kalabanan gid sini ha, kon tabunan na ganis ang puti nga habol sa ospital, findings, multiple organ failure due to diabetes.
1: Correct.
0: So, but ang balong sini, dululungan nga nag-malfunction ang imo organ. Isa sa mga una nga mag-malfunction mandira, ang imo sini nga kidney. Pagkatapos, ang iban pag-kidney mo sini nga parte sang lawas or organs. That's why may nabutang dira, multiple organ failure due to diabetes. So, ang main cause, diabetes. Ang resulta ya, nag-malfunction ang imo mga organs, di kundi tinabunan ikaw habol nga puti.
1: Ang punto malang siya na Sir Josil, kag nag-ugat malang ina sa aton sini hindi mapunggan nga cravings.
0: Oo.
1: Di na nagsugod Sir Josil sa pabalik-balik na aton sini kag nanamitan kita magbalik-balik sa pagkaon sa mga matamis sa mga makalamay sini nga mga highly processed and ultra processed nga mga pagkaon.
0: Nanotice na itong nukleo, mga palakaon bala sa mga matamis nga ini, sobra-sobra ha, mm-hmm. nga pag-indulge sa mga matamis nga mga pagkaon. Once gani nga magtaas na may blood sugar spike, manotis na to nagapang habong-habong tawag nila, nagabanog kag nagahabok ang ila sini nga mga lower extremities sa Dokleo. Wouldn't know if the same thing happens sa sulod abi sa mga kaugatanta, sa mga body tissues na to Dokleo.
1: May inflammation abi nga nagakatabo sa sulod sang lawas Sir Josil kon excessive nga ton sini nga sugar consumption sa madugay nga panahon. Amo ning tandaan na to na sa madugay nga panahon nagsigisigi hindi man siling na nagkaon kasang kalamay subong nagamo na dayon na maning ambal blasang isa man aton nakilala sa nga practitioner Blaser Josil nga bisan magkaon ka pa isa ka kilo nga kalamay as long na aktibo kag maayo ang kondisyon sa mga pankreas hindi ka maano ah balansyon na yasang lawas ang problem lang naton kung magsigi-sigi kag sobra-sobra ang ginasulod naton sa aton siring lawas syempre makapoy man ang aton organs nga nag-neutralize nga proseso sina
0: So Monica delikado ha damo kita sang possible sining mga komplikasyon nga matabo sa lawas ta kung magpag-usa kita sa pagkaon sang sugary foods and drinks pero kung ano man tayo gimandok layo kontragin man niya. Buta mo lang sa kung sa mga flames pa bala sa una, Dokleo. Friends, love, acceptance, married, enemy, kaga ang e-secret. Now, so kung sa flames pa, letter E gin man niyang sugar, Dokleo, sugary intake na ito, enemy of the body gin man niya, how?
1: Di ba, Sir Josil, may enemy man kita nga daw, hindi man sila pakon man gani?
0: Now,
1: pero may enemy nga makatalagam, Sir Josil, kung kumpiyansahan mo. Kag daw gasalig ka lang, bla? Amo gani nga nga ton, Sir nga topico, sweet but dangerous. Kaya man, ang added sugar kung panalagsa, Sir Josil, kag more kita sini sa healthy source, kabaluyan magbalansing lawas na ton. Ang problem, Sir Josil, kung mabaliskad, more kita sini sa added sugar, halos adlaw-adlaw, dira na nagasugod ang problema na ton, Sir Josil.
0: Sa mga bagay-bagay nga nakagawian, tangabita, simple lang, kag daw, pagamay-gamay lang, number one, dari pagpangape.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpangape, nga tunga sa kutsarita ang kape, tatlo kakutsara nga dalagko ang kalamay. So sa sige-sige, hamakon mo na adlaw-adlaw, Dok Leo. Adlaw-adlaw. Hindi lang makaisa sa kabes sa kada adlaw. May araw sa tagkaduha, may araw tagkatatlo, may araw tagkapat.
1: Sa cafe pa lang ni Sir Josil.
0: No.
1: Kag, di ba, typical sa mga Pilipino, nga kung nagapangafe, may tinapay. Or may pastries.
0: Mm.
1: Or hindi man gani, iupod sa pagkaon, Sir Josil, sang pamahaw. Ang cafe, bansina, may kalokalo, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, may aras ang pinarito nga uga. Pagkatapos, isaw-saw pagid sa patis or sinamakan. Pagkatapos, may padalundon na cafe, Sir Josil.
0: May finger foods pa na.
1: Isa pagid, Sir Josil.
0: Makabal ka finger foods na pwede matimo-timo.
1: Ang punto lang naton, Dari, hindi lang sa cafe ang concern naton nga damo aton kalamay ginbutang. Damo pa, Sir Josil, sa iban pagid nga source ang kalamay since nga Pilipino kita, carbohydrates naton, staple food is white rice.
0: Mm-hmm.
1: Talagsa, Sir Josil, magkaon niya sa brown rice o kanan polished rice mo. Magluwas kami mga balatian, ha?
0: Iban sini mahambal ni takkan kerana na magabul. Ha, buta manu sini nga na amigid jayang naga silang-silang gid na yung pidin pang ispiwan no kay kamot pagkatapos niya kahumok ka gali mo kay ti delikado man sa lawas ta. Now, going back sa pagpangapidok layo ha. That's why may mga kape nga gindisin niyo Dok Leo nga bisan adlaw-adlawon mo hindi dali-dali makapikto sa lawas ang pagkatamis niya is because pareho sabi sa Santhon Gold Coffee Mix kay Premium D3 Coffee Mix Dok Leo ang iaging gamit niya sweet na Dristivia.
1: Correct, Sir Josel. Ara, yeah, sa mga mahiligon sa kafe. Katin, di man ato manigar, may ara man, Sir Josel, nga bisang piliton mo, hindi kanya mag-kafe mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kadamo, magkosa na balaan, Sir Josel, nga nagapapilit man. Nga nag-try isang Santhon na Gold Coffee Mix. Tapos Premium D3 Coffee Mix. Nga hindi ko bala pagpilita, kay mapapilit man ko.
0: Mm-hmm.
1: Nga sang una, ginpilit, Sir Josel, pero subong, box-box na ginabakal eh. Kay nakasaho, hindi lamang sa aroma, kag sabor, kundi sa mabatsagan, ginila Sir Josel, sa ilasan ng lawas.
0: So, tiyan mo ni kung magpangapi ka mo, actually, that will become, ano na eh, habitual na ning pagpangapi. So, anon to you, may mga bad effects ang sobra sining sugary intakes. Pareho sabi mamal tamis man Santhon Gold Coffee Mix, tamis man ang Premium D3 Coffee Mix. Anong kinalain niya sa ni sa ordinaryo nga ginahimo ninyo kay ang sweetener ya stevia.
1: That's one thing. Correct Sir Josel, no kata yung stevia nga daan niya is ang kinalain sa ni sa iba niya pampatamis kati zero calories siya iya. So why is a disturbance? Sari sa ato sa nga range sang sugar or sa ato sa nga level sang blood sugar. Kapi na kaman nami nga mahimo na to ni na ang pagpili sang healthy sininga mga ginainom kaginakao na to samtang healthy pagkita Sir Josel. Ang punto ko lang diri, why not nga i-maintain na to na ang maayong pamatyag, ang mabakod nga lawas, kaysa sa dito pagkita karon magtinguha nga budlay ng sitwasyon na to, Sir Josel. Iban hindi na makalakat, iban budlayan na magbangon, iban budlayan na magtulon, pero dito pa Sir Josel magtinguha sa pag-umpisa sa healthy lifestyle.
0: So, pareho sabi, pagapangapi ka mo, amo nang hambal na to niya. Hindi naton mapauntat kamo sa pagpangapi. But we are just suggesting nga kung magpangapi kamo, nga hindi kamo magpangapi inang may makuha nga sustansya ang inyo sininga lawas.
1: Correct Sir Josel. Kaso isa lang sa example na ton, samtang nag-edad kita, glutathione, collagen, kinang lanon kung tani sa lawas eh. Kaya kung magnubo ni ama-tama, syempre dala sa pag-edad, amo nang resulta Sir Josel, nagahina aton joints, gakurinot aton panit, may mga dark spots kita. Which is, dapat kung tani dugang-dugangan na ton nila through supplementation, kung mahimo man lang na ton. Instead niya magsige kita kabisyo or hindi healthy ang mga sources ang ginapasulod naton sa lawas sa ginahuna-una naton nga tungod nga nami aton pamadyag kung makainom kita sina. Pero ang punto ni Sir Josel, like sa pagpangafe, hindi kimang kamo makauntat sa pagpangafe pero kung Santhon Gold Coffee Mix inyo ginainom, kasubo nga adlaw-adlaw, kung adlaw-adlaw ka mo nag-coffee, kapasulod kita sa dugang glutathione na collagen sa aton sa nga lawas nga nagapahuben man inang mga sangkap, Sir Josel.
0: The choice is ours.
1: Correct.
0: Ara sa aton gihapon ang palapilian. Kay pariyos ini nga ahaw sa lalaki abi soltero ikaw hinapapili ikaw sa palangasawon mo nga ang lain kag laway gid ya batasan pilion mo kay may ara man lang maayo batasan buta malon maayong impluwensya ang madala sa imo ti ara da may maayong epekto nga dala sa imo may collagen may glutathione Santhon Gold Coffee Mix makabulig para sa pagpabalik sa insulin sensitivity because of the presence of vitamin D and vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix para nga hindi mag-suffer too much. Pag-abot sang tiyempo sa menopausal, dapat nga bastante ikaw sa isoflavon sa lawas, arada ang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya mo na nagabulig pa balances ang hormonal imbalances. Cases like this. Amo na nga ito sa naging napanugyan. Kaya mo na ganing hambalta, kadamo kasang palapilian, inang may bad influence, may good influence, mga ginatawag, pareos na lang gida para makarelate ang tanan sa mga nagapamana man bala or sa mga dalaga nga mamana. Tinga haw, kadamo man da sang soltero nga nami man batasan. Tinga nga didto kagit sa soltero nga law ay batasan kag sagi ka man lang kay inugtas.
1: Yeah, basi kuno damo kwarta Sir Josel.
0: Basi may minalita no.
1: Mm-hmm.
0: So mga kapareos na. Pero balik kita dokle, hindi iya mahambal naton nga kontra todo-todo ang kalamay, Dok Leo, ang sugar?
1: Correct, Sir Jocil. Kapin pa kung halimbawa ang kalamay, nga, ako nang pag-consumo mo sinis panalagsa man lang, ano? Kag more kasi ni sources ng healthy, Sir Jocil.
0: Mm. In short, sini, pareho sa mga bisyo, gainom, drink moderately.
1: Mm-hmm.
0: Amo man sa sugar, from time to time, kinanglanon man nato ni na. Kay may araman kung kaysa nga, ang trabaho nato hindi steady, Dok Leo mo. Ang physical activity na ito hindi steady. There were times sa kinanglantaman gid ang added sugar sa lawas naton to maintain also sa natawag sininga presence ang strength bala puwersa sa lawas ta, Dok Leo.
1: May mga tiyempo, Sir Jocil, nga tiara kita sa kalang alangan bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga huay kita sing napreparar nga sources abi naton nga amo nang madali-dali naton kuha, Sir Jocil. Para bisan paano masustener ang kinanglanon naton sa kinatawag sugar sa aton sininga lawas. Tolerable, matolerate sa lawas as long na panalagsa lang.
0: Mm. Kiparis bala sa aton overall sininga ikang lawas. Sang una, mahambal ka, ang tao ay man gid gani, gid nagapanglugod kun maligo ah.
1: Mm-hmm.

0: guguran ang imo sining guya pamatsyagan mo daw lubid-lubid ang imo sining pulugot sa guya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay because of the pollutants.
1: Correct.
0: So amo ning mga pagpanghangkat, amo ni gani nga we have the supplementation kay nga balanta nga ginakulang ang lawas ninyo sang nutrients.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? And speaking of pollutants, speaking, Sir Jocelyn, sa mga higko sa aton sining palibot, hindi lang bastante, Sir Jocelyn, nga magpaligo kita, nga huwag kita sing gamiton sining ayuda o kung pangduga nga panglimpyo, bala, Sir Jocelyn.
0: Mm.
1: Kata, like, for example, mag-loss ng pollutants ang aton sining panit mismo, Sir Jocelyn, ito may mga naka-stack ni or nag-trap ni or nag-clog ng mga oil, bala, Sir Jocelyn, nga dapat naton siya limpyuhan. So, dali sa ni Sir Jocelyn, nung nagasulod ang aton sining mga question, bala, kasubong sang Sunthone Plus Herbal Soap, kay hindi naton manigar nga part gid sa aton sa ni overall healthy body ang paghalong man, Sir Jocelyn, sa aton sa ni first line of defense aton panit.
0: Oo.
1: Dapat gid naton halungan kun ang aton tutok sa ni pagpabakod sa sulod sa aton sa ni lawas, well and good, pero dapat man, Sir Jocelyn, hindi man aton pagkalimtan ng pagtatapan sa aton sa ni panggwa nga defensa among aton sa ni panit. Amo gani nagkaproblema iban, Sir Jocelyn, eh. Nga gamay lang nga balhas pero do kadakog isang pangalisngaw sa akon sining lawasaw.
0: Mm.
1: Ina posible tungod sa nagamuad nga bakterya dira akon balhason ka umpisa pa lang gani aga pa do hapon na.
0: No.
1: Isa nga makabulig sa ni Sir Jocelyn ang bayabas. Nga makabulig limpyo sa aton sining lawas, isa sa sangkap sa aton sining Sunthone Plus Herbal Soap, Sir Jocelyn.
0: No. So importante ni kay nga ang aton panit dapat naton limpyuhan from the outside sa gwa, ha. Kay nga ano importante ni pareus bisato sa nga kamot, sa ato sa nga butkon, ha. Arms bala. Ari lang kalimbawa ya. Nga kun maghibi kamo anong ginapahid nyo?
1: Mm-hmm.
0: Butkon.
1: Mm-hmm.
0: Unas tanan talagsa ning kapamahid sa bayo, butkon gid ni gani kamot. Ti karon kun higko kamot mo, higko panit mo butkon. So buta man nagsulod sa mata mo to,
1: mm-hmm,
0: ang germs. Parios ni, anong ginakali nyo da sa doha kabuhos ang ilong nyo? Aw? Kamot!
1: Mag-loss po, Sir Jocelyn, kung nagahibi ka, tulo man sipon mo.
0: Ang pahid mo, panit yapon.
1: Panit yapon.
0: Oo. Hindi, may germs na to.
1: Mm-hmm.
0: May viruses na base man dito. Parios ni, mag-awas ka ron ng imo sining ginakaon sa baba. Anong ginapahid ni mo? Kung white tissue. Laban na ba na mo ni Dok Leo?
1: Mm-hmm. Sa loon gud permi na sang kamot or butkon mo.
0: Halin diri sa siko kung kaysa pagkadto gid diri simo kamumuo mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pahid sina. Does it take kon puno na sang germs karon? Kaya ara daway malimpyuhan. So masaylo sa imo sining nga baba, masulod sa imo sining nga sulod sang lawas, magatuga naman infection kon mahina ang imo sining immune system.
1: So butong balon pwede gid kita maka-introduce ang sakit sa sulod sang lawas naton pinaagi sa mahigo naton sininga panit, Sir Jocelyn. No.
0: So tiyan mo niya ang bali, Dok Leo, para malimpyuhan tang panit, ha? Gamit ka mo kung magpaligo bala sa lawas ninyo sang Sunthone Plus Herbal Soap. Sa guya, ang rekomendado sinadara kiti very very sensitive abing ano aton sininga guya mo. Lain ang guya sang sa huya, ha.
1: Mm-hmm.
0: Ang huya ay hindi mo na makita niara na sa aton sininga balatsyagon kagutok, eh. Aton sininga skin, ang texture pagkantugid niya sa overall build sa ato sining guya, sensitive ini siya.
1: Mm-hmm.
0: So kinanglan man ang mga ingredientes ng habon for sensitive skin pareho sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kay may habon na nakapertenisar niya sa parte sa lawas na ton, Sir Jocelyn, dapat.
0: Mm-hmm.
1: May habon kita pangguya like Clear Skin Herbal Soap with glutathione and kojic plus VCO, may vitamin C pagid. Sa guya lang ginaya dapat.
0: Oo.
1: Kay may panglawas magkita na ginarecommend like Sunthone Plus Herbal Soap. Mambaling iban, tika gasto sina Dok, may pangguya na, may panglawas pa. Why sing sa lalama lang? Ang sabat na ton, Sir Jocelyn, mas manami kag bintaha gid kun separadong habon naton sa guya kaysa sa lawas naton.
0: Mambal nga tin nga pwede man naman panghabon ang sa guya sa lawas and so on and so forth. May nagakabagay sa kada ginhabunan ta nga te testingin nyo bla panghabon sa guya nyo da karon ang powder bla nga ginagamit nyo panglaba.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani siguro mag hurubag-hubag kag maglilitik-litik guya nyo pagkaaga. That's it. Saya pa lang sining mga ingredients that speaks about the ingredients for appropriate nagakabagay bala.

0: panita sa nagkakabagay ng ingrediente man dapat sa habon niya ito sa nga ginagamit. So muna we are introducing to you Clear Skin Herbal Soap and Santhon Plus Herbal Soap, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josiel. So paghalong sa panit na ito?
0: Actually, these are just some of the products of Yes to Health Incorporated. Ari sa mga nagapinamangkot sa mga taga-antike, pares kay Mark Joy Arivalo Alayon, aras sa barangay Funda Dalipi, San Jose Antique. Din ka mo pwede ka bakalda. Actually, damo kita dira outlet sa mga pharmacy. Sa San Jose Antique, pakanto dito sa punta, pakulasi Antique, pabalik dari sa may anini Antique. Kanto lang mo sa suki nyo sa rima butika or pharmacy, hindi gani, kanto ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's and Even, pwede ka maka-order ah. Sa TikTok Shop or sa Shopee, bala, pwede ka maka-order. Pangitaan nyo lang dang Yes to Health Store 2011. Ha? Yes to Health Inc. 2011. Amo nang official store naton. Sa Bacolod City, ara, da ang kompleto nga mga produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kompleto ginada. Sa mga pharmacy nga suki ninyo dar sa Bacolod, ara man na da, ah. Pero kung gusto nyong kompleto, Gid Plus, may guide pa dara sa Program of Supplementation, kanto lang amo dara sa Yes to Health Store. Sa taga Iloilo, Isla Sang Gimaras, Kagbilog nga Panay, kanto lang amo dari sa A. Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dang konsultasyon, ara dang tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated. At the same time, ang Program of Supplementation, you will be guided kay may consultant kita nga naga-duty dira sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga YS ang store, YS ang clinic, si Yes to Health, sa suki niya mga butika kag pharmacy, kadto lang kamo kay available ang ato sininga mga produkto. Katulad abis ang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amoy ning supplement to maintain good eyesight. Kag isaman gali, Dok Leo, kung masubrahan ikaw sang sugary intake, isaman sang dali mapiktuhan, matamo, kaya nga, ma-develop ang diabetes. Pagkatapos, ang komplikasyon sa diabetes, magluwas sa kidney, paburunon niya gid ang imo mata. Kung hindi gani, basi kung mabulag ka gid niya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Inaya sa komplikasyon o kung efekto siya sa ginatawag chronic excessive sugar intake. Pero may isaman, Sir Josiel, kita sinikakulang sa aton sa ningilawas. Like for example, sobra kita sa sugar pero kulang pa kita sa nutrisyon sini pag-abot specifically sa aton sa ningimata. Nga man, kulang kita sa lutein, halimbawa, kulang kita siri sa zeaxanthin. Hindi magkita mahilig yun magkaon kalabasa, hindi magkita mahilig yun magkaon karot, so may beta-carotene. Why magkita sa vitamin E, Sir Josiel? What do you think ang matabo sa aton sa ningi-health kag sa aton sa ningimata? Amat-amat, Sir Josiel, buro ng aton sini panulukan. Ang iban sa nagani, nag-message sa aton, Sir Josiel, nagakisap-kisap ang mata, nagamira-mira ang mata, nagapait, daw nag-double vision na Sir Josiel, gadulubli yung panulukan, nga na-appreciate nila sa aton sa nga suggestion, abikad to ka mo sa butika, kag magbakal ka mo, try nyo tumar sa nga isang Visionex Plus of Gel Capsule, kaya ara sa nga mga antioxidant nga paragid sa aton sa nga mata. Mahilig gani ka mo magkaon sa mga makalamay. Why not nga balansihon naton bisan paano, Sir Josiel, ano? Kargahan naton sa dugang nutrisyon ng aton sa ringa mata pinagi sa pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kay basi ang pagburon o kung ang pagproblema ni mo si mamatahag pandulukan, magluwas excessive sugar, kulang kapag sa nutrisyon para sa mata.
0: Actually, may isagin kita dari ka avid listener sa programa. Actually, ara sa abroad, ni ko lang pag-mentionar gid ang lugar niya, pero nagka-communicate na sa dari sa aton, Dok Leo. Actually, madugay na sa nagagamit sa Visionix Plus, ang hinahimo iyo subong, nagapadalagin sa dito sa Sagwa, halindir sa pamilya, naginapabakal yada sa clinic, kaginapadala dito iya sa abroad, Visionix Plus. Sila niya already retired. Di ko maghambal kita retired sa edad, kay balo na kamukon mga pililaho na. Pero up to now, bala, Dok Leo, wala siya iya kaagi gamit antipara. Wala siya iya sang eyeglasses. Gagamit lang siya is sunglasses. Butamalon for the protection sa bright sunlight.
1: Sobrang asilaw.
0: Sobrang asilaw. Pero inang ma-enhance ang kadakon sang numero, bangod kay medyo buron ang pananawan, wala, Dok Leo. Retired na, Vision X Plus ang iya sininga ginainom.
1: So, buto ba rin, Sir Josel, klaro gyapon ang iya sininga panulukan.
0: Mm-hmm. So, amo man na sa tanan nato sininga mga kauturan, bala, ang tanan may limit. We're not saying, dapat hindi kita magkaon na sang kalamay. Kalamay per se, ha? Dapat hindi nagikita mag-inom sang sugary drinks. No, we're not saying that. Ang aton man lang is, temper your greed. Minimize sang inyo sininga consumption. Kay bisan pagani sa mga masustansya mapagkaon, kung masubrahan ikaw, may side effects man, isa dira, posible hindi ka matunawan, Dok Leo. So, anything in excess is not good for our body. Pero labi na gid sa sugary intakes naton, pagamay-gamay lang pwede. Kay damo kita sa mga ginakaon nga nagaka-convert to sugar, just like for example, ang mga carbohydrates.
1: Yeah, number one, Sir Josel, gakaon kita kanoon, nadlaw-adlaw mo. Di gina-convert na sa glucose sa ngaton sa ring lawas. Di wala palabot sa mga added sugar or table sugar din mismo ang gina-consume natin eh.
0: Oo. Kahit ti pila ka kilo bala makonsumo ninyo sa isa kadlaw. Kamahambal nga, ti way kuman ini ginalakot lang sa akon sininga kape. Kung kaisa silingan mo nang ginabutang sa akon linuto, ti ko joy imagine that. May ginakape ka na, may salinuto ka pa, may ginatimo-timo ka pa. Kaya ginatimo-timo nyo ano ha? Tinapay nyo, may sugar na, may carbohydrates na, convertible to glucose or sugar. Pagkatapos, ha? Mismo sugar plus carbohydrates, kag-iban pagid sininga mga ginatimo-timo nyo, dulce, mahambal, daw ay gindo ka boring, gindo ka life ha, o bi makaon ta dulce. Oh. You know, nakakaon na ka mo tinapay, nakakaon na ka mo kanon, nakakaon, nagkaon pag ka mo dulce, nag-inom pag ka mo sugary drinks, mahambal, tagamay-gamay man lang to. Pero kung subton mo, sobra na, sa kinang lanon sa lawas ta, ang ipasulod ninyo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Magkatapos, ang masadya, pa sanay kay masaling matingala pa na inanuman. Ano, batsyag bulubinhod, bati iskwaw. Pero ay kasi magsuspitsa nga sa kin-consume niya galing added sugar. Ano na kasululubra?
0: Ari pagida mga ano niya, mga visible niya, mga simptoma kung mag-worsen ng imo sining blood sugar level, ha? Mambal ka nga daw nag-burak-burak permi. Kag-permi lang siling niya nag-ari kabo ang akon kahighaw, akon tiilhaw, akon batiisaw, akon dapadapaw. Nan, halo na kamo, kunway kamo ka pa-check up na kamo dayon. Kung gusto ninyo libre nga check up para sa clinic, sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya ba si balang mapinon yung mga kaugatan bala, afektado na? Tungod sa sige-sige, pero padayon yung siling pag-consume sa added sugar nga nag-efekto na sa mapino naton siling kaugatan, nag-palapuyot sa dugo, nag-pahinay sa blood circulation. Yung nag-efekto sa aton panit eventually.
0: Oo. Pero ang makabulig sina, kahit ang iban sini, admittedly, Dok Leo, may araya tao, babae, kung lalaki man nga, hindi kagwa sa balay, kung hindi maubos ang orasyon sang pagpamanyos, Dok Leo. May ara nga makulon, ma-deodorant, ha? But we're not advising that, ha? Pagkatapos may ara pa sa mga lotion, naray-sari pa na, lain ang lotion sa tiil, lain ang lotion sa liog, lain ang lotion dari sa kamot. Pagkatapos, nagalibog ng ulo ya, kaya ang lotion niya kung sampawan niya, sang anti-mosquito repellent, Dok Leo, ang baho daw pariho sang kanding na nabasa sang ulan.
1: Gaway, Sir Josel.
0: Man.
1: Parte yung pangalisngaw.
0: Ang aton para isa na lang. Kaya ang lotion, protection for our skin to make our skin soft, pagkatapos well-protected manarist. Ari, dala ang nourishment, dala ang pagkuha sang palamaol, and then at the same time, mosquito repellent or insect repellent, ang Santhon Plus herbal oil, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kalabanan sa na-mention, akong kalabanan sa nagahimo, Sir Josel, kadamo sa orasyon, bala, prosedimento sa mga ginahaplas lawas. Kalabanan, mga babayim lang na mo. Ang laki ko na yung Sir Josel, simutan niya lang bayo, yung daw pwede pa, pahits na.
0: Pariklamo, malan akong kaysa. Siya daw kalahin, bahos ang why ko mga malait mayat siya bayo, daw linukwan ko ring haw.
1: Gali mo, kaya ang hit na gadya. Nakabuling, Sir Josiel, para sa mag-condition sa panit na to, na, no? Uh-huh. Ang Santhone Plus Herbal Oil. Kaya nga man, may VCO, may moringa oil na nagabuling, no, Rish, aton sa nga panit. Kag may peppermint oil, specifically, Sir Josiel, katabog din iya sa lamok na nagadala sa dengue. Mm-hmm. Ano balang dengue, how? Ano bala ka makatalagam? Ano bala ka dako sa his all, Sir Josiel, kung magkaangkon kita sina or malatnan kita sina? Which is, ang primero natin yung prevention, siri, hindi na kita nga daan mapalapitan. Hindi kita makagat. Therefore, safety kita. Nagpamanyos na kita, nanourish pang panit na ton. At the same time, hindi kita mapalapitan sa lamok, palang alay, palamoypoy, palamaol sa kalawasan. Mabuligyan pa nga, maremedyohan or masolusyonan.
0: Ang line si Nindok Leo Amoni. Konway ka mamanyos sa Santhone Plus Herbal Oil. Mm-hmm. Diabetic ka na, ha? Mm-hmm. Kaya sobra ng sugar intake ni mo. Makutot ka sa lamok.
1: Ah, problema pag yun, Sir Josiel.
0: Oo. Amo nang hambal nga hindi lang na maglamuti, laban-laban mahimo ginabako kang kung hindi mo masapar.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang isa sang bintaha sa ni Sir Josiel, kaya concern sa kalabanan, hulaton ko pa dok makapuli ko sa balay kag mamanyos kada mahuya man ta direta sa opisina.
0: Mm-hmm. Oh,
1: kaya ang typical bala, Sir Josiel, nga scent bala o kon ang baho bala sa balanyos, amo nang ila sa nga sa utok bala sa pinsar bala.
0: Gasulod ka pala sa opisina, gambal kang sinumalam ninyo di man.
1: Muna yung silim lang, Sir Josiel, ligan nyo, bisa nagapiyong pa, pero may mapanimahuan sa pakta niya kung sino. Tungod sa sensang balanyos. Pero ang aton nga Santhone na Plus Herbal Oil, Sir Josiel, sa mga tagparamati na ton, mahumot iya ang sense ni, hindi katulad sa typical nga balanyos. Pero ay kita nagambal nga hindi mayo tong mga naanda na ton, ha? Ang point lang sinito sa moderno balang panahon, Sir Josiel, nag-evolve man mo ang mga ginagamit na ton. Lakip na diri ang balanyos nga mahumot siya. At the same time, ang efekto nga makapaayo sa aton lawas, tabog sinito sa mga sapat-sapat taglamok, ara kagamoy niya ang Santhone Plus Herbal Oil, Sir Josiel.
0: Kagari pa. Lastly, ha, kung taas sa inyo sining blood sugar, ara na kamo bala sa ginatawag sining diabetic stage, you know, bisan anhon nyo pa kainom sang turbo dietary supplement, hindi ninyo ma-maximize ang ginatawag nato sining ginapaabot nga resulta.
1: Mm-hmm.
0: Dako bulig yas ini actually sa pagpabalik sang gana kag puwersa ang turbo dietary supplement for men. Timplada giniya para sa mga lalaki nga daw nadulaan, balagana bangon sa kapoy, kung kayo sa sini because of stress. Pero, kung diabetes or diabetic na ganyang tao, Dok Leo, na, amo nang hambal, bisan isa paka-box pa inomo sa na sa iya, mahambal ka, doway gatalab how?
1: Hambal, sa kilala ko, Sir Josiel, siya literal, do, kung may amo kasi ng problem or condition sa lawas, literally, hindi ka nagadya ka intra patayog-tayog ihi mo.
0: Aha.
1: Oo. Sinko may nabalaan ka? Sinko, ako mismo mo. Ngayon pinakapunto, Sir Josiel, patayog tayo, gihi ko ng blangaway uyatay, bla. Mm-hmm. Asya, tiyas na nas dapa-dapa eh.
0: Ah, amo nang hambal nila, tapaskan lang imutok baga kayo sa umakagisang-sang dalada para lawig man natapugan.
1: Tungod ina, Sir Josiel, ka-affektado lang aton sa ring blood circulation. Affektado ng aton sa mapino nga kaugatan. Kagambal man sang kilala ko man, Sir Josiel, isa man sa murder sa Rojas City. Siya kalalitan, kang talaymingan, dok mo. Ha? Nalian gani mamersa siya dapat kalitan mo.
0: Nali magsunggod ka na, do agot, no?
1: Na, do agot.
0: Dogay mo ulit.
1: Kagang problema man gani kano, Sir Josiel, mara mga sobra pagin sa agot.
0: Ha?
1: Kung mamersa ako, no, kalalitan, pero kung matandog mo daw huya-huya man.
0: So, actually, what we are speaking is, kung daw gakadula blagana ninyo, actually, hindi lang ni sa lalaki, ha? But specific ano na ton ginarekomenda sa mga lalaki kaya mom lang na pirmi ga reklamo sa mga babae actually kun nagkakadulang gana kay may kapoy man kaga may kondisyon man kon kaysa nga hindi bala nami way ga kaganahan actually gatalab sa babae.
1: Actually, Sir Josiel, damo kita sa isang feedback nga sa mga kababainhan niya, ha, ang turbo food supplement niya sa mga kalalakinan, though pwede sa mga babae. Pero sa mga narekomendahan ba natin, Sir Josiel, sa Santhone Plus coffee mix, tungod sa isoflavones or ginatawag sangkap sa nga soya na may isoflavone, makabulig, Sir Josiel. Kung nakabulig sa iban sa Sir Josiel,
0: ano
1: nga,
0: pag-resibo mo?
1: Correct, Sir Josiel. Munang hambal sa kilala.
0: Hinahinay ko gito, Dok, ha?
1: Munang hambal sa kilala. Hutik mo na, Sir Josiel, niya. Kapasak pa.
0: Ay, oo, Santon plus coffee mix. Kay nagabalance, sige lang isang hormonal imbalances, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay samtang nagatigulang kita sa babae, nagagamay si Christian sa estrogen, amun ako nga, may mga hot flashes. Kamunda, arabuton la, may mood swing.
1: Magluwa, Sir Joe, silang vaginal dryness, sara, gina mo, samtang nagaedad ang tao.
0: Oo, amun ang hambal nila kung kay isang at... Ah, hindi na. Pero ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before, ang loving-loving, one capsule lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, it could help you up to mga 3 days and or 72 hours.
1: Pwede, Sir Joss, hil nga sa isa kasimana, 2 capsules lang ilasan nga tumaron.
0: No. Kung mambal ka nga, ano lang, tig isa-isa lang kada simana, mm-hmm. Programa, depende sa inyo. But you can take mga 2 capsules. Hindi nyo man pagpasubrahi kay, amo nang hambal nila, parehas bala sa ido. Ga niliwang man lugar makapaulis balay nila.
1: Gas as man.
0: So sobra-sobra bala. Na one or twice a week. Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Correct, Sir Jasil.
0: Okay. Dawain na kaling kami tiyempo ni Doc Leo. Good afternoon gida kay Melanie Martisano. Do taga Negros ini si Melanie Martisano. Kag si Mark Joy Arivalo Alayon iya Santike. Kag ang sa pagid ka nagapamati diri sa aton ginasunod jagid ini kay ginapraktisya man si Ma'am Hermite ara sa abroad sa Hong Kong ni siya. Thank you sa pagpamati diri sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa sining nga parting words sa ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: ang mga dalagko nga balatian nagumpisa malini sa mga ginagmay naton sining mga kakulangan. Hindi man butang balon nga magkaon kita sang tagdinamo yun nga utan sa isa sa nakakalanaan, ano? Kaya hindi man naton mahimo ina sa kalabanan. Dari sa nagasulod ang aton sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santon Vitamin C. Ginagmay nga suplemento kung suplemento sa aton sa lawas para mapabili ng balanse. Hindi kita makapasilak sa adlaw ara ang Premium D3 Soft Gel Capsule para maghatag sa aton sa kayo nga vitamina D, mapabili ng balanse, kabagod sa lawas, paglikaw sa balatian. Kaya kung may balatian, mabuligan kita nga badasig maumpawan. Kaya ugaliun naton, ang pagtumar sa aton sa Ultimate Trio para nga mapabili ni mabakod ang aton sa nikalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa aton sa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Gabay pa nakahatag naman kami sang gamay sining ihibalo sa inyo tanan. Kung paano kita makalikaw sa mga pamalatian kag kung ano ang malain nga epekto sang sobra-sobra sining pagpasulod sa lawas ta sang matamis nga mapagkaon and kalamay per se. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joseph Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips.
6: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visionex! Marami na ang natulungan! Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: System.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, pagkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs nila, kanya,
5: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Hilton Gold. Umiinom na po ako noon.

0: This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Sister Pain.
4: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exciting!
8: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: SFM exciting!
3: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture.
5: Kamusta ka?
6: Mayong hapon.
7: 103.9 XFM.
8: X-rated sa XFM.

XFM Time, it's now 2:31. Mayong hapon mga katropa. Welcome sa Friday edition sang X-Rated. Kaupod this time si Mommy G. Now, sa ato niya yung programa, I'm going to accept ang inyo yung mga request for this afternoon. Let's have time para yung makapamati man kita, no? Kasang mga ambahano, no? Kung sa diin, most likely, kamo ang naka-relate. Kaga, kung ano man ang ginadaladala ninyo, dira, ano, nga problema, especially sa love life, pwede nyo man ma-share sa aton diri. Baya sa aton niya yung Facebook page, just message me sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Or hindi gani, you can text me sa aton niya text line. That's 0950-522-2818. Again, I may be fast. Sige, hinayon ko ha, para nga kamo ang makatext gila yun sa aton. Ano man ang problema ninyo dira. You have someone here to listen to. I mean, you have someone na magapamati sa inyo. It's 0950-522-2818 ang atan nga text line. Kung may aramang kamodera sa nga gusto nga request, labi na kung ang lyrics ang song sa mugid ang istorya sang imo nga kabuhi, wala agit sang problema, pamatian namon ina. And let's talk a while. Dari sa atan sa X-Rated. By the way, sa sinima niya nga hapon, maybe you can have time, no? Sa pag sip dira sa nga isaya ka mainit nga kape. Diba? Ka-refreshing, kagka may satisfaction ka nga makuha as long as ikaw ang makapangapedera. So, mas nami nga matilawan ninyo sa karon. Ang ato niya nga, Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, amuni ang naghatag sa aton, ano, sang much needed nga energy as well as it will keep us glowing. Kaya man, may ara ini sang glutathione and collagen. Makabulig ini suporta sa healthier looking skin. So enjoy coffee with added beauty support. Inaangaton nga Santon Gold Coffee Mix. Hapit ka mo dira open subong ang aton nga Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Vinco Building, Lizarre Street. It's a bit sunny, ano, sa siniyang hapon. Pero amat-amat man sa gihapon ina, no, nga mabuhinan ang kainiton pasamtang ginatapos nato na ang iniyang adlaw. Here's Uncle Sam. Maybe you can relate to this song. And maski ano pa man nga problema, especially kung diri ka sa dakbanwa sang Bacolod, dapat ya ang yuho mo makita git sa gihapon. When I see you smile, I wanna see how strong you are. Keep on listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabutlay sa pagbinto. Sobrang itkisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: XFM Exciting!
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako sa Rodel. Tamo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
8: At gaganda ka pa.
4: Pagpili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
10: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gipusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong rubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Nga, XFM, gidhaw.
14: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, nami ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid!
15: Ay... Wala ka lang music magkatapos, magtaw ka pala, mayarap ka sa mga balita, blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad ka.
16: Wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
13: May how kita pa...
17: Oo, enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid how?
18: Timo!
17: XFM 103.9.

It's now 3 o'clock. Check your time, mga katropa. Time check is brought to you by Suntone Vitamin C, Himos and Yes to Health Incorporated, para nga masuportahan ang ating immune system. Iwas kita sa mga masakit nowadays. Mahirap pa naman, no? Nga maospital gid kita. So, dapat gid nga mag-take every day sa Suntone Vitamin C. Kag para ini sa bug-os gid nga pamilya, pati ang mga kabataan naton, aton niya yanga proteksyonan. Ini ang himo sa Yes to Health Incorporated. Sarang di babakal sa mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and The Generica. Mayari Mariah Carey right there with My All. Yes, you'd give your all para sa imo yung panilangga. Pero there are times, no, mga katropa, nga inabalang nakapalangga ka, nahatag mo tanan, then you were disappointed, you were heartbroken, and it seems that do medyo kabudlay, no, mag-move on, kabudlay nga magpalangga liwat, basta kadamo sang kabudlayan nga mag-open up ang imo yung heart, basta nahatag mo na ang tanan sa person nga you thought all the while palangga kaman. Pero remember, ano, may isa diri ka quote halin kay Mariani Williamson. Sili ni Mariani, "We are not held back by the love we didn't receive in the past, but by the love we're not extending in the present." So, but silingon, it's up to you, no? Because kung na-heal ka na deep inside, you will find somebody nga tutuod gid nga magapalangga sa imo. As long as you open up, ano? Not necessarily nga full gid ang pag-open sa heart mo liwat. Try to give something para sa imo man kaugalingon. Para nga ang masakit or ang sakit, no? Nga imo na batsyagan in the past will not be the same sa present. But, siling nilagani ko, no, hindi mo man makita ang imong true love if you are still holding on to that past, especially the hurtful ones. So, leave it behind. When you love, just love again. Open it up para sa para mapakita man, no, kag ma-receive mo man ang pagpalangga sang imuya second love. This is 103.9 XFM Bacolod. You're tuning in to X-Rated.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Cell phone plus gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cell phone plus gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cell phone plus gold.
4: Sa mga butika.
2: Cell phone plus coffee mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Namamayagpa, sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, XFM,
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
14: X-rated sa XFM.

0: XFM 103.9
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Namaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture. Kamusta ka
11: mo? Ayong hapon.
0: 103.9 XFM.
12: X-rated sa XFM.

John Arden, you might be asking kung anong title sang song. It's Insensitive. Sa mga may ara dira subong sang or they are into relationship, they are into marriage. Kung kisan muna no, gaka problema ang relasyon bangod sang insensitivity. Gapilit gidang dila ko basta amo sana insensitivity. Ayan. Pero you know what? Ang hambagan ni Friedrich Nietzsche, ano? It is not the lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages. Correct? Nag-agree ka? Because, syempre, di ba, kung may friendship sa isa ka married life, mas madasig ang inyong pag-isuryan, ang pag-open up, you know, kabalo ka mo when your spouse is just joking and then you will then joke around. Na ba lang, laing gijok on friendship, di ba? Wala taguay. So kung nag-start ang inyong relationship nga do hindi masyado magkilalahay ang isa kag-isa, no? The trust. And then, syempre, ulihi na lang ang love, ano? Dapat una-una gid ang trust. Kaya kung masaligan mo ang imuyang partner, then you can open up anything and everything. Maistoryahan nyo, no? Even just a simple misunderstanding. It will not take a day or two or even a week or a month nga wala ka mo yan nag-aistoryahan ay. So, just like Friedrich, sa nasiling na gani, hindi na iya ang pagpalangga, ano? But the lack of friendship sa inyo iyang married life. It's the lover, not the love. Kung si Tiffany naman. Nadumduman yun ang kanta. It's the lover, not the love, who broke your heart last night. Nan. Diba? Kapwede masalot-salot ang mga songs. So that is why, kung may ara ka mo dira sa hinanaing, ito hindi nyo ba na ma-express, ano? And you need, nga mapagwa nyo gina, kay tungod nga bugat kag masakit na sa inyong tagipuson, ari lang di si Mommy G to listen sa inyo yung mga istorya, especially sa love life. At aganta ka ba mga inspirational quotes man. So you will understand kung ano ka-importante ang pag-understand man sa ginatawag ya nga pagpalangga or even ang ginatawag man nga relationship. You need not to fool anything. You need not to fool your partner. You need not to fool your lips para lang ihambal kung anong nagakadapat, no? Even if you are hurting inside. So, let's play the songs para nga maibsan ang inyong nga ginabatsyag dira nga nagapabugat sa inyong adlaw. This is 103.9 XFM Bacolod. X-Rated is the name of the program. But I'm sitting in for Kabukal and Sexy T para sa sinilang adlaw. And it's a Friday. Dapat gina-enjoy gid naton ang ato niya yung Friday night later. So, amat-amaton ta na niha. Si Islan ang ato niya nga mood. But by this time, with a little bit of headbanging right there. Here's Heart with All I Wanna Do Is Make Love to You.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahig yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Nga, XFM, kidhaw.
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
9: Wala isang konkreto nga sa bat.
10: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
6: may how, kita,
10: pat. Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kidhaw.
11: Timo!
12: XFM 103.9
13: X
14: XFM
13: FM

senyorita wants a massage. Yeah. Kinahanglan gid nga basahion mo siya, ha, mister? Ayara ang ato niyang Santon Plus Herbal Oil. Relax your body and soothe mild pain naturally. It can help ease mild muscle pain, provides light, soothing comfort, and then nagsuporta man sa pampakalmang masahe nga experience. Nga Santon Plus Herbal Oil ang available online. Sarang ninyo nga mo order para door-to-door delivery. Gamita lang inyo nga Shopee or TikTok account. But sa tanan-tanan ng mga Santon products, like ang ato niyang Ultimate Trio, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, and Premium D3, and ang ato man ng mga kape, like ang ato niyang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix, kaga pati na ang Clear Skin, ang Santon Plus Herbal Soap, ang aton pagidyang Vision X Plus, and Turbo Dietary Supplement for Men. Saragi ni mabakal sa mga butika because nationwide available na sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the Generica. Up next, ang inyong extra drive. Yata ko na yung corona ko, ha? Sa kaya James King. Sa Sunday naman kita up the night, mga katropa. Humaliin 9 o'clock until 11 in the morning para sa atin yung OPM Classics. And syempre, from 12:30 until 2 para naman sa Classic Rewind. Sunday na, ha? Date-date man ta, kay my time. It's now 4 o'clock. Madawagin yung salamat, mga katropa. Pamati lang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Exciting!
1: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman ka-kondisyon. Very unique din ka-kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition is ni apektado. Sige, istorya nato ni, diri sa edukasyon.

0: sa lukunika kaayong lawas. Kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kung ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule. Patimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee Mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag do bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Kaya kung sarihin ang anorexia nervosa, pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ang ilas ni kayong lawas.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ni sila mag-exercise, di rin naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ilisin nga weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ilisin ni mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptomas ni pirmi ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon. Kaya kung anong mga pagkaon nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kaya do halos do hindi ka na gani magkaon kaya ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, mangustin ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa aton sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ka mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot, no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manining a source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course vitamin B man. Ang wheatgrass good source man sang vitamin C. Ang barley grass unique maniniya kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na niya sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
3: XFM 103.9.

0: XFM Time, alas 4.15 sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Kiyari ang nagapangunang balita. Ginpasangkad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang social protection coverage para sa government contract of service kag job order. Ukon na JO workers binagi sa voluntary deduction alin sa ilang compensation para sa contribution sa Social Security System ukon na SSS. PhilHealth kag pag-ibig fund sa Administrative Order number 43, imanduan ang tanan ng mga ahensya sa gobyerno nga i-facilitate ang voluntary deduction kag remittance sa prescribed contributions sa COS kag JO workers subject sa prior consent sa trabahador. Cover sa polisiya ang mga COS kag JO workers sa tanan ng mga government departments or government departments, agencies, bureaus, offices kag instrumentalities. Lakip na diri ang government-owned kag controlled corporations kag state universities and colleges. Ginenganyo man ang mga local government units na mag-obserbar sa provisions sang order. Kinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: FM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM Extra.

0: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Yahoo! Kayo man mga katropa, alas 4:22, 22:28 gali. No? Plus 6 siya. Alas 4:28 na sang hapon mga katropa. Ako man, subungin niyo ko po. Ako lang anay para sa aton nga, no? Para sa aton nga Extra Drive, Friday Afternoon Edition. Kay man, ako po yun na si Mami G. Kagina. Well, ang ini nga programa, katropa, ang ginadulong sa inyo, sang Vision X Plus. Sa mga katropa natin nga medyo labo ang mata, no? Kag hindi ako masyado mabatihan labo mata nyo na. I mean, sa mga katropa natin nga may problema sa ilang sight, ukod pananawan. Yari-ay, ang ingredients ng ating Vision X Plus, may aray ni siyang mga ingredients sa kabulig para, you know, mabuligan ang inyong mga medyo nag-edad ng mata. Usually sa mga edad, hindi lang actually may mga edad, ano? Pero mostly mga katropa, kung nag-edad na kita, nagalabo na manggidang aton ng mata. Well, kinanglan natin nga i-maintain, no? Ang healthy eyes natin. Pagi sa bulig sang Vision X Plus, kaya man mayayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag ZSNT. Uy, nagpamati subong, no? Kadasi kay Sir, ano? Kay Sir Winston. May

0: Yung hapon, they are sa may Mar Barbershop. Nagapamatigid sila, no? Sa Mar Barbershop, salamat, kid. Uy, yari pa, dugang pa niyo. Mag-again, mga taga-sityo, Marikodo, Barangay, Kamangkamang, Isabela. Hello! Mayong hapon sa inyo, tanan. Well, sa Isabela, Barangay, Kamangkamang, ari pa, ang chieftains ng tribu Nonoy, Rolando Enario, kagang vice, si Dindo Paudin, kagang bilog na opisyales ang tribo. Ayan, mga IP ng tribo. Salamat, Gid. Salamat. Jelsey Masadya, kag Masadya Family. Yan sa Barangay Kamangkamang Isabela. Again, sa barbershop, nagpamatiswog sa ato programa Extra Drive. Sining hapon. Hello, maayong hapon sa inyo tanan. Ano? Okay, hope dance katropang James King, mga katropa. Pero kabal, nakalang taon na kamo ng mga nagligad ng mga nedlaw. Tagpila na lang kagani kadlaw sa ang aton nga, ano, katropa, no? Ang impeachment. Kabalo ka mo bala, mga katropa? Nga, suno sa isa ka, congressman, may pagnubo ko, no? No, so ang interes ang pumuluyo sa impeachment trial. Batok sa kay Vice Presidente. Tagsuno sa iya, concern ini para sa prosecution. Suno sa kay Anay, Congressman Junjun Tubas. Concerned kanu karon mga katropa sa prosecution ang pagnubusang interes ng publiko sa impeachment trial, no? Kay man, no? Kung iyang inis ang sa time ni ano ni kursa corona impeachment mga katropa, no? Dugang pa kung ginpaig ni Tubas nga kinanglan nga mayara kuno sang strategy ang prosecution na good nga mahold ang interes sa mga tao. Nag-nubo manggid yan, concern nila. O, sa pananawan ni Tubas, mga katropa, nga ang pagkadulas ang ganas ang tao, amo ang tanan ng mga ginatalakay sa subong ang nabatian na sang una. Kag posible nga bangod ang House of Representatives ang damage nga institution. O, pakigbahin pa ni Tubas sa ilasad to, nga experience yan sa tiyon sang corona impeachment, wala sang baggage nga ginapasaan ng prosecution kaya sa subong nga sila mismo ang ginaakusar. Ang miyembro naman sang Senado nga nagitindog bilang impeachment court ang nagapangatubang sang alegasyon ang utman sa massive corruption nga wala man sang una sa tiyon sang corona impeachment. Dugang pa ni Tubas, anay congressman, na kung tani tapuson na inibangod, manog 2027 na, kung 2027 na katropa, kag magasulod na ang election fever. Isa man nga rason, nga nagadugay ang trial, mas nagapabor sa defense. Sa nakita ni Tubas, nga madugay subong ang face ng impeachment trial. Ano sa imo, mga katropa? Well, madamo kami kita nga pag-historyan sining hapon. Tutok lang kamo. Sit back, relax, and enjoy the show. Ini ang Extra Drive sining hapon. Biyernes, Agosto 14, 2026. Lapit na lang matunga ang Agosto, mga katropa. Bermat na tayo. Ini si katropang James King.
1: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santhol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santhol Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santhol Plus Gold. Santhol Plus

0: Grabe na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangkin na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Extra Drive, kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King.
2: Sa alas 4:50 na sang kapod, mga katropa, ang oras na ginadulong sa inyo sa aton nga premium D3 soft gel capsule. Uy, luyag naton galing, congratulate ano. Ang mga winners naton, mga katropa, ginaulat tulad ang magabot para mag-claim sa nga prize si yan ang first name ya. Yan, sa aton nga Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo, winners ang 5,000 pesos sa aton second week para sa aton nga premium sa Tansan promo sa Gold Eagle Beer. Mga katropa, para sa 23rd week naman sa aton nga Santo na XFM libo-libong pa premium. Ayan, ni kuwans maka-claim sila, ginapabot natin sila, i-on-air natin sila, mga katropa, no? Para makumusta natin sila, para makilala nyo. Pero grabe, no? Grabe. La mga sobra 3,000 lang inyong mga entries, bro. Grabe. Madam, na, yan. Salamat, kid ka, madam, sa, well, padayin ni mga katropa, no? Pila ka bulan pa rin, pwede ka mo magdaog sa 3,000 pesos sa aton nga Santo na Next FM promo. 5,000 pesos naman para sa aton Gold Eagle promo. Well, padayin ng pagtutok, padayin ng pagpamati, mga katropa. Yan eh, updan si katropang James King sining hapon para sa Biyernes, no? Sining adlaw sa Biyernes, ang Extra Drive. Katropa, ikaw ba lang mahilig ka sa sports? Siyempre, bada mo mga Pinoy mahilig sa sports? Daw tanan nga sa hisang sports, ha? No? Daw tanan nga gusto, oh, para sining, oh, no? Oh, pang-NBA na, mga katropa. Basketball na. No, kung kilala nyo si Russell Westbrook, syempre kilala nyo ni. And nag-retire na siya, katropa. Nag-retire na sa National Basketball Association o kung NBA ang ginakabig niya, Triple Double King. Bo, ako ya, isa lang ya, James King na isa ya, Triple Double King pa. Grabe, no? Triple Double, Triple na, Double pa. Ano ginbala? Triple Double King, mga katropa, nga si Russell Westbrook, no? Ini pagkatapos ini matapos ang 18 ka tuig nga liga. Grabe, dugay na ni gali. Pero matiyag ko, magulang pa ko sa iyo mo. 18 years na nga liga, mga katropa. Oh, no, yes, 18 ka tuig nga liga, no? Base naman sa mga report, mas ginpili na lang sa veteran nga si Westbrook, mga katropa, no? Veteran point guard ang pagretiro sa piyak sang pila ka mga offers say para sa 2026-2027 season. May offer pa, mga katropa. Oh, grabe, no? Pero mas ginpili niya ang mag-retire na lang kuno. Nalakip na sa mga nag-offer sa basketballista ang mga sino mga nag-offer sa iya? Ariay, no? Ang Washington Wizard, nag-offer sa iya. Ang Sacramento Kings, nag-offer sa iya. Oh, wala ko, wala man yung nag-offer ni Sapon, mga katropa. Wala siya man nag-offer sa akin. King man ko mo, James King. Anyway, ina mga para sa tuwing 2026-2027 tani, no? Umupan na mga teams ka nag-offer sa'yo. Pero siling niya na, retire na lang ko, okay na ko, no? Kabalo ka mo, 2008 mga katropa, no? Siyang napilihan si Westbrook bilang ika-apat nga overall draft pick. Sana ay Seattle Supersonics, no? Inang una yung team, no? Kag sa karon, mas kilala bilang Oklahoma City Thunder. From Seattle Supersonics, Oklahoma City Thunder. Inang usan niya, una niyang ano, una niyang team, mga katropa, no? And nagampang si Westbrook sa Thunder sa sulod sang 11 o kung 11 ka seasons, no? Kaupod, sanday, kilala niyo naman, Kevin Durant, James Harden, James King, wala na, mga katropa, no? Ay, you know naman, medyo kabusta kita, kubus kita sa high, kabus. Nakagi nga nadalaman sang tatlo ka Thunder, no, sa season o sa 2012 NBA Finals hapang kinuto sang Miami Heat, mga katropa, no? Ginauyatan sa karon sang 37 anyos, makakon mo na 37 anyos, retirado na kita diriya, mahulat pa kita si Santantes kita magretiro. Oh my goodness. Amo na ya, NBA na ya, mga katropa, no? Ang pensyon nila ya, batunan nila ya. Ang ginabatan natin, piso, sensinyo, o sentimos lang ako. Oh, Robbio, 37, oh. Nag-retire na siya sa Sampag, mga katropa. Siguro ba, business na lang siya. Basi may plano siya, mag-ukay-ukay sa Pilipinas. O kung mag-farming, ay takabalay. Walon, ano nyo bala sa Google para mawala nyo kung plano niya, mga katropa. Sa edad nga 37, no? Si Westbrook, mga katropa, no? Ang record sa Thunder bilang... Hoy, ande. Ginaw yata na, no? Sa karon, umanagani, 37 anyos nga si Westbrook ang record... sa Thunder bilang career leader sa points. Oh, career leader sa points. 37 anyos gid siya, mga katropa. Nagiginulogway, no? Rebounds, steals, kag-assists. Yan ang mga ginauyatan niya ng mga record. Pero, no? Oh. And then, nahimo sini ang record nga sa 2016-2017 season matapos nga mag-average sa 31.6 points. 10.7 rebounds, kag-10.4 assists. Per game, na, katropa, no? Yan pa si Dunggan, si Westbrook, ang Most Valuable Player, MVP Award, bangod sa record. Oh, sa pito katuig ni Westbrook, makapila ka beses naman naninag silo-silo sa mga kupunan. Kung daman yung mga teams niya, 2019, nag-silo siya sa Houston Rockets. 2020, Washington Wizards. No year, di ko silo, no? 2021, Los Angeles Lakers. 2023, ari at dua ka tuwig ni, no? Sa Clippers siya. Pagka 2024, Denver Nuggets. 2025, ari, Sacramento Kings. Unsa din, amun yung pinaklas siya. Unsa din, naka-average siya, mga katropas, ng 15.2 points, 6.1 assists, kag 5.4 rebounds. Sa karoon, ang nag-auyad, si Westbrook, mga katropa, no? Sang kag nagapanguna sa pinakamadamo ka triple double sa bugos nga liga. Yan, ina siya, mga katropa, ang bago lang nagretiro nga si Russell Westbrook. Retiro na siya sa edad nga sinang edad, no? Early age. Damo na siya kwarta, mga katropa. NBA na yan. So, mga sponsorship kag endorsements pa lang na grabe na yan. Perte. Okay, good luck sa bro, ha? Good luck, ha? Katropa, ha? Sa mga karir. So, nag-retiro ka na. Well, alas 4:57 na sa hapon, mga katropa, sa programang Extra Drive. Ini nga bahin sa atong programa ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil na doon. Kung ikaw pala hampang, bas, any sports, no? Makabulig niya right after. And even, samtang gano'n ka, mga katropa, no? Gampang ka, pahit ka sa ano, sa Santo Plus Herbal Oil, no? Ang kontra mo, ma in love sa imo, kamot sa imo, ha? Kamo na lang madako. Anyway, hindi makabulik para marelax sa mga stress ng mga muscles sa Santo Plus Herbal Oil. Available sa mga butika sa inyong lugar, labi na gate sa aton nga Yes to Health Store. Ito yung Extra Drive. Upod si katropang James King.
1: Extra Drive.
0: Exciting!
3: Yes, man! Now here it is! This is about cool, presenting you a different style.

0: Pemex, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus, Softgel Capsule.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pang pakusog.
4: Turbo.
5: Pang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patung ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement from mapalit sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sara, sa aking tutupa ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal gid yung epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta Psychology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
6: Exciting, bro! Win!

0: Μουσικά τρόπα James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: That is right, mga katropa. Si katropa James King upod mo para sa programa nga Extra Drive on a Friday. And alas 5:19 na oras natin, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio, hindi nga mga produkto makabuligid, saranggid makabulig, kag of course makapamay sa imo nga lawas, mga katropa, para sa healthy living. Aside from your exercise, diet, no? And mga food intakes, pag-control food intakes natin, kinanglan natin sang food supplement para sa ni, para makabulig, ma-prevent ang anuman nga posible nga pagtubo sa mga masakit, pag-develop sa mga balatian, mga katropa. Kay man, ini ang may mga new ingredients nga saranggid makabulig sa imo. Sa Santon Plus Gold nga dan, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, garlic ag spirulina. Tapos subdan mo pa na sang gano, sang Santon Vitamin C. Ini naman niya ang mga magsuporta sa antioxidant activities ng Santon Plus Gold. Kay di bang lawas natong kinanglan naton sa mga antioxidants, mga katropa. Para hindi tuktukon ang lawas panglo atong lawas, mga internal organs naton labi na gid, mga katropa. Kabilugan, no? Panglawason nga itong nag-health natin, mga katropa. Tapos, subdan mo pa sa premium D3. Di kumpleto na. Ang muna gintawag siyang Ultimate Trio. Ang premium D3 nga daan, mayari ni isang virgin coconut oil, moringa oil, kag D3 vitamins. Kumpleto gid. No? I-try mo ang bala para ikaw mismo makapamatood ka kung ano ka-beneficial ang gini nga mga food supplement sang Yes to Health. Well, mga katropa, ano ka mo da? May mga braces ka mo? Hindi ka mo, di ba lasubong yan? Sad to ya. Pag may braces ang itsakachaw ya, ano na siya? Daw, status symbol. Oh, pagkampan mo may braces yung mga tao ya, may ikasarang mga katropa. May braces mo? Tapos kung magkama, dito siya bala, may, dito yung mga house to show. Yeah, joke ko lang to ya sa mga may mga braces na, no? Pero mga katropa, di ba, sa ito yan, ang braces, mahal gid yan. Sa subong, kabalo ka mo, mayaran na itong may down payment, tapos si Stargard, kada check mo, Stargard, masarangan na mga katropa. Mas masarangan pa gid, labi na gid, so may aras ang nag-ano da, nag-presentar sa do it yourself. DIY ang dating. Pero actually, ni mga katropa, wala na sila sang lisensya. And may risk da, mga katropa, no? Isa ka, dito yan sa Iloilo, may 22 anyos nga babae, nga nagapang takod sang DIY braces, arestado. Meaning, katropa, wala na siya sang ano, wala na siya sang daw lisensya. Usually, ang iba niya makatuon sini sa ilang pag-eskwela, and then manginano sila, daw technician sila, daw assistant sa mga dentist, kung makagwa sila, sila, then nakabalo ni sila, nagahimo sila, nagamatumato sila, bulig. Not bulig, ginahimo sila sa ilang kagulingon ng negosyo. Wala lisensya. Inakatropa, no? Kinanglan lisensya. Technician lisensya. Dentist, of course, no? Well, kabalo ka mo, natabod rin sa may haro. Siya mismo nagpahimo sa iya kaugalingon nga clinic. Amakon mo na. Nakakuha siya yan sang permit. Wow! Well, sa kada install, kabalo ka mo, sang do it or DIY braces, 3,000 lang. Imagine, mga katropa. Oh, 3,000 pesos lang ang bayad. Amo nang ginasukot niya, no, sa iyang mga kliyente. Hindi na siya dentista, katropa ang suspect, you know. Kag, of course, siya sa kasuhan sa karoon na may paglapas sa Philippine Dental Act of 2007. May kantahan sa Cybercrime Prevention Act. No? So, may 200,000 to 500,000 pesos kamulta. Wow! No? Kag mahimo ang suspect nga mapreso tub-tub 5 katuig. Oh my goodness. So maghalong ka mo sa mga, well, ang ibang dag, luya gid yan magka-braids. Para sa ila daw, ka-cool, daw ka-cute, daw ka-social. Tay, makimura ka mo, 3,000, do it yourself. Pero may risko. Tapos, nag-ano lang daw, wala siya lisensya. Ang bubod na ito, medyo delicate ka tropa, no? When you say yung mga,

0: Oh, matama, nakita na. Kay dugay-dugay mga ano ta, mga gospel songs ta. Upod sa gyapon si katropang James King. Iniang 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive. Extra Drive with James King.

0: Exciting, bro.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Sutton Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sutton Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sutton Plus Gold. Sutton Plus Coffee Mix.

0: kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.

0: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon kunin sa nawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Exciting.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Extra Drive with

Pongan con tropa a las 5:33 na. Well, it's bye-bye time for me. Sige, dugay, ma-sundown na mag-gaspel ta, ha? Ininyong Katropa Station, XFM 103.9. Inadulong sa inyo ang ininyong programa Extra Drive with Katropa James King sa mga produkto sa Yes to Health. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix, Vision X Plus, Turbo Dietary Supplement, aton Sesta Pain, Santon Plus Herbal Oil. Of course, katropa, ang aton nga mga habon, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Asta naman sa madalasun nga pag-ubdanay, dahil ng pagtutok, basta karon mag-gospel song kita. Sa inyo katropa station, XFM 103.9, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold. Santon

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
14: Exciting!
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Exciting!
18: Exciting!

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold. Ganton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Ganton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kugid ba lang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa anami kag benepisyo sa paggamit sang Ganton Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Ganton Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Ganton Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Ganton Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Ganton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
13: Mga katupa, exciting!

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.